kain nga Miyerkules sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon karon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige po, paghihigala ng kanta live. Magsibya live from the heart of City of Tuboran Campus. Nanong kanta sa labing lanog, mas labing kusog o mas labing tinaw na naging usarang FM radio station. Ito nagpalambuong lungsod, mga lungsod sa Tuboran, the spring of success. 98.1 FM BC Radio. Sige po, paghihigala ninyong makauban, ginong pubring igsoon, pubring silingan. Panadunahan sa respeto at pagmahal si Sige Ingon, Jiriel Asindiente. Pag-iguban kunyong mga higala sa Gyapon, hangtod ta sa Las Noibis, kabuntagon karon. Sa Gyapon, pag-ihigala. Isaw iksundi, kinintimu ko sa kaoras karon nga tulumanon. Nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel Cidi Jamante, mag-ihigala. So, nagtimo ko sa kaoras nga tulumanon sa Gyapon, pag-iigson. At ay panangat niya kaninyo karon kining nagbagang mga balita, mga kaisunan, dinis mga pamantalaan sa probinsya sa Sugbo. Ikutban ang mga nagbagang balita, pag-iigalas mga kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Kiniuguban pa, pag-iigalas mga ito, pag-asawaan hato sa Las Noibis, kabuntagon mga kaisunan. Inubanan, mag-ihigalas sa pag-isgo-tisgo at itong pagsaw, mag-ihigala rin mag-anagkiriang isyo karon. Gamayin labot ang haring lungsod, mag-ihigala. Naman sa mga isgutanan, sa padayong pagpalambos, binalanggan na itong lungsod sa Tuboran. Ubo sa administrasyon ni Tuboran Mayor Christian Daniel Cidi Jamante, mag-ihigala. Vice Mayor Danny Jamante, naman sa nakong pagsuporta. Sa ito ang municipal consultant, kung ito ang founder, kumahan sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Tuboran, former Mayor Aljun Jamante. Igsunan, no? Muna ito ang pag-iskutan karon tuntun, pag-ihigala nga ayod kalibot, mga kaigsunan, sa inyo hangga greetings. Kanyang mga greetings, mga shoutouts, public service and announcement. Ayaw nagkalimti, mga higala, pagpadangat, dinhis ato ang tulumanon, mga kaigsunan, via Facebook Live, mga higala. Ipadangat, dinhis ato ang Jeriel Bihasa Mourinho Facebook account, mga higala. Muna ito, gilive karon, mga kaigsunan, no? Free lang to type this comment section sa ato ang Facebook Live ni Buntaga Pagkahigala. So, like nila diha di Lucian Merna Paglinawan, no? Nila ni Jacqueline Racasa, Anabel Kainglet, o ni Juan Labangon Pagkahigala. Sayo kay nakapadangat sa ilaha karon nga baga binsahe baga igson. Okay, anyways, mga kaigsonan, balhin ta mga higala aritas mga balita na karon sa kalambuan sa lungsod sa Tuboranong ingon man sa mga balita sa pamantalaan ng probinsya sa Sugbo. Arita magkahigala, diyan ay Noy Bibinotos nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. Kumusta po niya karon ng adlaw nga Miyerkules, mga higala. Pitsa 23 sa September tuig 2026, mga higala. So katubaga, membros is mga higala. Kinini ang maayong balita alang ni ninyo, mga kaigsunan. Kaya karong adlaw, Miyerkules, mga kaigsunan. Doon na mo yung mga transactions o mga pangutana kabahin sa inyong SSS, mga higala. Membership, mga kaigsunan, sa Social Security System. Hindi na mo mistil pa mo atos lagyo, mga higala, like dito sa Bugo City, Cebu, mga higala. Diyan na, mga kaigsunan, dito sa itong Tuboran Public Market. Ito ang SSS, mga higala, Social Security System. Services, mga higala, batag adlaw gap Miyerkules, mga igsoon. Kada Miyerkules, nagkini mga higala karon, no? Nagiterasod mga kaigsoonan, ay, na magkapa-membros SSS, mga higala. Ay, malampod ni mga kaigsoonan, no? Alang sa tuang katiguangon na mga higala, abtan tagtiguang mga kaigsoonan, di naan at mga higala po'y masaligan, no? Mag-maintenance, mga higala, ang pension, mga higala, Social Security System. No, mara nga, naaron sila ron rin adlawa, mga higala. Yan, niya, una sa ito, ipadangat, mga higala, ang announcement si by Jonathan Pajares, mga higala, Das Carmelo, Technicians Bimig, mga higala. Doon na sila'y umaabot, mga kaigsoonan nga, seminar, mga higala.

Gala, no? Nasto buruan ka bird court, burag magsugod, masiguro karong adlawa, mag-iigson ato to susihon, karong taon-taon, mag-iigson. Arita, mag-iigala, karong sa ato, gabang balita, mga kaigsonan!

0: ka sa itong mga balita, maghihigala. Kung gibalhin na sa'yo, man pag tada ning ito ay mga kahimanan, dari mga kaisunan, no? Nabali man yung mga higala, no? So, arita mga kaisunan, karon sa ito ay mga balita. Okay, so, arita maghihigala, magsugod karon sa balita sa international mga higala. At usugdo ni mga kaisunan sa international, nga ito sa national na mga higala, ug balita sa probinsya, hangtod sa balitang lokal na ito dari sa doon lungsod, sa mga balita sa kalambuan sa lungsod, sa tuburad, mga igsoon. So, arita mga higala, mag-una karon sa balita sa international mga higala. France, andam nga mutabang matod pa sa Saudi Arabia, mga igsoon. Andam ang France nga mutabang sa pagpanalipod sa mga importanteng pasilidad sa enerhiya sa Saudi Arabia human sa mga pag-atake nga gihimo sa Houthi nga gisuportahan sa Iran. Gitan-aw sa France ang seguridad sa mga nag-unang rota sa petrolyo o mga sentro sa pag-proseso diini mga higala. Apan, klaro ang baruganan sa Paris mga higala nga ang maong tabang dili nagpasabot sa direktang pag-apil sa panagbangi batok sa mga Houthi mga kaisuna. Ok, ito mga higala, ito gabaling balita sa international mga kaigsoonan. Atong oras sa DYPS BT Radio, 12 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon mga kaigsoonan. At mga higala karon, no, sa ito mga greetings, pabinaw mga higala, mabuntag karon. At sa ito ang mayor's office mga higala, ito ang kabatanon, madasigon, very humble atong mayor mga higala. Mugihan mga kaigsoonan, di palandugay na abot gikan sa China mga higala. Magpaila sa ito ang lungsod mga kaigsoonan, mga produkto o mga tourist destination. Yan, dito mga higala sa naning China mga kaigsoonan. May pagpaminag, may buntag mga higala. Tuburan, Mayor Christian Daniel Sidi Javante. Ay pagpaminaw nga may buntag ni Mudha Mayor, no? Ngayon man diha karon sa tuang pinalanggang busy mayor di as Vice Mayor's office may pagpaminaw may buntag ito buran Vice Mayor Danny Jamante. Ay pagpaminaw ni Mudha Vice, no? Diha karon sa Vice Mayor's office ug ingon man dito sa tuburan 360 maghigala may pagpaminaw may buntag dito buran former Mayor Aljun Jamante Begegson. Ito mga higalang amahan o founders kalambuan sa lungsod sa tuburan, former Mayor Aljun Jamante mga higala. Karoon din sa tuburan 360 mga kaigsoonan, naroon din mga higala na binawas mga bisita, labi na gyos mga kadagkuan sa mga hinsya sa gobyerno. Diha magyod nato mga higala din i-accommodate, no? Mga ba na highlight mga higala sa tuwang lungsod kining tuburan 360. Oy, happy pista din na ubos nga bahin diha sa 360, no? Diha sa Kabasan, sakop na sa Barangay Marmol ning ato ang lungsod sa tuburan. Okay, mga higala, sa itong magpanayon sa mga balita, ritas, balitas, nasyonal, mga kaigsoonan. Systems lost charge gipangayo nga dung matud pa tangtangon ngadto sa mga electric bill mga higala. Gipasakaan na or gipasakaan ni Senator Erwin Tulfo ang panukala matud pa nga sa Senate number 2485 or 86 mga higala o ang Systems Lost Charge Removal Act. Tumong sa maong balaod noon nga tangtangon ang Systems Lost Charge nga karon gibayran sa mga konsumidor isip kabahin sa ilang electric bill. Matod ni Tulfo, dili lang ang aktual nga kuryente ang gigamit sa panimalay ang gibayran sa mga konsumidor kundi dili apil na usab ang kuryente nga wala sa proseso sa pag-apod-apod ni ini mga higala. Pinaagi sa maong panukala. Sa mga balaod noon, mga higala, gusto nga dili nga ipasa sa mga konsumidor ang maong gasto sa systems loss, mga igso. Naniroon mga kaigsoonan. Mga higala nga, mga inanig, mga balita, mga kaigsoonan, importante kayo ni. Nga aron ang mga tao dapat masayod, dapat mahibaw mga higala. Ya karon ra ba gusto ra ba sa Philippine House of Representatives mga kaigsoonan no, nga tangtangon or iban mga higalang Facebook mga igsoon. Kung saan malang nato mga higala, paghibaw sa mga balita, mga kaigsoonan karo sa tuwang nasod, mga panghitabo, sama ani mga higala. Huwag na ng social media, mga higala or Facebook, mga kaigsoonan. Na although, makita nato mga higala nga doon ay mga negative effect ang Facebook, mga higala, but dipindi na nato mga ginikanan, dipindi na sa tao, mga higala. Magdipindi na sa imong kamot, mga kaigsoonan, giunsa ni mo paggamit ha, ang cellphone, mga higala, or ang Facebook, mga kaigsoonan, para dili siya mahimong toxic. Ngadto kanimo mga igsoon og simong pamilya. O, di ba? Dili sa mita mga higala di sa Facebook mga kaigsoonan kung dunay mga naskam, dunay mga dili maayong epekto ng atos kabataan. Okay, we are in the kwan mga kaigsoonan. Okay, dini ang hindi bang technology mga higala karon ng grabe na high-tech mga higala sa panahon. Wala nga, o huwag tangon mga higala ng Facebook sa Pilipinas. Kung saan pa nato paghibawa mga higala sa mga balita, sama ni ini mga kaigsoonan, angay na itong kapahimuslan. Kung saan ito paghibawa sa balita, mga higala ang nagkalandraka sa nang hitabo nito sa Manila sa kakaroon mga kaigsoon, di ba? No, so, karon mga higala, gamit kayong social media. So, ang kuan mga higala, bitubag na. No, sa ang Meta mga higala, ang CEO sa Meta mga higala, bitubag na mga kaigsoonan, kalabot ani mga higalang aksyon karon mga higala sa House of Representatives mga higala sa Kongreso nga gusto nilang ipaban ang Facebook dinhi sa tuang nasod mga igsoonan. Arita mga higala sa dugang mga balita mga kaigsoonan, liso ta mga higala diri karon sa balita sa probinsya mga kaigsoonan. Ah, importante si kanin balita ang mga higala aron sa bumasayod mga higala dito sa Dakpin sa Sugbo karon mga higala. Doon ay 52 kabagababoy sa Cebu City ang napositibo sa ASF. Mga igsoon! 52 ka mga baboy sa barangay Tuong Pamutan o sa Buhisan sa Cebu City ang napositibo sa African Swine Fever o ASF samtang 14 na ang kadagamatay base sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Mga higala! Gikinahanglan na ang kaling sa mga positibong baboy aron mapuggan ang pagkaylap sa sakit. Gipatest usab ang mga baboy sulod sa 500 meter nga radius sa mga apektadong mga lugar. Gibantayan karon sa kapulisan ang mga lugar aron na mapugnan ang pagsugod o ang pagsulod mga higala sa pag-ugingon man ang pagawas sa mga hayop. Ang mga rehistradong mga baboy mahimong makadawat ug ayuda gikan sa Department of Agriculture samtang gitan-aw usab karon ang assistance alang sa mga dili rehistrado nga mga baboy mga higala. Bakit ito mga kaigsoonan sa tuwang balita dinis probinsya Sugbo mga higala dito sa Habigs Dakbayan mga kaigsoonan usab sa Sugbo mga higala. Karos mga namuhi ay baboy mga higala balakat ang mga kaigsoonan. Nagmabdos na tong anay mga higala. Sana diha mga kaigsoonan do na tay daghang patining bakaron no. Ato ning tabangan mga higala i-report gidayon sa Department of Agriculture ug sa tubag awtoridad mga higala. Kun do na moy nasigpatan diha mga gipalusot gipasod gabag baboy mga higala dinhi sa tuang galungsod no. Ay di ta mo pasod usa og mga baboy mga higala gikan sa laing lugar. No, bantayan gyud ato mga higala kay basig dunay makalusot gikan dito sa mga lugar mga higalang apektado mga baboy African swine fever. Nagdunay makalusot ko sa mga higala, dahil matakdang usa diri sa tuangga mga babuyan, islong sa stuburan mga higala, sa patiran dali as pagkailap mga kaigsoonan. Ya, karon ra ba mga higala, gikinahanglan ra ba yun, nga ikaling mga kaigsoonan. 500 meters radius mga higala. Island to sa Dakpin Sugbo, kay 500 meters sa mga kaigsoonan. No? Pero diri sa tuburan ni Adto mga higala, may gina, napugnan tong kanhi Gobernador Gwin Garcia, nga ikaling ang sud sa 1 kilometer radius mga kaigsoonan gikan sa apektadong lugar sa maong ASF kung African Swine Fever mga kaigsoonan. Arita mga higala as dugang mga balita mga kaigsoonan arita tas habig sa tuwa mga kaigsoonan ga balita sa kalambuan sa lungsod sa tuburan. Dahil mayong balita mga higala ngatos mga membros SSS muling kong gingon kaganihan mga kaigsoonan imatod pa mga higala social security system spook hub na ana sa tuburan matag adlong Miyerkules. Maayong balita mga tuburanon ang SSS spook hub ana-ana karon sa tuboran ug gaabli matag adlong Miyerkules aron dili na kinahanglan nga moadto pa og layo ang gabaga tuboranon alang sa ilahang mga pangutana ug transaksyon sa SSS. Adunay SSS personnel nga naka-assign sa smoke hub aron mutabang sa mga miyembro ug mutubag sa ilahang mga pangutana ug concerns. Apan pahimangnuan usab no ang ato ang mga SSS members kay gamay ra ang setup sa smoke hub. Usa kung daghan kaayo ang muadto ahimong mapatuman ang cut-off aron na mahatagan og hapsay nga serbisyo ang mga naunang nakaabot mga igsoon. So first come first serve ni mga higala. Lahi kini sa SSS e-wheels nga kasagarang adunay mas daghang personnel ug mas dako nga lugar diin mas daghang kliyente na ang gamba accommodate mga higala. Busa kung nga dili ka ma-accommodate karong ga Miyerkules, ayaw ka balaka. Kay naara gihapon ang SSS Spokes Hub matag adlaw Miyerkules ug mahimo kang mubalik sa sunod semana mga higala. Usa kini sa mga lakang aron na mas mapaduol ang serbisyo sa SSS kung Social Security System sa mga tuburanon mga igsoon. Agad na mga higala, no? Ito mga balita. Unang balita, mga higala, sa kalambuas, lungsod sa tuburan. 22 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabutagon. Good morning, umayong pagpaminaw karon og happy, happy birthday. Ganto ni Pari Junmar Bangga-Bangga dia sa Agbagakay Magatubang Tuburan Cebu.
1: Happy birthday.
0: Okay, happy happy birthday ni mo dia Pari Abay Junmar Bangga-Bangga maing pagpaminaw og membuntag usab karon. Pari Maricel Bangga-Bangga nila ni Dudong Marson dia no. Dari Inday Princess. Sinas Pari Romeo no nga Anthony. Maing pagpaminaw og membuntag dia karon yo pare. Good bad dia karon di adila di kwa no kidini ang pari Jun Anthony mga higala. Pagpaminag may buntag og akong Osmon. Happy happy birthday pari Abay Junmar Bangga-Bangga.
1: Happy birthday.
0: Okay mga higala, may pagpaminag may buntag usab karon. Ay ato sa to mga naka-view dire sa Facebook Live mga higala. Labit gyud si Kapitan Idol Dexter Clarity mga higala. Idol, good morning ninyong tanan diha Idol. Salamat kay nimo diha Idol ha sa Mildex Itery may pagpaminag may buntag nimo diha. Nag-view na to karon sa iyang Facebook Live, no? Nabinagyod diyang mga kugunyas usab karon paghigala. Ha, ipag-greet paghigala or gipag-greet mo diha, no? Ni Kapitan Idol Dexter Clarity. Ang iyang iyang mga pinanggang mga constituente diha sa barangay Kugon paghigala. Din karon padayon paghigala ang iyang gihimo, no? Nga feeding program ngadto sa mga kabataan diha sa barangay Kugon mga igsoon. Alita paghigala sa dugang mga balita mga kaigsoonan. Arita magkahigala karon sa padayong pagpadangat sa mga balita sa kalambuan ni Katagalungsod. Dari 24 minutos na nakalabay sa Las Otsos Kabutagon. Tuburan, apil sa 37 kabaga semi-finalist sa Galinga Puok Awards mga igsoon. Na ay maayong balita gikan sa munisipyo sa Tuburan. Ipahigayon ni atong September 22 to 2026 ang national validation sa programa sa Tuburan nga kape at iba pa sustainable agroecological development nga maoy entry sa lungsod sa Galing Puok Awards mga kaigsoonan. Sa 208 ka entries nga nadawat gikan sa nagkalain-laing dapit sa tibuok nasod, 30 city lamang ka programa ang nakasulod isip semi-finalist ug apil niini ang atoang galungsod sa Tuburan. Isusi sa validation team ang mga programa pamaagi ug resulta sa kape at iba pa aron na makita ang tinuod nga epekto niini ngadto sa mga mag-uuma ug sa komunidad. Gipanguluhan ni Tuburan Mayor Christian Daniel City Javante mga higala atong batanong mayor ang presentasyon sa Tuburan uban sa Municipal Consultant. Atong Municipal Consultant ikatwa galungsod mga higala ang founder kamahans kalambuas lungsod sa Tuburan former Mayor Aljon Jamante sa mga department ingon man ang mga department heads sa atong munisipyo. Ang maong validation kabahin sa proseso sa Galing Puok Awards diin dokumentado o susihon ang mga maayong programa sa lokal nga pangagamhanan para sa Tuburan. Usa kini kahigayon or usa kini kahigayon aron mapakita ang padayong paningkamot sa atong galungsod sa agrikultura, kape, panginabuhian o malungtarong kalambuan, mga igsoon. Akato maghihigala ang mga kaigsoonan nga balita, maghihigala sa kalambuan sa Luxus, Tuburan. Ato na hisgutan karong taon-taon, maghihigala sa ato ang mga hisgutanan. Yan, diri karong taon-taon, maghihigala. Samtang padayon ta mga kaigsoonan. Sa update report paghigala sa Gyapon aning gamaong baga balita paghigala, no? Kalambot paghigala aning galing puok paghigala validation paghigala. Diin ang 4-H Club Federation. Ug ingon man ang Caridad Farmers Association gipasalamatan ang galing puok foundation sa validation visit nila paghigala. Padayag sa 4-H Club Federation of Tuburan ug sa mga miyembro sa Caridad Farmers Association ang ilahang pagpasalamat sa Galing Puok Foundation ug sa mga personnel sa lokal nga kagamhanan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Jamante ni adto maghigala or atol maghigala sa ilahang opisyal nga site visit mga kaigsoonan. Site visit maghigala sa Gulayan sa Bayan Nursery and Demo Farm sa Barangay Caridad Tuburan, Cebu. Ang maong validation nagpunting sa mga programa o inisyatibo sa mga batanong leader sa agrikultura o sa lokal ng mga mag-uuma ilabi na sa pagpalambo sa nursery o demo farm isip suporta sa food security sa Tuagalungsod. Sumala sa grupo ang gamaong pagbisita, naghatag kanila og dugang inspirasyon aron na mapalapdan pa ang ilahang mga programa sa agrikultura ug mapalig-on ang pagtinabangay manghigala tali sa kabatanunan sa mga mag-uuma og lokal nga pangagamhanan. Gipasalig usab sa 4-H Club Federation og ingon man sa Caridad Farmers Association ang ilahang padayong paningkamot alang sa mas produkto or produktibo manghigala malungtaron og kaugalingong sustainable nga agrikultura ning atuang lungsod sa Tuburan. Kato mga kaigsoonan ang mga nindot o maayong balita mga higala, no? Nga napahimuslan mga higala sa itong mga igsoon din sa labinagyos mga mag-uuman ng ato galungsod. So, nindot, no? Congratulations nga to sa mga Farmers Association ang aktibo mga higalang nihangop mga kaigsoonan aning ato ang mga programa mga higala gikas Department of Agriculture. O niya mga higala karon ang linugdangan ani mga higala na ila ta mga kaigsoonan o gibisita na ta mga higala aning mga dagkong inuntang ahinsyas gobyerno like aning galing puok mga higala validators mga higala aron sa pag kuan ba mga higala no pagpaila mga higala sa tibuok nasod pagyod mga igsoon sayod ta mga higalang na ila na ta butang itas naning China mga higala no nining ato a mga kaigsoonan baga kalambuan sa Tuagalungsod. So, karon mga higala, doon na pa'y daghan mga higala. Gusto yung mabisita din sa Tuagalungsod mga higala arong masayod o giunsa na ito pagpalambo ng mga nagkadayang aspeto mga kaigsoonan. Hindi gitawag mga higala ato din hisgutan kini karong agri-ecological tourism mga higala. So dindot kini mga higala, murag tulo ni ka bugway ba mga higala? No, sa kalambuan nga nag hindi bang inunta mga higalang naglambigit mga kaigsoonan? No? Ang agri-ecological tourism. Pasabot mga higala, agriculture. Ecological mga higala, pag-amping sa kinayahan, kahimsog sa environment mga higala, ingon man, ang turismo mga igsoon. 30 minutos nang nakalabay sa alas 8 kabuntagon mga higala. Arita mga kaigsoonan, karos pag-isgot-isgot na mga higala, kay medya oras na dayon mga igsoon ang nakalabay. Ay, atong tanahon mga higala ning nag-view sa atong Facebook Lives pagkakaroon, ubay-ubay. Ha? 14K mga higala. Ha? Ang nag-view karoon sa itong Facebook Live? 14 kabuok mga igsoon. Ha? Ubay-ubay mga higala. Daghan kay more than one man mga igsoon. Ang nagiingon mga higala sa ito ang magtutudlo niya ito sa elementarya mga higala. Sus, porbida. Ha? Sa elementary mga kaigsoonan, ingon des ma'am, ha? Basta more than one, daghan na mga higala. Okay, so, daghan ang mga nagtanaw na to karon mga higala. 15,000 active viewers tong Facebook Live. 15 kabuok mga igsoon. Okay? So, arita mga higalas ato ang mga hisgutanan na karoon mga igsoon dahil dindot yung mga hisgutanan karoon mga higala. No? Arita magsugod mga higala aning kalisod sa panahon sa karoon mga higala. Pati paita, no? Grabe gyud mga kaigsoonan na karon ba ang akong nakita ba mga higala nga di nagyud yano mga kaigsoonan ng kapait sa panahon sa pagkakaroon, no? Ang ako ba, bubintaha ka diris ato a mga higala sa tuburan, diris sa Cebu mga higala, or sa mga probinsya nga bahin ding ato ang lalawigan sa Sugbo mga igsoon, no? Nga lang makaingon ko bubintaha ta mga higala kay, uy, magkautan-utan man ta diri mga igsoon. Bisag sa pagkakaroon, mahal na kayong agbatig, kamunggay na rin sa merkado, mga higala. Pero napabaya po pipila ka mga kaigsoonan, ka mga silingan na to, nga muhatag pag yun mga higala, gihapon o kamunggay. Ha? Kinini abang, dito sa nakbayan sa Sugbos, pagkakaroon, uy, wa na ipanghatag dito mga higala. Inana ka pa itron dito sa nakbayan sa Sugbo o uban pa mga parties nasod mga higala ka ng mga highly urbanized nga mga cities and municipalities mga higala. Dili raman ang mga dakbayan mga higala nga dunay daghan ka ng mga taong nagpuyuan ng mga squatter, no? Like na yan ang dito sa may dapisa, kwa na, ka ng Minglanilla, ha? Dito sa Konsolasyon, Liluan, mo man ay mga highly nga mga urbanized nga mga municipalities mga higala, no? Nya, dakbayan mga higala dito sa Lapu-Lapu. Inundi ng tanan dunag yung mga uban dito mga higala nga kanang ilahabit ang panginabuhian kanalang pang scrap mga igsoon, no? Kala ba? Ang katong unahunaon ba mga higala? Sa kamahal sa bugas sa pagkakaroon, kamahal sa gasolina mga higala, no? Unsa pa may atong mahimo mga igsoon sa pagkakaroon? May ngunta nga, ah, dipindis pagpaningkamot, pero grabe na ginoon, ay, pwerte na yung paita. Ha? Tanaw ko na ko mga kaigsoonan sa gasolina ni Apas, ni Gokos, Precious Red Horse, mga higala. Ha? Noon sabi to, no? Kung makaingon sa taba, ahak sa ginin tao, eh, maingon na yun nga, grabe lang mahalas gasolina. Pero wag yun, mo reklamo ang mahal ng Red Horse. No? Makaingon ta mga higala ba ni Apas, ni Gokos, mas Precious Red Horse, mga higala ang gasolina? May gani dias ilang noy Nilsson nga Lisondra das Kotkot das Barangay Danlungsod kay tag 99 pa mga higala. Piso na lang gikuwang para mo usag atos. Di ba? No? Pero ang uban mga higala, oy, untop ng tagsagatos mga higala. O guwapay siguro nga mo sobra paginis o sagatos inik abos pipila ka adlaw kay padayon karon ang tensyon mga higala. Ha? Dito sa Middle East mga igsoon. Okay? Na, ang kinirabang gubot karon mga higala dito Saudi mga higala. Doon na po raba di ay dito'y agianan mga higala nga sa mga oil tanker mga higalang posible nga apektado mga higala ning maong kadagatan kung magrabi ang gubot aning Saudi ug Houthi mga higala, no? Posible nga moadto mo mangitag lang agianan ning mga oil tanker magdaog krudo oil gasolina diri sa tuang nasod mga higala niya posible nga mas gastoso pa kuno mga higala kung moagi sila sa laing nga ruta mga igsoon. Munay mga rason mga higala nga posible nga musaka mga kigsoon na sab kuno ang kuan presyo kini ang gasolina o ingon usang kurinte mga igsoon, no? Kay ang kurinte pud mga higala sus mga kigsoonan perti paita, no? Hinon, makaingon ta sa Sibiko, mga higala, o sahay, ako mo, kuan man sa, hindi magigingon, mga higala nga, unfair sa ta, mga higala ba sa, anto sa kanang wa masayod ba? Ano na bang uban, mga kaigsoonan, mingon da yun nga, naunsa mo rin, okay raon taning mo run out, oy? Ha? Mingon din, okay raon taning mo run out, di lang, ditso-ditso lang, unta, di lang taputol-putol nun, ha? Mayuha, mga istorya, mga higala, no? Ato, ah, tagaan sa natong igong pagsabot. Nya, usapan ni anak mga higala, mangutana ta. Ato sa sayron, ugun sa rason mga higala. No? Kay katuday kagahapong, merlaw ta mga higala, doon naman dito uy, naam dito mga higala na kuan dito, na sunog na poste dito sa Barangay Otso, matod pa mga igsoon. No? So, ato sabton sa Sibiko, nga doon na yung unana mga higala. Nya, kinisang, kanang, kaos kurintis pagkakaroon mga higala, kani mo'y lisod sa pagkakaroon mga kaigsoonan, no? Kay ang generation charge mga higala karon, no? Purti nang taasag saka mga kaigsoonan. Murag hapit naman siguro mo 20 per kilowatt mga kaigsoonan, no? Purti na gyung mahala mga higala, no? Nya sus ang uban karon mga kaigsoonan ipang post na sa Facebook mga higala. Ang ilahang mga resibo diha, no, sa ilahang electric bill. Ang uban mga kaigsoonan nagpost ilang pitaka nga wala ison. Ang uban po mga higala nagpost po sa ilang electric bill nga nindoble mga kaigsoonan ang ilang bayronon. Ay tabitaw, no? Grabe, gasolina mahal, bugas mahal mga higala, no? Red horse barato mga igsoon. No? Mola mga kaigsoonan, happy tarabang pista mga higala. Happy tarabang pista mga kaigsoonan sa Barangay Libo mga kaigsoonan. No? Hapit na pistas Barangay Libo. Nya. Brato ra pong Red Horse diya ko no. Iningon pa si Konsyal Nido nga Diamante mga kaigsoonan. Ha? Pero pista mga kaigsoonan. Brato ra ko no Red Horse mga kaigsoonan. No? Inana manggitang Pilipino. No? Inana gitang Pilipino. Basta dunay mga okasyon mga higala. Grabe kayo ta. No? Grabe kayo ta. Doon na kita'y gigahin mga higala. Bisag usan na ito kalisod, bisag usan na ito kapubri. Doon na kita'y gigahin mga higala pagpasalama sa ito ang patron mga igsoon. Mumanay nakalahi na itong Pilipino. Mumanay atong kultura mga higala. Bahalag ni saka nagmaayong tanan mga kaigsoonan. O kung saan na lang kahin ng os-os ron. Asa lang kadapitan ni os-os on. Brog naay lang noy miyo nga Flores. Diba noy miyo? Asa lang ni os-os on noy? Kitang mga Pilipino mga higala. Ano na ginay atong kultura? Nga, bahalag lisod kayo, katubit ang pandemic, o, bisag lisod kayo, ihikay-hikay, ang uban, muhikay, gibing higala kay, pasalamat na gitas ato ang patron, mga kaigsoonan. No? Ato ang magina, nga magahinta, mga higala, ang ubang mga kalasuran, mga higala, nga mga kwartahan, pa kayo, mga kaigsoonan, mga practical kayo, oy, ang mag-birthday, gibing higala, simple rin kayo mag-birthday, no? Mga oras gawas, basta naalay cake, mga higala, inala ba? No, mga ilahan dito sa gawas. Wa may pista-pista dito sa ilaha mga higala. No, diristo ang mga kaigsoonan. Muna'y nakapaligo na itong mga Pinoy. No, usap po niya sa kapaligo na itong Pinoy mga higala nga. Bisan sa kapait mga higala sa itong kasinatias pagkakaroon, doon naghihapon tayo kusog mga higala. Pagpasalamat nga ito sa itong mga mahal nga patron mga igsoon. Diba? So, mula gina, no? Pista mga higala. Kung ako sa naipadangat mga higala na yung send ni Engineer Richard Hernandez diya sa Andam Tuburan diya sa itong Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Kuyag, unas tanan, good morning o salamat kayo sa imuhang pagpahibaw ang imuhang gipadangat karon. Di ay tropical depression matod pa ang as of today but will enter Philippine Area of Responsibility ugmang adlaw sa buntag and will intensify into tropical storm category. Ha? Huh? So, matod pang Engineer Richard Hernandez sa Andam Tuburan, mga higala, dunay nasigpatan nga tropical depression, hinay pangabagyo, mga higala, tuagawa sa Philippine Area of Responsibility. But, gibanabana, ha, nga, ugmas buntag, kinini ang musod na din sa par, mga higala. Unya, mahimo na siyang, mukusog-kusog na siyang, mga higala, nga muhimo na siyang usa ka tropical storm category, mga higala. Mu-intensify pa ni further into tropical storm on Friday o severe tropical storm kay ani magunay mga higala ang bagyo magikan sa LPA diba ana man kasagaran mga kaigsoonan gikan sa LPA mo tropical depression tropical storm severe tropical storm dayon into typhoon mga higala unya mo nang pinakataas na super typhoon no so hinaot ta mga higala nga di lang intawon mo saka pa mga higala sa taas nga kategorya mga kaigsoonan ng sigpatan karon nga tropical depression. So gibanabana mga higala nga matod pa ni Engineer Richard Hernandez nga mahimo pa ni siyang severe tropical storm ngatos adlaw or sa gabi inas adlaw Birnes mga higala. If same gihapon na iyahang gipaspason as of now 25 kilometers per hour mga higala ni sa as of now mga kaigsoonan ang sukod or ang gikusgon ani mga higalang ani iyahang gikusgon sa hangin no or ang sibog niya mga higala unya ang as of now 20 kilometers yes ang iyang speed ang iyang pagsibog mga higala no nya 55 kilometers per hour ang iyahang kining hangin mga higalang dala mga kaigsoonan no so nya matod pa iyahang bundak sa uwan mga higala 7 or 70 isa may kuya kilometers or millimeters niya ano kilometers per hour mga higala no yang bundak sa uwan or gustiness mga higala no so kining bugso ba mga higala kusog nga hangin mga kaigsoonan pagkusokuso nga nagdala og uwan mga igsoon so mintras layo pa no mintras layo pa mga higalang bagyo nya init pa karon mga kaigsoonan halas susiha mga higala ninyo diha ang inyohang mga panimalay or inyoha diha mga palibot no kung unsay mga angayng limpyuhanan angayng trabaho na to diha mga higala nga inikabot sa bagyo dili na kaita mabalaka mga igsoon. Now, salamat kaya pag-usab Engineer Richard Hernandez niya amping intawon mo sa inyohang pagbiyahe paingon dito sa Habagatang Bahin alang sa inyohang budget hearing. Murag ato sila sa southern part ng ato ang probinsya Sugbo mga higala. I think murag uslob sila mga igsoon sa ilaha karong budget hearing mga higala sa ato ang LGU Tuburan. Nabalik ta mga higala sa ato ang gihisgutan kaganihang kapait sa panahon sa pagkakaroon. No? Nah! Ang saon na lang mga higala, ug morning sistemaha karon nga plano sa House of Representatives mga higala nga ipaban ang Facebook diri sa atoang nasod. Ang saon na malanato paghibaw sa mga balita mga kaigsoonan? Ang saon malanato pagkabantay mga higala nga purti na ding taasa sa produktos petrolyo? Ha? Nya, ang ubang mga media outlet mga higala labi na gyud dito sa kining mga television mga kaigsoonan nga usahay na dila sa inyong pag-unsa mga higala. No? Kinini ang ambot lang. Huwag makasalig mapunta mag-iigsoon. No? Kaya ang kinimang kong social media mga higala. No? Mauni siya lugar mga kaigsoonan. Nga makapadangat ang katauhan mga higala sa ilang hinanaing. No? Freedom of speech mga higala. But remember, too much freedom dili will kill you ha. Kanta man tong Bon Jovi. Too much love will kill you man to. Too much freedom mga higala makahatag ng disinformation mga igsoon. Piki nga balita, fake news mga higala, no? So ayog palabi kanang uban nga mingon din nga too much mingon ang uban nga freedom of speech dun wala may katungod, ha? Dun natay freedom of speech mga higala. Bitaw nang giingon sa Tuburan Municipal Police Station gapon base sa ilang post nga sa ilaha mga higalang pag kinini ang pagbantay sa anibersaryo mga higala sa ikasikwitay 4 nga anibersaryo sa pag-declare sa martial law mga higala. Matod nila nga motoy adlaw sa martial law nga ato sad nga napukan mga higala nga nangko na tong kagawasan mga igsoon. Matod pas kapulisan nga tun-an mga higala. Ugon say lagda sa kagawasan nga ito nakabot mga kaigsoonan. Di kay magpatuyang lang po tadiha mga higala bisagwa na mamao. Ha? Why igong research mga higala? Why igong pakisosi mga higala? Muritso lang po tagpadangat di mao mga kaigsoonan social media. No? Muna ba nga? Ato ang mga higala, freedom of speech na ata mga higala but atong tarungon? Ha? Ato ba mga higalang ipaagi mga higala ba sa kinini abang patas mga higala nga panahom, no? Freedom of speech mga higala nga pinaagi sa patas nga makahatag og kaayuhan natong mga Pilipino. Okay, freedom of speech mga higala nga makaaghat ka sa uban paghimo pagdugang mga higala mga komento nga di mao mga igsoon. Di ba? Sinala na kung wag tangon ng Facebook mga higala. Ha? Diri sa tuwang nasod, mag-isoom na ito paghibaw, mga kigsunan, nga mo nagkalanrakas na nagbaha na din na dito mga higalas Manila. Ha? Kaya di rin ba takhibaw, mga di pa tungod sa Facebook, mga kigsunan, di takhibaw, nga ang ubang pambot dito mga higala, na naman sa hero diha sa kinini ang karsada. Ha? Nga ang pambot, mga higala, dapat atos dagat mamasahiro, mga kigsunan, maghatod o kinini ang mga, ha? Or mangisda mga higala ang uban maghatod og mga pasahero mga kingson motapon sa mga isla. Pero dito sa Manila uban mga higala dito diim to dapita sa diim to dapita ha sa nakalimot pa hinong ko. Ha dito sa may ha basta dito dapit sa may sentro gyud Manila mga grabe nang pagbaha karon mga kingsonan. Ha? Porting ma so, nya ugway Facebook mga higala. Saan to paghibaw mga igsoon? Ngamon na ninihitabo sa nasod ay. Saan na ato paghibaw mga higala, no? O saan pagkatap mga kaigsunan nga daghan kay mga buaya dahil diha mga higala sa ha? Gadagkuan sa kininiang ito ang nasod mga kaigsunan nga mga kurap mga higala. So posible nga ma oy, matabunan mga higala ilang daotang bit plano mga higala og musmugrabe pa hinon ang korupsyon mga igsoon. Nagitubag na mga higala karon sa CEO sa Meta mga higala sa Facebook. Murag ako'y nauaw mga kaigsuonan sa House of Representatives mga higala. Gipunto por punto mga higala pag tubag mga kaigsuonan ni Mark mga higala ang CEO mga higala or ang tag-iya mga kaigsuonan sa Meta. Ha? Sus, ako'y nauaw mga kaigsuonan, oy. Nga, sus, ay tagipakita lang gid nato mga higala ba usahay pagkairihis nato mga higala mga Pinoy. No? Dili sa pagunsa di nato generalize mga higala bat kinhi ba mga kaigsuonan ang hitabua karon. Di intaw ni nana kadali mga higala ay mag sus mag magkinahanglan ta mga kaigsuonan og insaktong proseso mga higala dili diha diha dayon ta mga kaigsuonan. Ha nga moingon nga ha? Kinini aba mga higalang atong mapugngan dayon ni mga higala ning Facebook mga igsuon din sa tuang nasod. Eh, akong gig ko andre no? Ah, Facebook ban, no? Matod pa mga higala. Pungutan na mga higala Facebook ban? Ha? Maban mga higala? Accountability ang gihisgutan mga higala dili dayon ang pagban mga kaigsoonan. So, ang usay accountability sa Facebook mga kaigsoonan, no? So, sakto nga paningkamutan nato, no? Ang kaluwasan sa ato ang mga kabataan o ang pakigbatok sa scams o fake news, mga higala. Wa may bati, siguro anak, mga higala. O kini mga harmful content online, mga higala. No, labi na gid ani mga harassing content, mga higala. Kanang di maayos mga bata ba? Ang uban, kanang gawas anang mga inana, kanang mga violent, mga higala, ng mga contents, kala sa mga bastos, no? Musa na yung usahay, mga higala. Mahibong sa taning mita, mga kigsunan. Magpuhos tag dinarong mga higala, iba ikuanta mga higala, i committee standard ta pero kanang uban diha nga anak manghihi sa Facebook. Ha? Sagdaan lang mo sa ni nagkadaot sang mita pud oy, nang uban ang higala pasagdaan lang pud ang mga babae diha mga angkan mga higala dako kay tiyan magsayaw anang magbikini anang Facebook. Law ay kita naon mga igsoon, di ba? No, pero mo lagi na, no nga matod pa mga higala, dili sayop mga kaigsoonan, no? Ang pag pakigbatok aning scams, no? Daghan nga ilad mga higala gamit online mga kaigsoonan. Fake news, no? Kining uban nga mga komento diri sa muguba og unsay mga maayong na hitabo sa tuang lungsod. Ha? Kini ni ang mo kanang muhimo og mga komento ba nga nagtuo sila duna pay mutuo nila. Ha? Ha? Nagtuo sila duna pay mutuo nila nga mismo kay ilang kaugalingon dili gani makatuo mga higala kay fake account. Account man mga higala, sus morbida mga higala, giilad ang ilang kaugalingon mga kaigsuonan. Ha? Sa ato pag giilad ang kaugalingon, ya, ikaw nagbasa sa day, sa ato pag giilad, labaw na kang giilad. Muna ay di magtuo, ana ha? Galang uban mga kaigsuonan, nagpuspos na Facebook, nga muna, ha? Ang dan, kuno ito 360, sus, pagpanaot na mga kaigsuonan, no? Kay sakit, kay silang dughan mga higala nga, ha? Nagtuo man sila guway mahimo mga higala ng administrasyon na mga higala sa mga diamante. Unya kay matod pang former mayor Aljun Diamante mga higala, kung unsay inyong gisalig niya, ha, nga serbisyo, iyang paningkamutan nga kung unsay inyong expectation, mas palabuan pa niya mga higala. Kung nahitabo karon mga kaigsoonan ng karsada dito pa dos bangkito, kinsa bagudintan mga higala makayanog himo ana mga higala mayor ka mga kaigsoonan, ha? Imong pakutayan og karsada ang kabungturan mga higala pertintag asa? Di malalim na mga igsoon pag wa pa kay mga higalay og wala kay mga connections, wala kay mga higalay guts mga kaigsoonan nga pagkamayor mga higala. Oy, sus, magpuyo kasuok mga higala. Magpuyo kasuok sa imong lungsod mga kaigsoonan padayon nga di gid ka mailhan. But kung gutsy kay mga higala, duna kay initiative mga kaigsoonan og duna kay pagsalig, no? Sa ato na ba magkagagahong pagpasalamat sa diya mga higala o itinod-anay mong interes nga pagtabang si mong lungsod mga higala doon na diyo kayo maabot. Sama aning naabot sa tuang lungsod mga higala. Pero yanohon lagdaot mga kaigsoonan anang nagbutang o mga fake account o dami account mga igsoon. O muna nga, o mutuo muna nila. Ha? Giilan mga nila lang ko galingon kay di man yun sila kaplastada anang ilang mangangan mga higala diha sa social media. Look man nga mailhan mga igsoon, di ba? O ako. Ha? nagamit ko dummy account. Wala. Ang ako ang account, no? Ako ang account, no? Inana, so kung kwanta, kanini ang donut, asos, kadaghang mga marunong diristuburan. Kadaghang mga makamao, kadaghang bright, pero ang problema way gihimo. Doon naman ganing gihimo, pagpanaot na mga igsoon. So, praktikal, mga higala, o kanang kwan punto por punto ng istorya, mga higala, kay sus purbida, mga igsoon. Likayan ang fake news, mga higala, matod, padre. Accountability, mga kaigsoonan. Pero kung hisgutan ang Facebook or Meta, basin kinahanglan una, nga tanawon, kung unsa ang ilang aktwal nga kooperasyon sa gobyerno. Kana, aktwal nga kooperasyon sa gobyerno, mga higala. Unsay ilang parte, no? No? Sa ato ang pag-communicate, mga higala, no? Sa mga ahinsyas gobyerno, sa dinhi sa munisipyo, di ba? So unsay partisipasyon, mga higala? Ha? Sa unsay kana na ang nakuha nato, na benepisyo nato, mga higala, gumikan aning bag-ong teknolohiya karon, lakip na ning Facebook, mga igsoon. Sumatod pa. Sumala mismo sa Malacanang responsive. Oh, mismo Malacanang mingon, responsive ang Facebook, mga igsoon, sa mga request sa gobyerno. O asa mga ana, lakip na ang dali nga pagtangtang sa mga violent o false content, mga higala. Unara malagi na, no? Usa karon be. Accountability maghay ato ang gusto. Ha? Mas klarong rules pero ang pagban, mga higala, kinahanglan o klarong basihan. Kana, mga higala, no? Doon ay proseso, mga higala. Dili ingon nga, ditsoon pagbaan mga kaigsoonan. Nganong ibaan man? Arong di nahibawan? O unsay mga? Ha? O unsay mga pagpaburot sa bulsa, mga higala, ng ilang himuon, mga igsoon, dito sa kauluhan? O muna, mga igsoon. O so, balhin ta, mga higala. Balhin ta, nila ing hisgutanan, mga higala, kay kanana ang medyo importante, pero usay toxic, mga higala, ba maghisgutan ang mga inana, mga kaigsoonan, no? Pero kinahanglan gid pud ta mahibaw, mga igsoon, no? Mabitaw na nga na aning social media sa pagkakaroon, kay kinahanglan kitang mahibaw, mga higala, kitang katawhan. Kay sa una yano man to, sa una pwede rin man to pasirad ang radio station, gulaton, mga higalang mga announcer ni adto, gulaton, mga higalang mga naas TV ni adto, mga higala, aron nga way mo gawas nga balita, bat karon makapugong pang tao, makapugong pa sila karon sa tao, mga higala, nga ang social media ug unsay gibati sa tao, mga higala, pwede niyang ipadangan social media. Pero ay lagi nang bati, lagi ka nang di maong, kanang uban po, mga higala, patuyang lang po dia sa Facebook po, no? So, arita, mga higala, ha? Sos, ang, kininibang galing puok validators, mga higala, ba ito mo nang hisgutan, no? Nato nakalabay or gahapon, masiguro itong adlawa. Dito sa Tuburan 360, mga kaigsoonan. Mao lagi na akong giingon, lagi, mga higala. Ang Tuburan 360 mo na nagdag-highlight, mga higala, sa itong lungsod, no? Kay kung doon na ganita, mga higala, mga dagkong bisita, mga higala, siyempre, di tama uaw, mga kaigsoonan, pag akumudar nila. Kinaaman tayo, mga higalay, elegante or mara five-star hotel, mga higalang accommodation na ito, Destoburan 360, mga kaigsoonan. Diba? Mamanay atong problema ni ato, mga kaigsoonan. Gani, mismo si former Mayor Aljon Jamante ni ato, problema siya eh. Kay siya, grabe siya mga connections, mga higalang, mga dagkog ranggo dito sa kauluhan. Apila na yung mga generals, mga higala. Nya, mangimbitar siya rin sa ito ang lungsod. Kini mga dagkong ranggo, mga higala, sama aning kining sila sa galing puok validators, mga higala, gikan sa Manila, be. Ugwa tayo, mga higala, asam na ito, pahigdao na ito diha sa ilahang kuan. Asam na diha, dapita mo, mag-arilas ilandayang general, ano pahigdao mo sa ilandayang? Ha? General, ato na mo pahigdao sa ilang jorgons? Naina po, mga egzo, ano? No? Muna nga, kinahanglan kita, sige, kuan si former Mayor Aljon Jamante na ito, kinahanglan nga doon na kita'y maayong accommodation, mga higala. Gani, doon ay usas mga general ani ato nga iyang suod. Wako malimot, first Christmas party na mo, to Tuburan Eagles Club. Ito may sa Durhan's White Beach, mga higala, o resort, mga kaigsoonan, to sa Tabuylan. Durhan's, ha? Di na lang basta-basta, mga kaigsoonan. Di na lang basta-basta, Durhan's, no? Kay sikat yun, ha? Pero ang mga generals, like ato mga dagko, yung mga, dagkong tao, yun, mga higala, di lang ko itong dagkong ita. Nagkong tao, mga igsoon, no? Ang mga nagkong tao, bisan pag Durhan's, budlay nagbatuog, mga igsoon. Ang higdaan na nakanag yung parehas anang sa Nustar, Waterfront, no? Sumuna nga, karon mga igsoon, pila ramay pilo-pilo, mga higalas kapanahunan o katuigan, mga higala. Natukod ang tumuran 360 mga kaigsoonan. Unya, nahinay-hinay mga higala. Uy, nakapahimo si former Mayor Aljon Diamante mga higala mga nindot kayong kwarto diha nga di na ta maglisod. Unya, ha? Makaingon ta mga sakitan es dughan ang katong uban mga higala. Ha? Arbay usahay mga higala ning uban nga mga kritiko? Ha? Ha? Mayamida na sila mga higala. Ba't tinuon ba na mga kiksuna? Di adto mga higala? Di taka basta-basta pangimbitar diri mga higala. Like aning kinini ang kiningaling puog baliditos mga higala. Kana mga dagkog ranggos, mga hinsas gobyerno, di taka basta-basta og pangimbitar. Baka pangimbitar ta, pero og ganahan mo uli. Uli, gusto na na yun. Ang asam ta. Asam na to pahigdaon. Ha? Ang mag-aton to pahigdaon dito sa kinini ang rinapi nga mga dagko man ang mga dato magin ang mga igsoon. So karon mga higala na anata, no? Anata. Pero kibaw mo gunsa? Uy. Pasalamat ta ni former Mayor Aljon Diamante kay ang iyahang negosyo mga higala wala makakupitinsya sa mga gagmay negosyante sa tuburan. Unya kana mga dagkong mga ranggo nga nangaresto in town. Sus, kaugalingon niya ng gasto in town. Ang uban siya pa'y mamliti, ang mga higala, libre pa ng accommodation niya mga igsoon. Diba? Ano'y nakanindot? O wak pata mga higala, kaangkon o usa ka leader, nga sama na mga higala. Usaon man ato mga kigsoonan, mamalik pa ka ng mga dagkong ahensya. Uy, mamalik pa kayo ng kadagkuan, mismo mga direktor mga higala sa Department of Environment Natural Resources, DNR, DE, umuwan pa na din mga higala, mamalik ko yung sos. Imuhala na mga higala, pakanon, resa. Bakano na nimo restaurant merkado listen sa kayo. Kuno na 360 mga kaigsoonan. Gani mismos Manny Pacquiao, isa pa tong ubaning suroy diha nga mga celebrity ay Manny Pacquiao, Jeriel Anderson. Mao ba to? Jeriel Anderson, Gerald Anderson di ay. Sus berbeda. Ang kay Jeriel Anderson pa kaigsoon, no? Ang mga celebrity ni adto mga kaigsoonan niari, no? So, makimula na bakano Andres ilang ati iin Andres. Dili mga higala restaurant kada ato 360 no. So pasalamat ah nga dunay lugar mo nga nagdag highlight sa tuong lungsod nga kanang tuburan 360 mga igsoon. Ay daghana pa sa tuong hospitalan unta mga higala. Ako din lakbitan kining mga programa karon atong gipatuman hagbay ra mga higala no. Kining mga programa traffic ba mga igsoon, palihog ko mamalihog ko. Illegal parking please, no? Di lang sa mga highways mga higala, lakip na sa mga barangay roads o kini mga municipal roads. Palihog kayong taon ta. Kana bang inyo ha mga gipang parking diha? No nga, motorsiklo, labi na gid-aning dunay mga tindahan nga overnight mga kaigsoonan. Ha? Di lang sa ko mukha na, kaya ako pasang atuon mga higala mga tagiya kay lain si kayo mga kaigsoonan, ang ubar basood kayo na to, ato lang hang yung unsa daan, no? Ayo sa nato daan nga, kanang inyo ha mga negosyo, hinaot sa taon tanga ang dili ubang tao magpurisyo. Ano naman ko yung uban ba mga higala nga mga overnight mga kigsunan nga mga businesses 24 hours magbuntagay mga higala unya dang panans mga hubog mga kigsunan ubang hubog anha lang ipamarking ilang mga motors tong askarsada. Be mamalihog ko hana ha di lang sa kumusulting asa o unsa nga mga negosyo kay di masadpatas para nila kay di tamo ato nila ato sa silang hangyoon kay illegal parking na mga kaigsoonan. Dili na magpasabot nga dako kag nahatag gabuhis sa tuang lungsod. Mapatuyang na lang sa gas imong gihimo diha, no? Dapat mga higala mo sunod ta sa unsay insakto nga pamalaod dinhi sa tuang or ordinansa sa tuang kwa, no? Ni mga illegal parking, no? Kay daghanang nga bunggo mga higala gani duna na namatay mga kaigsoonan. Aning mga illegal parking mga igsoon. So arita mga higala, balik na sa taba mga kaigsoonan sa nindot kay naton tukar mga higala, di ba? No, arita no. Okay, asa naman to? Okay. Oh, tipa. Okay. Oh, tara. Sa tuburan ato ning hinahinayan ang mga kinini ang mga okay no so matod ba nga agaw riksilay o sa ning os gaw May pagpaminag, may buntag ron diha agaw Rixhill nga Mendoza diha karos Mendoza Auto Parts no. Oh. Yas barangay uno nagpaminaw di gina sila masipyas pagpaminaw diha karon no. Ang ihang mekaniko og iha karon sinaligan diha ako classmate Randy Boy Bragat no. Yas nindot kay nga auto shop diha karos barangay uno. May lain ang higala nagkuan diri karon mga ikumpletong pisa sa sakyanan. Dila no? Na kumpletong serbisyo na apagani sila lifter mga higala diha karon. Agaw Rixhill Mendoza, salamat sa imong pagbiyo nimo diha agaw no. Yeah. Ari tawag kay gala to ning hinahinayan ning mga padangat direk mensahe mga kingsunan. Naghatagup kus boss matod pa ni Jacqueline Racasa. Good morning boss, shout out. Ya si Ma'am Annabel Kainglit, oy ako dai ipahibaw diha sa housing. Karong umaabot Domingo, buntag lang ta alas 9 ta diha nga mag meeting or orientation nato diha sa Tubranong pagtinabangay. Naata diha Domingo alas 9 buntag mga higala. At ngay kuno niyo diha ano anong atong pag-asawaan? Kining mga kaayuhan, impormasyon sa kaayuhan sa ato ang Tubranong pagtinabangay kung tupag atong pinubring kahugpungan atong galungsos Tuburan. Ma'am Annabel Kainglit, good morning sir. Nagpaminaw mi karon diha sa tindahan sa SLP, no? Diha sa housing sa Antipolo. Salamat kinyo diha. Juan Labangon, good morning Kuya Jeriel. Shout out ko sa kong anak nila ni John Dave og Balibad og James Reed. Balibad diha karon sa Kwakuno Tuong, no? Diha siyang mama karon Ilmilia Labangon. Amilita, good morning, mama. Pasinsa kuno ka. Okay, okay kay ma'am, no? Onya si Kapitan Idol Dexter Clarity. Good morning yung tanan di Idol og si Ate Joy Briones. Morning, sir. Oh, salamat kay og si Cheryl Huybesano Baha. Good morning, Sir Jeriel og sa tanan Tuburanon. Onya si Janelle Delgado. Kuya, maayong buntag. Patabang unta ko nimo cellphone sa kuwang maguwang. Okay. Nataga ko nos karsada dias barangay Utso. Kung kinsa man tong nakakita, baliw ko uli hatagan lang palipay in Phoenix Park Smart 8 location na mo barangay Uno Osminia Street. Salamat no si Day Janelle Delgado. Paliw ta kisa nakita siya hangga cellphone siya manghod iya ikso no. Daisy Versosa, good morning dol. Og si Randy Boy Bragat, good morning. Og si Rolando kanamo ang tuba mo'y mahal karon ayan. Nya si Jonsky Rivaldi Vlogs, good morning diha pre. Abay, shout out ko sa kuang mama nga nagkuyo sa barangay Utso. Kung magkuhan ko noon niya, nya des pagkatubang Junmar Rundina Magabangka uban sa kuanga mga kaliwat Portalisa Rivaldi family. Og si Gino Huybisano, good morning sir Jeriel. Shout out ko sa kong pamilya diha sa Barangay Kugon, Tuburan. Og si Huybisano family. Og sa kumilang family sa Tanang Naminaw. Salamat niya si Alejandro Pinka Bird Lunch Pink, good morning nimo diha Bird. Og si Ate Aina Pinka. Og si Jay Arboy nintuta sa amo ang biyahe padong siyudad. Oy, tingwail nga Naminaw minimodali. Salamat yung kayo. Wala kitay igong panahon, wala kitay igong oras mga higala. Hangtod ugma puhon mga higala. Samang takna og samang istasyon 98.1 FM BT Radio Sigapon. Sangaan mga higala ni Engineer Fernando Magubat Jr. ni Mayor Aljun Jamante mga higala og ni Mayor City Jamante Sigapon kayo pupring ikson pupring silingan. Manamilit sa gug mingon Jeriel Asindiente. Mayong buntag Tuburan. Bye bye.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: I'm still breathing.
1: 98.1 BT Radio.
2: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami inauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compact.
2: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibon. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibon. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gikaon kung nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, ilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan, og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nag-promo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Set Living Testimonies.
8: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
9: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
8: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
9: Ining Panyawan Coffee, mayroong kalit na ko dora kakarton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
8: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
7: Living Testimonies.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
11: And it's starting business, ana.
10: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabughat.
11: Rexino Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
11: Rexino Forte!
10: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag-uri ng sakit.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, pirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Paay na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba o glitzon manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: O ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
6: Ang sige man yung balik-balik sa ito ang lulumas yung tiki-tiki, sir. Palit, sir.
7: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Turo, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung po yung lulumas yung tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinamonghoran na isakitan yung sakitan na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos sa pagsulta na ulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan. Siyempre, naamang ko ilulumas yung mo akong gigamit. O siyempre na ulian yun silang luha po luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka, sir?
7: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, daga kay salamat, sir.
7: Ay, thank you, salamat, sir.
8: Uy, Kuya Atan, nausa man ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
9: Dito, no? Atong pagutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
10: Bawalag i Mr. G, Kuya Atan. Tungod ginis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio, nga mao ang Phyllis Bugasan Store, nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice, ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
12: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
13: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
14: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
15: Dua kasi manan ako nagtambay, Noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Sa itibok adlaw, yung duya akong lawas.
1: Ayaw na pasyabde. Ako gada. Bisa, sexy tay ocho da. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex capsule.
15: Nerflex capsule? Para asa man na?
1: Ang Nerflex capsule, makatabang sa pagbalikod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabal to.
15: Ato sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex capsule.
16: Nerflex capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
17: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Das bang imo blood sugar? Ato na kay diabetes? Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapo mo po sa glucose. Lysine controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Sa pinakabulong ng butikis sa yung lugar.
17: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
22: Unang gamit na to, Ma'am. Nakita gid ang mga paglikat na sa akong banin, Ma'am. No? Kanang humok ayo.
21: Huh? Dili hapdos.
22: Dili man, Ma'am. O kira ka ayo, good, Ma'am.
21: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
22: Wala pod, Ma'am. Ganahan ka ayo sa sabon.
21: Ganahan ka ayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
23: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
17: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
24: Kugihan ba?
25: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
26: Kargado!
25: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
24: Kargado!
25: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
26: Kargado!
25: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
27: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
27: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
26: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Munang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.

0: 101.1 BT Radio.
1: Ang AHOS adunay talaga sa unggahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginamaka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magali.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasang Sesyo Inyempro, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon, ipipe ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga nilumayos kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawat. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, ang lain lang kutukuto, yung marilang malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste, o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayin ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
5: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffing.
6: Sa Lactopuffing. Lactopuffing.
7: Lactopuffing.
5: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon akini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Vitron. Subok na.
11: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog sa malit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
10: Vitron. Subok na.
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
16: And it's starting business, ana.
17: Rexido Forte!
16: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
17: Rexido Forte!
16: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
17: Rexido Forte!
16: Ngayon nang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa, aboard pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
6: This is the Morning Drive.
7: Morning Drive.
8: BTN.

Hermoso.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: BTV Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay Pine. Kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon, ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Niya, kilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay Pine.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini may mutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Kadaylo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, giparigya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Kapoy na, sigig kalimo, basin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: And it's starting business, ana.
3: Rexino Forte!
2: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
3: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: Rexino Forte!
2: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oba!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
8: The Morning Drive.
9: Every morning.
8: BT 98.1.
9: Morning Drive. We'll be right back.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Eh, pero sa mga sibugay, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matigong sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumaan akong panghapla, sir. Tinghayaya, please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
6: Ang sige man jud ka balik-balik sa to ang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
7: At siyempre naayo man jud akong anak. To ang stand one ako kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon ni Jay. Ang akong anak nga kinamangkuran nga bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsulta na uli ang yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan siya tiyan gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyos silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGF, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka sir?
7: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, daga kay salamat sir.
7: Thank you, salamat, sir.
8: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
9: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw kang talad.
10: Duwa kasi manan ako nagtambay, Noy. Tugod sige, binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw, yung luya akong lawas.
9: Ayaw na pa siyagde. Ako gade. Bisad sa sitay ocho da. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
10: Nerflex Capsule? Para asa man na?
9: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalig-od sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok. O permit condition. Oo, aha, magkabal to.
10: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
0: Nerflex Capsule. Goodbye, binhon. Goodbye, tusok-tusok. Mapalit sa mga butika o parmasya.
11: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Bring health into your home.
13: Marami na ang bilib sa lactopuffing.
14: Sa lactopuffing. Lactopuffing.
15: Lacto-Puffy. Sa
13: Lacto-Puffy. Lacto-Puffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto-Puffy is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
11: Miti Radio, 98.1 FM.
2: 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, ang kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bubab!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, magmayra ko, flopot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayra ko na.
2: Mayra ko.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaul. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaul. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 91.5.

0: 101.1 BZ Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw.

0: Vitron. Subuk na.
1: Teresa Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Surigao del Sur. Ako nakuha ng sa Vitron Syrup, naka-try na gayog ko. Kanyang ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Ngayon na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ngayon na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Magkasama siya sa inyong group, Manoktong Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignonimo, gawa at mulawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Ignon. Ipipe ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kong nalilumayos kunti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kong kuan, kukutuhawan. Niya. Kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto, yung maralag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, magmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagpong nga problema, afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT 98.1.
16: Every day.

0: 低。
1: All of those, mga langgat, this is again yours truly, Mommy Pucci.
2: Okay, ni usab si Mr. Miguel. Kuyugin ninyo mga palangga, atuan ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
1: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti natabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Mo na sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, balo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients: ang kamunggay, mangustin, grapes og alingatong. Kay bao na mamujud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin og kamunggay. Karon, ato na pud ning pagahisgutan kung unsa di ay ni ang alingatong.
2: Sa akong nahibaw-an, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa atong kidney.
1: Yes, tinuod, Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawa to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo ug agianan sa ihi nga maoy maka-prevent sa kidney failure. Pero kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong?
2: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
1: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang pud ay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar ug blood pressure.
2: Ngano man, Mami Pucci, unsa may naa ana niya?
1: Ang alingatong aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo neutralize og free radicals. O kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long lasting ni siya nga health conditions.
2: Definitely, Mami Pucci, kaysa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
1: Yes, Mr. Miguel, munang mas nindot jud nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jud nga naatay ginainvest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus apa man ta managang, kana bang naigo na ta?
2: Dili ta maghulat, mga langga, nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito, kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
1: Maunang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili, mga palangga, ha? Pwede ni siya sa mga bata ug sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
2: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
1: Wala na tayo igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
2: Ug kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
1: Health is Wealth.
3: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Subway sa Quezon City. Kauna-unahang subway sa bansa magiging fully operational sa huling quarter ng 2031.
5: Headlines. Department of Energy, kumpiyansang patuloy na bababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan sa linggong ito upang makapag-roll back.
3: Headlines. Pangulong Marcos Jr. agad kikilos kapag pinal na ang rekomendasyon na issue ng excise tax sa mga produktong petrolyo.
5: Headlines. November 16 hanggang 18, idiniklara ng Pangulo na special non-working day sa Metro Manila para sa ASEAN Summit.
3: Headlines. Oral arguments ng prosekusyon at depensa inilalatag ngayon sa 29th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Headlines. Public Works Secretary Vince Dizon tumestigo sa flood control case sa Sandigan Bayan.
3: Headlines. At whole of government approach at matatag na relasyon ng pamilya iginiit ng Malacañang laban sa karahasan sa mga paaralan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4:00 PM po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, September 23, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Manila Subway sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Kauna-unahang subway sa bansa, fully operational na sa huling quarter ng 2031. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ang inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Manila Subway sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo, sinabi nitong dahan-dahan ang nabubuo ang nabanggit na istasyon ng Metro Manila Subway Project na bahagi ng 17 istasyon na magbibigay ng mas mabilis at maaasahang transportasyon mula East Valenzuela hanggang Pikutan Station sa lungsod ng Taguig. Ayon sa Pangulo, mahalagang bahagi ang nasabing istruktura sa nasabing syudad na anya'y malaking benepisyo sa mga nakatira dito. Bukod na sa MRT ay mayroon pang subway na maaaring masakyan na magiging fully operational sa huling bahagi ng 2031. Ang Quezon Avenue Station ay may haba na 1.13 kilometers at lalim na 34 meters o katumbas ng mahigit kumulang 4 na palapag na bahay. Patuloy ang pagbubutas para sa subway tunnel mula rito sa Quezon Avenue Station hanggang umabot sa East Avenue Station.
7: Dahan-dahan ang nakikita ninyo yung subway project natin. Dahan-dahan ay napupuna. Eh, makikita naman natin. Pagka natapos ito, napakaswerte itong mga nakatira dito. Dahil na meron silang subway, meron silang MRT.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Tiniyak ng Malacañang na agad kikilos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapag naisapinal ang rekomendasyon

0: ang iba natin mga kababayan.
1: Ala bagamat hindi pa ikinokonsidera, sinabi ng Malacañang na hindi tuluyang isinasara ng administrasyon ang pintuan tungkol sa panukalang dagdag pamasahe sa gitna ng oil price hike. Ayon kay Yusek Castro, nagpapatuloy ang tulong sa transport sector habang binabalanse rin ni Pangulong Marcos Jr. ang interes ng mga commuter.
0: Diretso po natin matutulungan mismo yung sa transport sector. At hindi naman masyadong magiging mabigat na pasani naman sa ating mga commuters, sa mga ating mga passengers or pasahero.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinayak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na gumagawa ng mga hakbangang pamahalaan para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ani Lopez, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kagyat na tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa transportasyon, gayon din ng mga commuter. Dagdag pa ng Transport Chief, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga inisyatiba ng Department of Transportation gaya ng fuel discount at libreng toll sa mga expressway para mapagaan ang biyahe ng mga bus operator at driver. Patuloy din anyang dinidinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga petisyon hinggil sa taas pasahe.
4: Pagdating po sa ating fare hike po, no, ito po yung sinasabi ko parati na at this point in time po, pinipiga pa rin natin ang gobyerno kung anong pwede nating ibigay na inisyatibo, subsidiya. Tulad po ng fuel discount natin. Alam po namin yan na from 10 pesos naging 12 pesos at limitado po ang transport modes na makikinabang dyan, yung jeepney at saka mga UV Express. Iniisip namin kung paano to paabain pa at isama yung mga iba't ibang transport modes.
3: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Department of Finance na hindi inendorso ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng fuel excise tax. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, inilahad ni Finance Secretary Frederick Go na labis na masasaktan ang revenue generation ng pamahalaan sakaling suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Giit ng kalihim, papalos sa 12 bilyong piso kada buwan ang mawawala sa kita ng pamahalaan at hindi rin ito magiging totoong sagot dahil ang totoong makikinabang dito ay ang mga mamamayan na top consumer o mayayaman na top consumers pa rin ng petrolyo. Kaya naman ang suhestyon ng DOF ay ang mass targeted approach sa pagtulong tulad ng subsidy at iba pang assistance para sa vulnerable sectors tulad ng mga mahihirap, miyembro ng transport sector at agri-sector.
5: I am not opposed to any revenue reduction measure as long as there is a corresponding revenue enhancement measure. Para kung anong nawala, pwede namang bawiin sa ibang bagay. But in the absence of any revenue enhancing measure to replace the 12 billion a month that we will lose, in the meantime, the DBCC is not endorsing that to the president.
1: Ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kumpiyansa ang Department of Energy o DOE na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market hanggang Biyernes para makapagtala ng rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, malaki na ang ibinaba ng presyo ng petrolyo sa world market sa ikatlong trading day pa lang na bumaba na agad ang $17 kada bariles. Bunsod umano ito ng commitment ng Saudi Arabia na pag-deliver ng crude oil sa buyers ito sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan.
6: Dahil nga sa mensahe ng Saudi and the actual loading ng 14 million barrels of crude oil, it's sending a message na tutuloy nila yung supply sa mga buyers nila, and that really drastically changed the trend of the price. Instead of going up, it's going down. So we just hope na madagdagan pa.
3: Si DOE OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hindi tumitigil ang Department of Agriculture o DA sa pagpapabot ng tulong sa mga agri-stakeholder, partikular sa mga magsasaka at mangingisda, bunsod pa rin ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DA spokesperson,

0: Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi nitong patuloy ang pag-iral ng fuel subsidy program ng DA kung saan nakatanggap na ito ng dagdag na budget para sa programa. Mahalaga kasing maibigay ito agad sa mga magsasaka dahil umaarangkada na ang wet cropping season, gayon din sa mga mangingisda para magpatuloy sila sa pagpalaot at panguhuli ng mga isda. Nariyan din niya ang pamamahagi ng fertilizer ng kagawaran para naman sa mga magsasaka.
1: Pang aspeto na tinitingnan natin yung maibalik uli yung libreng toll para sa ating mga biyahero dahil malaking katipiran din pag yung ating mga major tollways natin, tollway systems, lalo na yung coming in and out of Metro Manila na naging magandang experience natin nung unang nagkaroon ng krisis sa Gitnang Silangan.
0: Yan po ang tinig ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi lang ang fuel subsidy program ang nakatanggap ng exemption hinggil sa social services ban ng COMELEC kaugnay ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Sa panayam ng programang Boses kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, kasama rin anya sa mga binigyan ng exemption ng social services program ng Department of Social Welfare and Development at ang Department of Health, Department of Education, Commission on Higher Education at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ani Garcia, nais nilang ipabatid na hindi magiging hadlang ang COMELEC para sa mga serbisyo ng pamahalaan na direktang nakatutulong sa sambayan ng Pilipino.
4: Ang DSWD po ay binigyan natin ng lahat ng hinihingi nila exemption para po sa iba't ibang programa katulad ng yung nga po ba yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kahit po yung MAIP, kahit po yung 4Ps nila at iba pa ay nabigyan po natin, pati po yung mga scholarships sa ating mga nag-aaral ng mga estudyante. Ang mga iba't iba pong katulad po ng DepEd, katulad po ng SHED ay bibigyan din po natin ng exemption sapagkat again gusto natin po ipahahiwatig sa ating mga kababayan ng inyong COMELEC ay hindi po magiging balakid sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng programa na napakaganda dahil lamang dito sa halalan.
0: Samantala, walang patid ang paghahanda ng Commission on Elections sa COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections habang hinihintay ang batas na posibleng magpaliban dito. Sa panayam ng programang Boses kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, sinabi nitong pinaghahandaan na nila ngayon ang nalalapit na pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa BSKE na sisimulan sa September 28 at magtatagal hanggang October 5. Patuloy din ang delivery ng COMELEC sa mga gagamiting election paraphernalia sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, nasa desisyon na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung malalagdaan at maisa sa batas ang extension ng termino ng mga incumbent barangay at SK officials na magre-resulta sa pagpapaliban sa BSKE na nakatakda sana sa November 2, 2026.
4: Sa kamay na ng ating kagalang-galang na Pangulo, sapagkat ito'y nadala na sa kanya nung isang araw lamang, ang tinatawag na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House at ng Senate President. So nasa ating Pangulo kung sadyang pahihintulutan niya na ma-extend ang termino ng mga incumbent barangay ng SK at saka yung mga tatakbo na officials mula 4 na taon papuntang 5 taon at magresulta ito ng postponement of election. So tayo po naghihintay na lamang ng development patungkol dyan sa ating pumpalasyo.
3: Umaasa ang COMELEC na pabibilisin na ng parehong kapulungan ng Kongreso ang pagpapasa ng Anti-Political Dynasty Law. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Irwin Garcia na patuloy ang kanilang malakas na suporta sa pag-asabatas ng Anti-Political Dynasty Law. Sa katunayan, ilang rekomendasyon din sa nasabing batas ang inilatag na ahensya para mas mapabuti ito. Habang tumatakbo kasi ang panahon, ay papalapit na rin ng papalapit ang 2028 elections, bagay na dapat ng aksyonan ng Kongreso upang agad nang maipatupad ang nasabing batas bago ang susunod na halalan.
4: Tayo naman po yung umaasa na sana mapabilis din ang pagpasa po nito sapagkat alam niyo po kung ito ipapatupad sa 2028 elections, umiiksi na po ang panahon natin upang maging maayos ang pagpapatupad nito kung sakali man, sapagkat tatandaan po natin na ang filing po ng candidacy para sa 2028 elections ay pwede mangyari sa September 20 to 26 ng 2027. Dapat po yun ay napag-aaralan mabuti kasi yung mga ganyang klaseng mabibigat at napaka-importante na law, na batas, and dapat sabi ko na namin, sana bago matapos ang taon na ito, sana maipasa po ito.
3: si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 16 hanggang 18 ngayong taon bilang special non-working day sa Metro Manila para bigyang daan ang 49th ASEAN Summit and related summits. Ginawa ang deklarasyon sa ilalim ng Proclamation No. 1447 na nilagdaan nitong September 17. Idineklara ang tatlong araw na holiday mula Lunes hanggang Miyerkules para mabawasan ang trapiko sa Metro Manila habang ginaganap ang summit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Lulubusin ang Pilipinas ang lahat ng pakinabang mula sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na lalagdaan sa Nobyembre. Positibo si Trade Secretary Cristina Roque na hindi lang ito magpapalakas sa paggalaw ng mga produkto sa Pilipinas kundi maging sa iba pang bansa sa Southeast Asia. Dahil dito, paiigtingin ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng DEFA para sa mga negosyo at publiko.
5: We need to really educate not just the MSMEs but everyone about DEFA and the advantages of DEFA and how they can use DEFA to their advantage, especially for those that are in the far-flung areas.
0: Samantala, inaasahang mas marami pang free trade agreement ang Pilipinas sa ibang bansa makaraang maabot ang substantial agreement ng FTA sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, patuloy na naghahanap ang gobyerno ng ibang merkado para mapalakas ang Philippine exports. Samantala, dalawang FTA ang inaasahang malalagdaan sa buwan ng Nobyembre.
5: We have the Philippine-Canada which we hope to conclude also by before or by November. The Philippine-Chile has been done, so it's already been concluded, signing na lang. And then the Philippine-UAE has already been signed. JEPEPA is another one that we're hoping to conclude by November.
0: Yan po ang mga pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaasahang babalik sa Pilipinas si European Commission President Ursula von der Leyen sa 2027 para lagdaan ang Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng European Union o EU at Pilipinas. Ito ay matapos maabot ang makasaysayang substantial agreement sa kasunduan. Halos tapos na ang mga negosasyon ukol dito, subalit tatapusin ang negotiating team sa natitirang detalye para umusad sa formal approval, signature at ratification process. Sa clause ng panukalang FTA, ang pagpapababa o pagpapaalis ng taripa sa mga produkto, gayon din sa serbisyo, pamumuhunan, government procurement, digital trade, intellectual property at iba pang patakaran sa cross-border business.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Positibo ang business groups sa Pilipinas sa mga benepisyo mula sa Free Trade Agreement kasama ang European Union. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, lilikha ito ng mga oportunidad para sa exporters, magkakahikayat ng mga mamumuhunan at magpapabuti ng kakayahan ng local industries, partikular ang small and medium enterprises. Nakikita naman ng Federation of Philippine Industries ang kasunduan na susuporta sa pagpapalawak ng manufacturing, gayon din ang mas malawak na partisipasyon ng Pilipinas sa global value chains. Sa kabilang dako, sinabi ni Management Association of the Philippines na magbubukas ang FTA ng malaking merkado para sa Philippine products at makakahikayat ng mas maraming European investors. Itinuturing naman ng Strat-Based Institute ang kasunduan bilang mahalagang hakbang para mas maging matatag ang ekonomiya ng Pilipinas, lalo na sa hangaring mapalawak ang trade partnerships ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Masiglang ugnayang pangkalakala ng ASEAN at China hindi natitinag sa kabila ng tensyon sa South China Sea. Ang report atin sa atin ni Quincy Kahili.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nananatiling matatag ang ugnayang pangkalakala ng ASEAN at China sa kabila ng mga tensyon sa South China Sea. Ito ang binigyang diin ni Trade Secretary Cristina Roque matapos ang pagpupulong ng ASEAN Economic Ministers kay Yan Dong, Vice Minister of Commerce ng China. Ayon kay Roque, magpapatuloy ang pagbuo at pagpapatupad ng free trade agreements na makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya, alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Secretary Roque sa press briefing sa pagtatapos ng ASEAN Economic Ministers Meeting nitong Martes.
5: Those free trade agreements will actually get us preferential tariffs, or we will be able to sell our products now at better rates once we have those free trade agreements in place. And President Marcos will go down in history as the president with the most free trade agreements.
6: Matatandaang nitong Lunes ay sinagawa sa Pasay City ang 25th consultation sa pagitan ng ASEAN Economic Ministers at Ministry of Commerce ng China sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair. Tinalakay sa pagpupulong at pagpapalakas ng economic partnership ng ASEAN at China, kabilang ang pag-usad ng ratifikasyon ng ACFTA 3.0 Upgrade Protocol na kapag tuluyan na ipatupad ay inaasahang magbibigay ng matatag na supply chain at magbubukas ng karagdagang oportunidad sa digital and green economies ng rehiyon. Ang China ang pinakamalaking trading partner ng ASEAN. Noong 2025, pumalo sa $913 billion ang two-way merchandise trade sa pagitan ng dalawa. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Umaasa ang Malacanang na mapag-uusapan ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang mga issue tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay kahit walang impormasyon ang palasyo sa nakatakdang pulong ng dalawang leader. Inaasahang magpupulong sina Trump at Xi sa September 24 sa Washington. Magugunita ang kamakailan ay binangga ng China Coast Guard vessels ang barko ng BFAR sa West Philippine Sea sa nagsasagawa ng fuel subsidy mission.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council o PSAC, Infrastructure Sector Group, Real Estate, para pag-usapan ang tungkol sa mga hamon at oportunidad sa real estate sector. Natalakay ang mga hakbang upang gawing mas abot kaya ang pabahay, mapabuti ang property valuation at mapalakas ang pamumuhunan at paglago ng sektor. Ang nasabing industriya ay isa sa mga nagpapasigla sa malawakang aktibidad ng ekonomiya sa bansa, lumilikha ng mga trabaho at nagusulong ng pag-unlad ng malungsod at iba't ibang rehiyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alas 11:24 po ang ating oras sa 29th na araw ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte. Inilalatag na ng prosekusyon at depensa ang kanilang mga argumento sa voting threshold na kailangan para mahatulan ng isang impeached official. Ayon kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, sa halip na si Representative Leila De Lima, si Prosecutor Chel Jocno na ang magiging kinatawan ng prosekusyon sa oral arguments. Samantala, sinabi naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na si Attorney Michael Poa ang magiging kinatawan ng depensa. Sinabi ni Presiding Officer Chief Escudero na binigyan ng 15 minuto ang bawat panig para ilatag ang kanilang posisyon. Bibigyan din aniya ng pagkakataon ang Senator Judges na magtanong bago sila bumoto sa usaping ito. Pwede rin ipangpaliban ng impeachment court ang pagboto sa conviction threshold kapag kailangan ng Senator Judges ng mas mahabang oras bago sila magdesisyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kita ng mga kumpanya na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte, hindi pa rin sapat para ipaliwanag ang paglaki ng yaman ng bise ayon sa prosecution. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Giniit ng House Prosecution Panel na hindi pa napapatunayan ng depensa ang mga idiniklarang negosyo ni Vice President Sara Duterte ay nagbibigay ng sapat na kita upang maipaliwanag ang pagtaas ng kanyang net worth sa gitna ng mga paratang na unexplained wealth. Batay sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara, tumaas ang kanyang net worth mula sa tinatayang 71.66 million pesos noong 2022 patungong 98.66 million pesos noong 2025. Ito ay pagtaas ng humigit kumulang na 27 million pesos sa loob lamang ng termino niya bilang pangalawang pangulo. Sa gitna ng cross-examination ng abogado ng depensa, tumang-ayon ng opisyal ng Securities and Exchange Commission na ang mga kumpanya ay hindi sapilitan nagdideklara ng dibidendo kahit pa kumikita ang mga ito. Ayon naman sa tagapagsalita ng House Trials Prosecution na si Lano del Sur Representative Zia Alonto Anyong, ang malalim na pagtatanong ng depensa tungkol sa mga alituntunin ng o korporasyon ay hindi pa rin sumasagot sa pangunahing katanungan ng prosekusyon hinggil sa pinagmula ng yaman ni Duterte. Ipinaliwanag ng prosekusyon na ang isang kumpanya ay maaring kumikita ng hindi ibinibigay ang mga kinita nito sa mga shareholders bilang dividendo. Para sa kanila, ang pinakamahalagang tanong ay kung aktwal na nakakatanggap si VP Sara ng kita mula sa mga negosyong kanyang idiniklara sa kanyang SALN na nagbunsod ng paglago ng kanyang yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita pa rin sa Senado, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kinwestiyon ang Philippine Reclamation Authority sa umano'y selective justice sa reclamation projects. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kinwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Philippine Reclamation Authority o PRA sa umano'y selective justice sa pagpapatupad ng mga patakaran sa reclamation projects. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance tungkol sa 2027 proposed budget ng PRA, tinanong ni Cayetano kung bakit naglabas ang PRA ng cease and desist order sa isang proyekto sa Taguig habang hindi nito pinatitigil ang sa Laguna Lakeshore Road Network o LLRN na proyekto ng DPWH. Ayon kay Cayetano, mas malaki ng higit 10 beses ang LLRN kumpara sa tinukoy niyang proyekto sa Taguig pero hindi umano ito nakapagsumite sa PRA ng Feasibility Study at Environmental Study. Sinabi ni PRA Assistant General Manager Attorney Joseph John Literal na nakikipag-ugnayan ng ehensya DPWH tungkol sa LLRN at humihingi ng mga detalye ng proyekto. Gayun man, iginiti Cayetano na walang cease and desist o show cause order ang PRA laban sa LLRN kaya kinwestiyon niya ang pagkakaiba sa pagpapatupad ng regulasyon sa dalawang proyekto na parehong DPWH ang proponent. Sa naturang pagdinig, sinabi ni Dreen ni Literal na kailangan ng approval ng PRA para sa lahat ng uri ng reclamation anuman ang layunin nito. Samantala, sinabi ng PRA na nakikipag-coordinate ito sa DPWH, LLDA at iba pang ahensya para maresolba mga issue sa mga proyekto sa Laguna Lake at sa Taguig. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid ka bang?
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:30 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. DPWH Secretary Vince Dizon tumestigo sa flood control case sa Sandigan Bayan. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Kumarap ngayong araw si DPWH Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan 5th Division para tumestigo sa graft trial laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang akusado kaugnay ng umano'y anomalya sa 289 milyong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa panayam matapos ang pagdinig, sinabi ng kalihim na personal niyang biniripika ang impormasyon na 3 metro lamang ang lalim ng sheet pile na ginamit sa proyekto sa halip na 12 metro. Sinabi rin ni Dizon na hindi ordinaryong sitwasyon ang pagkasira ng proyekto dahil may mga nauna ng aligasyon ng anomalya. Kaya malinaw umano ang nakitang ebidensya ng problema sa proyekto. Git ng kalihim, hindi katanggap-tanggap na sabihin kaya pang remedyohan ito dahil nakita umano na hindi naman nasunod ang tamang lalim ng pundasyon.
12: Para palitan ni kagahat ng sheet pile ng 3 meters gawing 12, gigibain yung buong structure na nagawa niya. Diba? So, hindi excuse yung sinasabi ng abogado ng Sanders tsaka ng abogado ng iba. Kasi, obvious na talagang binaboy niya yung proyekto nito. Na sinadya niya ang gawing 3 meters, yung dapat 12 meters na pundasyon.
11: Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mera Ambastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DPWH Secretary Vince Dizon inspeksyon ng inlet widening sa Mother Ignacia sa Quezon City. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagsagawa ng inspeksyon si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa kahaban ng Mother Ignacia Street sa Lungsod Quezon. Ito ay para tignan ang nagpapatuloy na pagpapalawak ng inlet ng mga baha sa nasabing kalsada. Ayon kay Dizon, maliban sa malaking inlet ng baha, ay pinarami rin nila ito. Ang dating 20 meters na pagitan bawat inlet ay ginawa na nilang 10 meters. Kalaban o maliban dito ay ibinida rin ng kalihim ang paglalagay ng nasa 1.5 meters na laki ng tubo bilang drainage naman sa iba't ibang bahagi ng South Triangle Quezon City kabilang ang Mother Ignacia Street. Paliwanag ni Dizon, sisimulan sa Enero ng susunod na taon ang nasabing proyekto at inaasahang matatapos sa loob ng 6 hanggang 7 buwan. Kumpiyansa naman si Dizon na malaki ang maitutulong ng inlet widening at mas malalaking drainage system sa naranasang baha sa lugar na matagal ng panahon. Anya, naging epektibo kasi ito sa iba't ibang flood-prone areas sa buong Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: DILG Secretary John Vic Remulla na mahagi ng nasa 73 emergency response motorcycles sa NCRPO bilang bahagi ng pagpapalakas ng Unified 911 System sa buong Metro Manila. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, John, namahagi nga ng nasa 73 na emergency response motorcycle si Interior Secretary John Vic Remulla sa National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong araw na ito. Kung saan nasa naturang mga motorsiklo, ito'y bilang bahagi ng pagpapalakas ng Unified 911 System sa buong Metro Manila. Ayon nga sa kalihim, makatutulong ang naturang mga motorsiklo para mas mapabilis ang pag-responde ng mga pulis, lalo na sa mga lugar na matindi ang daloy ng bigat ng trapiko. Dahil nga dito sa Metro Manila, ayon pa kay Remulla, sa sikip ng mga kalye at sa traffic, ang mga police cars ay hindi na effective. Kaya naman na motorcycle ang naisip niyang paraan upang mas makaresponde at maresponde on the ground kaagad ora mismo ang mga sakuna o mga krimen sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nagpasalamat naman ang kalihim sa mga opisyal at mga polis ng NCRPO dahil sa maayos na pagpapatupad ng seguridad sa naging September 21 na rally nitong Lunes. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, Kabagong Diwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iginiit ng Malacanang ang whole of government approach, gayon din ang mas matatag na relasyon ng pamilya para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante mula sa karahasan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang insidente ng pamamaril sa South Cotabato na nangangailangan anya ng agarang aksyon ng gobyerno. Nabasa mismo ng Pangulo ang sulat ng shooter at sinabing hindi pangkaraniwan ang nilalaman nito. Gitnang Malacanang, kailangan ng pagtulungan ng lahat para maingatan ang mga kabataan mula sa karahasan.
15: Whole of nation approach po ang dapat gawin dito. Lahat po tayo ay maaaring tumulong. Maaari natin labanan yung mga nakikita rin natin mga harassment.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binabalangkas ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang isang kasunduan kasama ang Department of Education para payagan ang mga babaeng barangay tanod na magsilbing visible patrol force sa loob ng mga eskwelahan. Ito'y bilang dagdag seguridad sa mga estudyante kasunod ng mga insidente ng pamamaril. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, posibleng lumabas ang kasunduan sa susunod na linggo. Samantala, binubuo naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang programa para alalayan ang mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak.
15: Kailangan po talaga na ma-develop pa natin ang ating mga magulang para mas maging maganda silang kausap ng kanilang mga anak at magabayan ng kanilang mga anak, pati po sa paaralan. Kaya kailangan din pong ihanda natin ang mga school personnel, mga teachers, para po magabayan din at makita nila kung may nangyayari na sa kanilang mga estudyante.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Interior and Local Government o DILG kinumpirmang tukoy na ang recruiter sa dark web. Apat na kabataan sa Mindanao na harang sa pamamaril. Ang detalye mula sa ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kuy na umano ng DILG ang ilang recruiter sa dark web na nag-eengganyo ng mga kabataan na gumawa ng karahasan kabilang ang school shootings. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, may isang Pilipino recruiter na minamanmanan na ngayon ng mga otoridad matapos matukoy ang kanyang lokasyon. Sabi ni Remulia na ginagamit ng mga recruiter ang social media, direct messages at maging mga chat group habang naglalaro ng online games upang ma-impluensyahan yung mga kabataan. Tinatargetan niya ng mga ito yung insecurities ng mga kabataan at ipinapangako na magiging tanyag o bibigyan sila ng gantimpala kapag gumawa ng karahasan. Bukod dito, sinabi ni Remulia na meron ding apat na kabataan mula sa Mindanao ang natukoy ng mga otoridad na nagplano umano na magkakahiwalay na serya ng pamamaril. Hinimok naman ni Remulia ang magulang ng mga bata na bantayang mabuti yung online activities ng kanilang mga anak upang agad matukoy kung nalalantad ang mga ito sa mga grupong nagtataguyod ng karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Department of Education muling umapela sa mga magulang at guardian na bantayang maigi ang online activities ng mga anak bunsod ng mga naitatalang karahasan sa mga paaralan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Lawagan ang Department of Education o DepEd sa mga magulang at guardian na mahigpit na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak. Ito'y kasabay ng pakiusap sa mga guro na magsisilbing mapagkalingang foster parents sa paaralan, lalo't nagiging bantad ang mga kabataan sa mga nakasasamang impluensya sa internet. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, kinakailangan bantayan maigi ang pagiging vulnerable ng mga kabataan ngayon sa impluensya ng digital space at ang pangangailangan para sa mas matibay na ugnayan sa loob ng komunidad ng paaralan. Dagdag pa na kalihim na nanatiling pangunahing prioridad ang protektahan ang mental health at kaligtasan ng mga mag-aaral sa kabila na rin ng mga naitatalang tagumpay sa edukasyon gaya na lamang ng pag-unlad ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA 2025 at ang mga nakamit na learning recovery sa pamagitan ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program. Kasalukuyan na sinusuri na kagawaran ang mga umiiral na patakaran upang hikayatin ang mga guro at kawani na maglaan ng higit na panahon sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at pag-alam sa kanilang kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanindigan ang Department of Energy o DOE na patuloy ang kanilang paghahabol sa solar companies na konektado kay Batangas sa Representative Leandro Legarda Libiste at sa multang dapat singilin dito. Ayon kay Energy Renewable Energy o DOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Attorney Gabriel Corpus, nananatili sa 24 billion pesos ang sinisingil nilang multa dahil sa hindi pagtupad ng solar companies sa renewable energy contracts nito. Ani Corpus, hindi magbabago ang presyo ng multa dahil ito na anya ang aggregate ng lahat ng naitalang paglabag ng Solar Philippines at ng affiliates at subsidiaries nito.
18: Included in the demand letters issued to Solar Philippines, its affiliates and subsidiaries, there's a demand also in the termination letters for the payment of the financial obligations under the RE contracts, and the 24 billion amount is the aggregate of all the amounts being demanded by DOE from Solar Philippines and its affiliates and subsidiaries. I hope this clarifies the issue.
3: Si DOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Attorney Gabriel Corpus.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy na tinututukan ng Department of Energy o DOE ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Visayas Grid bunsod ng panibago na namang yellow alert status na naitala. Sa pulong balitaan, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na nakabalik naman talaga sa Visayas Power Grid ang power plants na nooy nasa emergency outage. Ngunit may ibang planta naman ang pumalya dahilan para numipista naman ang reserba. Sa ngayon, kabilang aniya sa immediate intervention ng DOE ang 250 megawatts na battery storage system para sa Visayas Grid, habang kabilang naman sa intermediate solution ang 208 megawatts energy barges na ilalagay sa iba't ibang isla sa Visayas.
18: If makumpleto na po natin yung 253 megawatts of battery energy storage system, We are hoping na ma-greatly reduce po yung ating red and yellow alert. And kung masabay ito sa pagpasok ng planta, then we could expect na wala na po tayong alert levels by hopefully next month. Kahit po nasa extended outage pa ang isang unit. Nakikita po natin na marirestore po yung malaking kapasidad kasama po nung 253 megawatts kung saan ang magiging available capacity po natin ay mag-i-increase to about 300 megawatts.
0: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Pilipinas natanggay ng medalya sa men's team final ng artistic gymnastics. Samantala, national men's football team sinungkit ang unang panalo matapos ang 68 years. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
19: Tatangkain ang grupo ni na Carlos at Carl Eldro Yulo, Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez na makasungkit ng medalya sa men's team final ng Asian Games Artistic Gymnastics Competition mamayang alas 12 ng tanghali sa Nagoya City General Gymnasium. Walang lugar para magkamali ang Team Pilipinas dahil makakaharap nila ang top favorites na China at Japan. Nag-qualify ang Pinoy gymnasts matapos maging pang-anim sa qualification round, taglay ang 233.93 points. Samantala, umiskoro si Andres Aldeguer ng game-winning penalty kick sa injury time para bitbitin ang Philippine Men's National Football Team sa unang panalo nito sa Asian Games sa loob ng 68 years matapos lagpasan ng Kuwait sa score na 2-1 kahapon sa Nagoya City Minato Soccer Field. Pero sa kabila ng panalo, kinapos ang Pinoy Booters na makapasok sa quarterfinals. Sa iba pang laro, nilampaso ng tambalang Kylem Progelia at Sofia Pagara ng Alas Pilipinas ang Mongolia sa score na 21-3 para iangat ang kanilang record sa 2-0 sa Pool G at palakasin ang tsansa sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:44 ang atin pong oras. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga system. Salamat na si President Marcos kay siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
22: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. may lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
22: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
22: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, Cordillera Administrative Region. Napanatili ang generally peaceful ngayong taon. Si John Monar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Napanatili ng Cordillera Administrative Region ang estadong generally peaceful sa nakalipas na 4 na buwan ng taong 2026. Sa third quarter 2026 Regional Peace and Order Council meeting sa Baguio City, iniulat ng Police Regional Office Cordillera na mula buwan ng Hunyo hanggang Setyembre taon kasalukuyan na italang 540 crime incidents na kinabilangan ng 166 na index crimes at 374 na non-index crimes, mas mababa ng 6.25% kumpara sa 576 na insidente sa kalintulad na panahon noong 2025. Sa aspeto ng public safety indicator, may pagtaas sa bilang ng vehicular traffic incidents kung saan mula 452 kaso noong 2025 ay tumaas ito ng 533 o 18.58% pagtaas. Ang pulong ay pinangunahan ni na Regional Peace and Order Council Chairperson Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Vice Chairpersons Police Regional Office Cordillera Regional Director Police Brigadier General Noel Valio at Philippine Army 51st ID Commander Major General Gulliver Senyeres. Para sa Bagong Pilipinas, John Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
23: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
23: News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Tayug, may gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Kaso ng dengue sa probinsya ng Aurora, tumaas na mahigit 100% mga naitalang namatay, umabot na ng 7.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: Umabot na sa 2,172 ang kabuang kaso ng dengue sa lalawigan Aurora matapos makapagtala ng 106 na bagong kaso. Ang mga disease reporting units hanggang September 12, 2026, mas mataas ito ng 137% kumpara sa 915 na kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Pito na rin ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit na may case fatality rate na 0.32% mula sa naitalang 2.2%. Ang mga nagkaroon ng dengue ay mula isang buwan hanggang 104 taong gulang. 42% o 917 kaso ay mga batang edad isa hanggang 10 taong gulang. 50% o 1,094 kaso ang mga lalaki. Ang bayan ng Maria Aurora may pinakamaraming kaso sa buong probinsya na umabot sa 463 o 21% at ang bayan ng Dilasag may pinakamataas na attack rate na 23.2 kaso bawat 1,000 populasyon. Muling nagpaalala ang pamalampalalawigan ng Aurora at ang Provincial Health Office sa publiko na isabuhay ang 5S contra dengue. Ang mga ito ay search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, super fogging at sustained hydration. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Schools Division Office, Palawan Sub-Office, formal na binuksan sa San Vicente, Palawan. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan para sa balita.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Formal nang pinasinayaan ang bagong SDO Palawan Sub-Office sa San Vicente, Palawan upang ilapit ang mga serbisyong pang-edukasyon sa mga malalayong paaralan at komunidad. Pinangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Lloyda Adornado ang pagbubukas upang matiyak na mas mabilis at tumutugon ang ahensya sa pangangailangan ng mga mag-aaral kamakailan. Sinimula ng pondo na umaabot sa 2.7 million pesos para sa pasilidad noong termino ni dating alkalde at ngayon ay Palawan Governor Amiroa Alvarez at ipinatupad sa ilalim ng bagong alkalde ng bayan, Mayor Ramir Pablico. Nagkaisa ang mga lokal na opisyal sa pagbibigay diin na ang layunin ng sub-office ay pagtibayin ang kolaborasyon ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga kabataan. Layunin ng proyekto na matiyak ang mga serbisyo ng pamahalaan ay direktang mararanasan ng mga guro at mag-aaral sa Barangay Port Barton sa bayan ng San Vicente. Nagpasalamat din ang DepEd Palawan sa LGU sa pagpapatupad sa layunin ito na patunay na ang tuloy-tuloy na suporta ay susi sa maayos na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, baling naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Mga basura na kolekta sa International Coastal Cleanup na isinagawa sa Lapu-Lapu City sa Cebu, umabot na sa 12 tonelada. Si Sheila Gravines sa balita.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mahigit sa 12,000 o katumbas ng 12 toneladang mga basura ang nakolekta sa isinagawang aktibidad kaugnay ng International Coastal Cleanup 2026 sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Batay sa pinagsama-samang ulat mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 7 at City Environment and Natural Resources Office or CENRO, nakakolekta ang volunteers ng halos 2,000 mga sako ng iba't ibang uri ng basura sa nasabing aktibidad noong Sabado. Karamihan sa nakolektang basura ay mga plastic, kagaya ng food wrappers, plastic bottle caps, cups at plates, plastic sachets ng sabon at shampoo at iba pa. Sinabi ni Senior Officer in Charge Jocelyn Abayan na tumaas ang dami ng basurang nakolekta sa International Coastal Cleanup ngayong taon dahil halos dumoble ang bilang ng volunteers na nagmamalasakit na linisin ang mga basura sa lungsod. Ayon sa kanya, umabot sa 6,800 volunteers ang lumahok sa Coastal Cleanup at Scuba Sorero Underwater Cleanup ngayong taon na mas madami kumpara sa mahigit 3,600 noong nakaraang taon. May kabuuang 71 organisasyon at institusyon na katuwang ang lumahok sa 15 itinalagang lugar para sa paglilinis ng baybayin na sumasaklaw sa mainland at sa island barangays ng Olango, Panganan, Kauhagan at Kaubian. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, sa Mindanao, Hingoog City Veterinary Office sa Misamis Oriental nagsagawa ng animal dispersal sa mga former beneficiaries. Magbabalita si Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsagawa ng animal dispersal sa mga former beneficiaries ang Hingoog City Veterinary Office na kung saan tinatanggap ang mga hayop bilang livelihood program sa mga magsasaka sa mga rural barangay sa lungsod ng Hingoog. Umabot na sa 20 ka mga kambing, 20 tupa, 10 baka at 5 kabayo ang ibinigay sa mga magsasaka mula sa El Salvador City Livestock Farmhouse. Kaugnay ito sa programa ng Department of Agriculture na magkaroon ng hanap buhay ang mga magsasaka na kung saan ang unang anak ay ibabalik ito sa gobyerno para ibibigay na rin sa ibang mga beneficiaries. Para sa Integrated State Media, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, mga Bangsamoro leader nakipagpulong kay President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang Peace Building, tinalakay si Malik Mambuay sa detalye.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ang ilang mga Bangsamoro leaders mula sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BERMM upang talakay ng mga priorities sa pagpapaunlad ng mga lalayugang mayorang Muslim. Kabilang sa mga dumalo, sinalanaw doon sir Governor Mamintal Bombi Talongkaling Jr., Basilan Governor Mujib Hataman, Sulu Vice Governor Abdul Shakurtan at dating Sultan Kudarata Governor Suharto Mangudadato kasama si Special Assistant to the President Anton Lagdamio Jr. Pangunahing tinalakay sa pulong ang mga development priorities ng mga lalayugan. Ngayon din ang pagpapalakas ng partnership sa pagitan ng national government at local government units. Napag-usapan din ang mga paraan upang mas papalakas ang partisipasyon ng mga komunidad sa pagsusulong ng kapayapaan, sustainability, good governance at pagpapabuti ng mga serbisyo para sa kapakanan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 23. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita,

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.

0: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
2: your home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopuffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto ug protektado, Lactopuffy. Sekreto

0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy, and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipinas.

0: Maayong bugnong udto sugbo ug welcome sa tong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na ta mga kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matagpulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matagchika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaninyo tanan og welcome once again sa Chika og Advokasya. Kung asa natay chika, natay solusyon og advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa natusugdan ang exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS, BT Radio, diha sa Tuburan, and DYAJ One Heart Radio, diha sa Samboan. Mayong udto ninyo mga kabantayog, amping kamo kanunay. Karong tungura, perting basaan yung ubos nga igala kay perting uwana, no? Grabe murag, ang bahaan ni kagahapon pa, way hubas-hubas. No, gahapon, pipila kabahin sa ito nga, sa Metro Cebu, no, nga, ang gibaha. Tungod sa pag-uwan kagahapon hangtod na nakaroon nga mao nay hinungdan sa pagsuot sa tubig baha sa mga kabalayan og hinay nga daghan sa traffic no yesterday. So daghan kita nakit-an ng mga viral videos kagahapon no nga ilang gipakita nga nisud gitaw sa ilang kabalayan ang tubig baha sa sentawon. Ang in fact dito sa San Nicolas proper nga taytayan ni apaw na ang tubig. No, so, aside sa Cebu City, naapoy mga pagbaha sa pipila kadapit sa Lapu-Lapu City ug Mandaue City. No, kana siya. So, sa weather forecast sa PAGASA, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, ang low pressure area sa silangan na ang bahin no southeastern Luzon nahimo ng usa ka tropical depression yesterday ug that affects no dinhi sa Central Visayas nga kita mo'y naka-experience aning pag-uwan-uwan sa Sugbo. Kung ugaling makasood na ni sa Philippine Area of Responsibility CONPAR, tawagon kining bagyong Kuwini. So, possibly sad nga di kayo possibly ato na yung na-experience no ang same panahon yesterday hangtod karon. Grabe ang uwan. Na, muna nga, padayon gihapon nga gimonitor sa mga respective authorities no ang kahimtang sa panahon, of course ang level sa tubig aron malikayan ang dugang nga peligro sa mga residente sa mga ubos nga lugar, especially katong mga naa nagpuyo sa daplin sa sapa no, katulabi na katong mga wa gyud motuman sa 3 meter easement nga di gyud pwede puyan within 3 meter easement unta no diha sa atong kasapaan no. Tungod sa sigig pag-uwan-uwan ug sa posibleng hulga sa pagkabagyo ni Queenie, dako kaayo ang panginahanglan nga magpabilin kitang alert no ug andam sa tanang panahon, labi na nga ang labi na ka ng mga nagpuyo ubos nga dapit og duol sa sapa no, sila gyud ano pinaka priority gyud na kay aside sa ka may pagkagahion sa judicial lag-o kay di ra ba judicial dadayon magpa-rescue og naapay panahon. No, kana sila gyud ang pinaka number one nga risgo no if ever na ay pagbaha. So ang kaning pagbaha dili lang ni siya aside sa reason sa traffic, usa pud ka seryoso nga risgo sa kaluwasan, panglawas og kabtangan sa matag pamilya. No, so kana ang pagbaha it's a risk sa life, limb and property sa mga katawhan. Especially ka ng mga nagpuyo daplin sa sapa o sa low-lying areas, bantayan jud pirmi ang level sa tubig. Kung makita ganin ninyo nga kusog ang uwan sa bukid, kusog ang bulog sa tubig, paspas sa pagsaka sa tubig sapa, ayaw na sa mo paghuwat no, na makusog pag jud ang baha. Ayaw na mo paghuwat nga na lisod na mo rescuehon, isa pa mo mang evacuate. Okay, so kana ikaduha, speaking of evacuation, preemptive evacuation gid ang pirmi natong buhaton. Kung di pahibalo na sa barangay nga kinahanglan na gyud tang mobalhin, kinahanglan na mong i-rescue, kinahanglan na mong evacuate, buhata dayon. mas maayo mag-evacuate samtang hayag pa ug may pa, uga-uga pang dan ambot na pabay uga nga dan ron nga ganina ramning uwan aron ko sugar ba jud no sunod likayan ang pagsaka sa tubig samtang matug no kana labi na kana mga nadapli sa pa no dapat alert jud always dili mag-agad nga motingog si NDRRMC nga mo text ninyo nga kuan pag amping sa baha kay kusog kay uwan. No, so especially kung gabi ang uwan, magpuli-puli gyud magbantay sa imong pamilya aron di mo ma-surprise nga lak kusog naman di kayong uwan. Kusog di kay pagpaspas sa tubig, pagsaka sa tubig, no? Unya, kanang ato mga kaptangan, ato ginang i-safety daan in a much higher placement, no? Kanang posisyon. Isa ka na daan ang mga importanteng gamit, no? Labi na ka ng mga dekuryente. Especially mga dokumento. No, kay kana kapoy biya kaayo kuha glain na pug batch of documents, birth certificate, birth certificate, IDs kana no, mga titulo sa yuta, ana. No, ikadato ba kana may titulo? Ana no, so kana lain pud nga pahimangno, no, of course ang pag-andam sa go bag, no, emergency kit, emergency bag, usay tawag ana. Siguruhon gyud nga matag pamilya na agit gitawag na emergency bag. Di na pasabot nga mapalit gitag ka na gitawag na tog bag-o na bag, no? Dili not necessarily. Basta any kind of bag na naa diha pirmi ang otana nimong kinahanglan. Kanang sayon ra nimo mapunit in caso wag kinahanglan. No, unsay mga ipanud na to ang emergency go bag na to? Of course, kanang mga dokumento, no, ibutang sa plastic envelope. Oh, i-secure po na niyo ang dokumento. Kay, isod na niyo bag, di niyo isod ng plastic, pasa, ragya po ninyo mga papel. Kay, especially birth certificates, mga titulo sa yuta, mga insurance cards ninyo, mga ID o guban pang importanteng dokumento. Okay? Of course, apil na nabutangan niyo tubig nga mainom. Okay? Biscuit, mga canned goods, kaya di na kinahanglang lutuon. Oh, like ang mga tuna, no, diretso na kag-abli, isi open, taan na, luak na na yun. Sunod, of course, ang first aid, no, dapat regular nga tambal sa pamilya, especially katong na ay mga gimaintain nga tambal. Apil na isood na niyo sa inyong bag, na alcohol, face mask, o ka ng mga ng wound dressing, no, sa Bisaya na, gapas, ka ng mga goj, bitawag na, goes, no, ka ng pangtabo niyo sa samad o oh, betadine ng nana. Of course, apil po ka ng mga kagamitan na to sa komunikasyon. Fully charged nga cellphone. Kabaw ganita nga na bagyo, mag-off ang kurente, mag-charge kita daan. Kawata kahibaw, kanusaan na pagbuniveko o kanusaan mapaong. Kaya nabasa na ang tama ng transformer, no? Ana, mga power banks o mga battery-operated nga radyo. Aron makapaminaw ta sa mga opisyal nga mga advisories. Kay unsa pa? Apil na ka ng mga flashlight, no? Kung masulo mo rin, mo siguro kinasulo, no? Kaya mabasa man siya. Kana flashlight, mga extra batteries, posible po kana pito, no, whistle o mga extra nga sanina, no? Kana siya. Unya if ever gani, no, nga oh, naghisgot ta magutag bagyo, if ever mabot sa point ta murag anang kanang usakan na tubig or magpaong-paong na ang kurente, patyo na lang na to ang main breaker. No? Kung magsugod na gani o sud ang tubig sa sud sa balay, patyo na yun ang main electrical breaker o kanang switch. Aron malikayan ang electrocution. No? Dita makurintihan o pina-very light. Diha. So, ayaw paglusong sa baha. Okay? Kanang uban na bagi, swimming pool ang sus katong sa tisa. Ano? Lapaluma swimming pool. Nag-swimming, oy, hasta e-bike. Kundi gid malikayan, kinahanglan gyud ka malugsog sa baha, magsapatos ha, o mag-boots. Kaya ang tubig baha, dako kay nagrisgo sa leptospirosis, gikan sa ihi, sa ilaga, o gabang pang matang sa mga infection. Especially kung namoy open wound, no, kanang yung nana. So, dili na ito na ismulon ang leptospirosis, kadaghanang, daghanang namatay tungod aning, sakit, no? So, di na ito na putyo-putyuhon nga sakit kaya delikado na makamatay ka na. Nga, manghugas kitag maayo. Kung nakalugsong ta sa baha, nakaswimming ta sa baha, no, kaligo, sabon, panabon, hugasan daw yung nagmaayo ang tiil o kamot, matiis. Grabe ka ba sa matiis? Eh? Gamit ang malimpyong tubig o sabon. Okay, so kana mga pahimangno lang na, ang uban raba, pasok sa dunggan, lapos sa pikas dunggan. Naunya na din mga tana, kaya nagkabuang na. No, so kana magpabilin yun tang nagsubay sa opisyal ng mga pahibalo. Ngayon ka ng mga advisories, gikan sa official page, no, sa PAGASA, sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, o sa inyong respective barangay officials, barangay page, barangay disaster committee, okay? Kaya sa panahon nga, sama ni ini, nga natin ipaabot, in town, din lang ta siya mo, abot yun, no, si Queenie, kundi ko siya welcome din, hindi ko na siya welcome din sa itong nasud labi na sa Cebu, no? In times like this, no, ang pagtinabangay, ang pagka-alerto, ang pagka-mabinantayon, mao'y labing gamhanang hinagiban aron masiguro nga walay kinabuhi nga mawasak, makalas, no, magbinantayon ta. Di lang mga silingan atong bantay. Di lang kinabuhi sa atong silingan atong bantayan. Apil ang weather forecast, okay? Sa mao ka na, no, bihaan na gina nato si baha o si bagyo kay total di masad na welcome si Queenie. May pagpaminaw, Jeric De La Cruz. Hi, ma'am, pretty. Ishagit, ma'am, from Mati Davao. Grabe, ishagit, good sir. Nadakuha na ba na kong tingog, sir? Nga, masyagit na good ko. May pagpaminaw sa tanang taga Mati Davao, labi na ni Jeric De La Cruz. Ingon siya ka-cute og voice ni ma'am. Oh, what talag, masyagit ni. Pil din ang inyong kuan, mga taga-barangay nga, wokituki. Okay, so karon narita sa chika sa kuryente mga higala. Kay ang Department of Energy niingon nga nagpabiling yung dako jud nga kabalaka ang supply sa kuryente sa Visayas tungod sa balik-balik og dugay na nga mga pagkaguba sa pipila ka mga power plants, no? According to Secretary sa DOE Sharon Garin, nga normal ang sitwasyon sa Luzon og Mindanao. Diin, mas taas ang available nila nga generation. No, taas ang ilang supply sa kuryente kaysa sa ilahang demand. Huwag kayo appliances niya, acharing. Pero diri sa Visayas, sus, pipila ka generating units ang nagpabiling offline. No, so kana. O sample, PAM Conception Power Corporation Unit 3 extended ang ilang outage. Wagit sila ikahatag na kurente. Ang Therma Visayas Unit 1, nibalik na unta to sa grid ni ato September 18, pero na-offline gihapon, pag na-offline rapod siya, last September 19, a day after. Tungod sa boiler tube leak, ang KEPCO Salcon Power Corporation Unit 2, naka-experience sad o boiler tube leak, o gipaabot nga makabalik sa operation karong September 26. Pero at least, nabalik na sa full 83.7 megawatt capacity ang Cebu Energy Development Corporation kagahapong adlawa. So according to DOE, Department of Energy, nga ilang i-check ang mga outage including ang actual nga inspection sa mga planta aron ma-identify ang realistic nga pitsa kung kanus-a gyud mabalik ang ilang operasyon. No, pagid mo na ho magpa-check ani. Ha? O pagid na ho man ang Department of Energy. No, gisuportahan sa Department of Energy ang decision sa Energy Regulatory Commission nga lahi-lahion ang pag-apply sa secondary price cap sa Visayas ug Mindanao grids. Kana makatabang na sa pag-protect natong mga konsumidor, no, batok sa kalit nga pagsaka sa presyo sa kuryente panahon sa kakuwang sa supply. However, according to Secretary Garin, nga temporary lang kini nga tabang o dili long-term nga solusyon sa kakuwang sa supply sa kuryente. Kitan-aw sab sa DOE ang pagkakumpleto sa mga battery energy storage system o pag-deploy o mga power barge sa Visayas hangtod sa first quarter sa 2027. Kana, makapabalaka ang balik-balik kapag kaguba sa mga planta tungod kay gamay ra ang reserve margin sa Visayas. So muna, dako kay na nga problema nato, no, nga gamay ra ang gidaghanon sa reserve margin na to. Gamay ra nga to ang reserve nga idugang na kuryente. Unya, tungod kay hapit ra mag-abot no, mag-level ang ginaghanon sa kuryente nga atong gi-generate na kuryente o ang gigamit sa tao, which is ang demand. Halos level na lang siya ang pagkaguba bisag usa o duha. Bisag usa o duha lang kadagkong planta. Like kanang Palm Concepcion, kanang Therma Visayas o Kepco Salcon. Usa lang ana o duha, igo na kaayo aron magpahinabo o kakuwang sa supply. No? Just one big planta lang na maguba, dako na kayo nagkakuwang sa ato ang supply. Unya, sunod-sunod na dayon ang brownout. Okay, so, kanang mga, naatay mga karaan na gid na challenge no sa maintenance. Kana boiler tube leaks, mao man ang hinungdan nga naguba na pud ang ubang unit ko. Ang kanunay nga pagsige og kaputol sa serbisyo tungod sa boiler tube leaks na leaking og ang uban pang extended outages nagpakita nga kinahanglan gyud ang mas stricto og regular maintenance sa mga planta. Dili igo nga maingon ra ang mga kompanya no nga kung kanus-a sila makabalik sa grid. Sakto kaayo ang lakang sa Department of Energy nga mohimo og actual nga inspection aron masigurong matinuoron og realistic ang target date sa mga planta. Di kay sila mo magbuot kung kanus-a sila mobalik. Diba? Naatay nga obligasyon sa ato mga konsumidor. No? So kana. Unya, kaning secondary price cap usa ka maayong lakang para nato mga konsumidor ang decision sa Energy Regulatory Commission o Department of Energy nga ipatuman ang secondary price cap kon SPC kon magkuwang ang supply sa kuryente musaka pag-ayo ang presyo sa wholesale electricity spot market. So, pinaagi sa secondary price cap, malimit ang pagsaka sa presyo aron dili mo grabe ang monthly bill sa kuryente sa matag pamilya o matag negosyo. Okay? So, sakto po na ang giingon ni Secretary Garin. Ang price caps o ang temporaryong pag-alerto nga paagi, aron dili masamot ang epekto. Apan dili kini ang tambal sa kakuwang sa supply. Katong gitawag natong battery energy storage system. Dako ka nagmatabang aron makasave og kuryente. Na pwede natong gamiton dayon kuna ay mag-offline na planta. Muna ang gamit sa battery energy storage system. Mag-store siya og kuryente. So makasave tag kuryente para in time na mag-offline na planta na atay ika-reserve nga kuryente nga magamit. Katong power barge nga giingon, asa man na siya makatabang? Makatabang na isip dinalian nga supply while we are waiting na makompleto ang mas dagkong mga pasilidad sa grid hangtod 2027. So, asa'y mas importante aning duha? Pareho silang importante. Power barge, importante kayo while we are still waiting na makompleto ang mga facilities sa ato ang grid until next year. Gusto makatang, hayag atong Pasko. So, dapat nga ata both ani. Battery energy storage system, diha mag-store o kuryente, diha mag-save o kuryente. In kaso na ana po'y planta na mag-offline o mag-outage, enough ra ang ato ang na-save na kuryente for distribution. Ang power barge, dako po siyang tabang. Both are helpful no sa kaning problema na to karon sa kuryente. So tinuod na makapabalaka jud ka na no tungod kay ang kuryente basic need ka na sa not only sa ekonomiya but of course sa adlaw-adlaw na to paginabuhi. Imagine watay kuryente no? Nawa pa gyud tay generator na may tanan maka-afford ang generator, 'di ba? Ang teamwork, ang collaboration between Department of Energy, Energy Regulatory Commission o mga private companies sa pagdali sa pag-ayo sa mga nanga-off no, nanga-paong na planta o pagtukod og bag-ong mga tubag sa energy crisis nato karon. maunay paagi aron makabot ang stable na kuryente sa Visayas region. Okay, maunang ang VECO niingon nga tungod ana no dili sila makagarantiya nga kanunay nilang masunod hangtod sa katapusang minuto ang gipahibalo nilang schedule sa power interruption tungod kay nag-usab-usab ang kahimtang sa power grid. Kabantay mo, last week mo nagpila ka adlaw wata nag brownout, pero early this week pod sige-sige na pud ang brownout. No, kay sa monitoring sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, gihimo nga real time hinungdan nga mahimong mausab ang kahimtang niini sa mubo nga panahon. So naay mga there are times nga dili kinahanglan ang power interruption. Diba? Naay times ka dili kinahanglan mag brown out. Bisan pa og naa na kini sa ilang scheduled power interruption nga mag brown out between 2 to 4. For example, ingon ang VECO sa Cebu City, 2 to 4 p.m. mag-brown out mo. But, naay times nga no need ang power interruption. So, maski gi-announce pa nila na 2 to 4 ang brown out, if dili need, di po sila mag-brown out. Di po nila pag-mundyon. No, apan, mahimo sab. But there are also times, no nga, ang pagpahunong sa supply, kung kalit na mo decrease o mo kunhod, ang power supply ug musamot ang kakuwang niini, especially if nata sa red alert level, no, gikan sa yellow alert kana, maski dili po siya scheduled power interruption, mag brown out gyud na. Same yesterday sa amo adapit, nag brown out kalit pagka morning, paghapon wala, pero ang schedule na mo is 2 to 4. So kana ang schedule, ingon ang VECO, ang mga schedule nga ilang gi-post sa mga social media accounts sa VECO, forecast lang kuno na, base sa kasamtangang kahimtang sa grid o dili guarantee na maugid na ang insaktong oras sa interruption. Estimated time. No, kay mauna ang tubag sa VECO. Kay human manggod ni nagpass ang City Council o resolution nga giawag ang VECO nga sundo nila ang ilang gipahibalo nga schedule. Kay kung dili tumanon, ayaw na lang pag-post. So muna ang ingon sa City Council nga sundon sa VECO ang ilang gipost nga schedule sa rotational power interruption aron maminusan ang kahasol sa mga residente ug mahatagan sila og panahon sa pagpangandam. Mapaong barundaan nila ilang plangka, ingon ana. So, last September 14, gihangyo sab sa council ang VECO nga minusan ang gidugayon sa power interruptions. No, so kana, di lang kayo patasan kuno gyud ang sana ang gitason sa oras nga mag-brown out. So according to VECO, nga dili nila matagna ang hustong kahimtang sa power grid ug ang mga schedule nga ilang gi-post magsilbing giya para sa mga barangay ug sa mga consumers. So VECO is very hopeful nga manormalize na ang power supply aron dili na kinahanglan ang rotational power interruptions. Kay matudra ba ni Rian Bacalya, no, dito sa Queen Universe Philippines, representing kuno siya Cebu Province, the rotational brownout capital of the Philippines. Samuka ni Rian, no? Samuka na, no? So, kung hopeful ang VECO nga manormalize sa power supply, hopeful putang mga konsumidor aron di na ta masamok aning brownout. Kanara ba gitay mga kaigsuunan, no, nga mga virtual assistants, mga work from home. So, unsaon na lang, no? Luoy baya pod. So, kana siya. So, hopeful na, and we are praying na masulbad regyud ning tanan. Inigbalik na to after ini commercial atong isgutan, no, update sa barangay and asanggo niyang kabataan elections. I know, very excited na kay mo. Ato nang isgutan humana ning mubong pahinumdum.
1: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw natin mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ng immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopapi, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopapi araw-araw. Natural ang galing.
3: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopapi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopapi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
4: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihan, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopapi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopapi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
0: Mayong pagpaminapagbalik, Teresa Chica o Gadbokasiya. Oras na to karon alas 12:42. So ganina, gahapon di ay no. Daghan kay nagchat ako gahapon no, si update sa Barangay NSK elections. Kaya September 21 gipirmahan na ni House Speaker ang enrolled bill. Pagka September 22 gahapon gipirmahan sa Senate President ang enrolled bill. Okay? After na pirmahan ni Senate President Agachalian, ang enrolled bill was elevated to the office of the president for signature. Pasabot, naana sa mga kamot sa atong presidente, mo madayon ba ang eleksyon o di? Okay? So what's next? No, kasi sunod na naanaman sa opisina o sa lamisa o gibit-bit-bit-bit makanan ni President BBM ay ang pirmahanan. If mapirmahan ni President BBM before September 28 ang balaod nun, meaning September 28 mawala ang filing. If mapirmahan ni BBM, kumaka BBM ha, barkada, President BBM before September 28, automatic wala na filing kay ang panukala sa balaod nun nga publication lang sa Official Gazette. Therefore, no need ang publication in newspapers of general circulation. Solve ang problema ni Comelec. No, muna giingon ni Comelec Chair Attorney George Garcia no yesterday sa iyang interview dito sa Davao City. If dili mapirmahan before September 28, pasabot nag September 28, wag hapon mapirmahan. The filing of certificates of candidacy inig Lunes will continue. Kay ang Republic Act 12232 mauna ang existing balaod nga tumanon sa Comelec. Okay? Kaya mao pa man ang balaod, bare minimum nga trabaho sa Comelec, sundon ang balaod. Which is, magpa-filing good sila if mag-ginahi goodness Presidente Duterte na noon, BBM, nga di pa siya mo pirma. Okay? But, pero kung nakasugod na ang filing, unya mapirmahan ni President BBM while nag-filing na of COCs, automatic pod stop ang maong filing since ma-effective naman ang bagong balaod. Okay? So, mauna ang scenario para sa update na to. Mauna nga, while wala pa hingpit na announce ang postponement sa November 2 nga elections, ang poll spending ban sa Comelec nagsugod na. Pasabot, bisan pa sa possibility nga ma-postpone ang barangay elections karong November 2, gisugda na sa Comelec ang pagpatuman sa pagdili sa paggasto sa pundo sa gobyerno. Ingon ang Comelec nga ang pagpagawas, ang pag-disburse o paggasto sa pundo sa gobyerno isipon nga gidili nga mga buhat sulod sa panahon gikan sa September 18 until November 1. Because Section 261 paragraph V sa Omnibus Election Code nag-ingon nga ang pagpagawas, pag-disburse, paggasto sa pundo sa gobyerno kidili 45 days before the regular elections o 30 days before the conduct of a special election. Pasabot, since wala pa'y bagong balaod, ang existing na to karon kay ang Republic Act 2232 man, so munang gisugdan gyud sa Comelec ang poll spending ban. Bawal ang niining mga panahuna, bawal ang pagbuhat o mga public works, paghatod sa mga materyales alang sa maong mga projects, o ang pag-issue o treasury warrants, o susamang mga dokumento sa pagbayad. Gidili sab ang pag-appoint o pag-hire o mga bagong empleyado, pagmugna o bagong mga posisyon para lang jud kunuhay ba no magmugna og bagong posisyon para maka-hire, dili na pwede. Bawal ang pagpuno sa mga bakanting posisyon o pag-promote o paghatag og usbaw sa sweldo, bayad o mga privilege sulod aning poll spending ban. So kung namoy plano nga inyong pasakaan isweldo sa inyong barangay, bawal pa na karong panahuna. Okay? Hinoon, gipahibalo sa Comelec nga upat ka program sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB ang gihatagan o exemption sa Comelec gikan sa nagpadayon nga pag-ban sa paggasto sa pundo sa gobyerno. So ang LTFRB nasa upat ka programs nga exempted sa maong poll spending ban. So asa labot ana? That's under memorandum number 26-04935. Gi-approve sa Comelec ang hangyo sa LTFRB acting chairman Greg Pua na hatagan og exemption ang service contracting program EDSA busway extension, ang service contracting program Love Bus, bus kanang libreng sakay, fuel subsidy program o public transport modernization program. So gipakita sa kana nga memorandum nga ang EDSA Busway Extension naa siya'y approved disbursement nga 51 million. Ang Love Bus kanang libreng sakay naa siya'y approved disbursement nga 940 million. Ang fuel subsidy program para sa nagkadaiyang mga sektor sa transportation na ay 1.7 billion. B, dili M, billion. 1.7 billion. O ang public transport modernization, 1.5 billion. Kanang upat ka mga programs sa LTFRB exempted na sa ban sa paggasto sa gobyerno. Okay? Kanang upat. Kay kuan siya kanang needed kaayo karon sa panahon na binanaata sa krisis sa lana, gasolina, guban pa. So in connection aning balita about si LTFRB, ni-recommend rabadyod ang LTFRB nga pa-increasean ang plitihan. Patay. Di arang laay, no? Di arang yung laay, LTFRB. Ay, kay ilang i-recommend, no? Musabit ko, no, ang LTFRB o sa ilang recommendation bahin sa pending petition alang sa pag-pausbaw. In English, pag-increase sa plitihan ngadto sa Department of Transportation karong October. Muna giingon ni Acting Chairperson Greg Pua Jr. So according to LTFRB, ang maong timeline mag-allow, magtugot sa ahensya sa pag-check sa epekto sa increase sa sweldo nga sugdan sa papatuman karong September 26. So abig na amay increase sa sweldo, gara-gara sa sila pa-increase o plitihan. No, sa kana, ila ko nun nga, murag, ang kanang timeline ko no, ila ko nun nga, mo'y basihan nila if, sana, fitting ba nga mag-increase tag plitihan while nag-increase po sa sweldo. So, ningon ng LTFRB, i-consider ko nun nila ang kapasidad sa mga pasahero sa pagbayad, ang tabang sa gobyerno sa mga driver, o ang effect sa inflation sa ilang recommendation. So, tarungan to na LTFRB, no? Kaya di gini malipay na mag-increase mong pliti. Ingon na, so, bahin sa ayuda sa gasolina, ingon ang LTFRB nga ang 12 pesos matag litro nga discount para sa mga operator sa jeepney o UV Express gilaumang mabalik last Tuesday. Human gi-approve sa COMELEC ang hangyo sa LTFRB para sa exemption. So ang discount gi-suspend man to tungod sa pagdili sa paggasto nga naay relation sa election. But because gi-approve naman sa COMELEC nga exempted ang kaning upat ka program sa LTFRB, ya nihangyo sa LTFRB dito sa Office of the Executive Secretary nga dugangan ang discount ngadto na sa 20 pesos matag litro ug i-extend kini ngadto sa mga cooperatives, mga korporasyon nga mopalit og diesel nga dinaghan. Okay, so ang original nga discount is 12 pesos matag litro. So karon nga ipadayon na ang discount kay gi-approve naman sa COMELEC ang exemption sa LTFRB, nihangyo na po ng LTFRB dito sa Office of the Executive Secretary nga dugangan po na discount na mahimo na siyang 20 pesos kada litro. Nga i-extend na po, dili lang kay jeepney operators, mga PG operators of UV Express, i-extend na po ang maong discount nga to sa mga cooperatives o mga corporations, no, nga mupalit og diesel kana dinaghan bulto, no, kana siya. So ang wa ko wa na ko mauyo nila ani chari nang hatag ng opinion, wa gi lami inyong pagsakag plitihan, no, wa pa gani nagsugod ang usbaw sa swildo, nago nahuna na mo ana, wa gi lami. So no, dato nga topic mao ang advocacy on drug cleared barangays. Kay, according to the latest data from Philippine Drug Enforcement 7, Confidea, out of the 1,066 barangays sa Cebu Province, 816 ana ang gideclare nga drug-cleared barangays. Huh? Ano ganang barangay sa Cebu Province? Uy, 1,066. Kana kayo, no? Pero ang makalipay, 800 kapinana, drug-cleared na sila. So, appeal na sa objective ni Governor Pambarequatro nga panghingusgan ang pagpagkigbatok sa illegal nga drugas pinaagi sa pag-establish sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division. Kanagitawag na itong SIPADAD. Ingon nga ang usa ka hingpit nga departamento nga maoy moabag sa pagtubag sa problema sa drugas. So kanang department mao rin gina ang iyang trabaho, maghatag og solusyon og tubag sa problema sa drugas. Kanang SIPADAD, no, kanang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division, division naman na karon, usa na ka departamento panahon ni kanhi Cebu Governor Hilario Davide III ni Gov Junjun. Department gid na apang gi-downgrade siya ngadto lang sa usa na lang siya ka division pag last admin. So kana dako ka nga kalambuan kanang dag cleared ang 800 kapin no ka mga barangay sa Cebu Province. Dako na nga kalambuan compared sa 245 nga na drug cleared recorded last 2017. So pa last 2017 245 ra ang drug cleared. But 9 years after that, karong 2026, basing sa latest data sa PDEA 7, aduna pa 232 ka drug affected barangay sa province. 232 na lang ang wala pa na drug cleared. No, so ang mga drug cleared barangays, no? Kanang di ba natay na madunggan nga drug cleared barangay. Drug free barangay. Unsa ba jud angay gamiton ana? O, ningon to si COSAP sa Cebu City Head Greg Rodriguez, di daw tamo gamit og term nga drug-free. Dapat, atong apsun, drug-cleared. Unsay kalahian sa duha? Kung may ngon tag drug-cleared barangay, mauna ang mga barangay nga kaniadto giilang nga drug-affected. Tungod sa presence sa mga tigamit, tigbaligya, na ay drug din. Pero ilang gihimong pero nahimong drug cleared humani agi sa sakto nga proseso sa pagsulbad o pag-check pinaagi sa mga programa o operations. Muna ang drug cleared, gika na sila kanang barangay drug affected gyud siya na ay present sa runner, user, drug den na agyud. But ilang gi-follow ang sakto nga process para ma-solve ang kini nga problema ha pinaagi sa mga programa o mga operasyon. Ang drug-free barangays, no? Katugan nina, drug-cleared man to. Kaning drug-free barangays, mauna ang mga barangay nga walay na record nga naay tigamitan, tigbaligya, o bisan unsang kalihukan nga may labot sa illegal nga drugas. Mauna ang drug-free barangay, no? Walay na record. Napaka-high drug-free barangay karon, no? Ampot lang. No, wala ko no'y record nga na ay user, na ay pusher, na ay runner, na ay drug den. Or any activities related sa illegal drugs. So, whatever man na, no? Madrug-cleared ba na o madrug-free ba na? Ang importante, sub-sub ang interventions nga gibuhat, dili lang sa probinsya sa Sugbo, lakip na ang Metro Cebu. Kay tinguha sa probinsya o mga related agencies nga madugangan ang mga barangays nga i-declare nga drug-free and drug-cleared. Pinaagi sa padayong pagpatuman sa mga programa sa nasudnon o lokal nga kagamhanan. Okay? So ipatuman ganito, no? We have to implement programs from the national down to the local government. Okay, so dako kay nga development, no, dako jud kay nga development kay dili lalim na mag-process ka para mahimong drug cleared imong barangay, no? Dako nang development nga na ay 816 ka barangays nga na drug cleared out of the 1066 barangays sa Cebu Province. Ang pagsaka ana gikan sa 245 ka-drug cleared barangays pag 2017 ngadto na sa karong tuiga nga 816. Nagpakita na sa dakong kausaban o ka-epektibo sa gipatuman ng mga intervention sa mga local government nato o sa mga related agencies. Kanang plano ni GovPAM Barikwatro nga ibalik o paligunon ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division, hingahimuon niyang official nga department. That is a good initiative. Kay ang pagbaton og dedicated department for this purpose only, nagpasabot na nga naay mas dako nga budget, naay sakto nga personnel og mas organized ang implementation sa mga rehabilitation o reintegration program sa matag lungsod og Dakpayan. Para ngadto sa mga para sa 232 ka drug affected barangays nga wa pa ma drug cleared, usa ka na ka reminder nga wala pa nahuman atong kausa against illegal drugs. Kinahanglan ang mas gipahugtan nga barangay level intelligence, community monitoring ug paghatag og alternatibong panginabuhian kun livelihood aron dili na na sila mobalik sa ilang kalihukan bahina ning illegal drugs. Okay? Sunod ana, once nga ma-declare na mo as drug cleared, ang pag-maintain na po sa inyong status. Kaang pagka-declare din yung drug cleared, dili man mo'y final. No, kung wala'y sustained monitoring. Importante kayo ang role sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, kanang badak, aron masiguro nga kadtong mga na-cleared, dili na usab makabalik sa pagka-drug affected tungod kay gipasagdan. So, in general, husto ang direksyon sa atoang probinsya sa Sugbo. Pinaagi sa pagsagol, pag-combine sa law enforcement, no, ang pagguba sa drug supply o ang community-based rehabilitation para sa pagkunhod o pag-decrease sa drug demand. Kaya bisag taas patag demand o wala na'y mamaligya, madrug cleared yung tangtanan. In the same manner nga, kung bisaga unsa pakadaghan ang supply anang drugas, kung wala na'y gusto nga mo gamit, ubos na kaayo ang demand sa drugs, muhawa ragid na eventually. This is not a easy fight for our government. Kaning drugs, kausay gina sa akong problema, sa bisan asang syudad o probinsya, no? Kanag yung drugs, ambot, unsa history, ana, nga no, nakasodyo dis Pilipinas, dugay naman kay ni, namatay na lang si Pablo Escobar, kana, no? So, kana, this is not an easy fight, but our government, related government agencies, no? Are helping hand in hand para matabangan labi na ang kabarangayan. Kaya ang barangays, maumagid na, pinaka, oh, usahay gani, pasangin lang pa mga, kami ko nagatudlo. No, ang barangay ko nagatudlo nga, oh, kanasiga, oh, nala sila drug din, ana. Nga kami, igu rara ba mi, pick up sa balay, kaya para mo witness, nga na inadakpan, no, ingon ana. But, in general, very good kayo ang Cebu Province, headed by our Governor Pam Barikwatro, and of course, ang mga efforts gikan sa city government, Cebu City Government headed by Mayor Nestor Archival. So kana no, what daghan pa kitang hisgutan pero usar gid ka oras ang gitagana sa ato ang programa. No, napupos ta gid ang atong usa ka oras. Unya, magbinantayo na lang ta mga kahigalaan kay maski og uwan-uwan og musod si Queenie padayon ang klase. Sus, mawindang ka sa mga comments sa Facebook page ni Mayor. Uy, gayuryur la uy. Yor, klase yor, klase yor, napadyosa ganisto ra. Grabe barkada lang. No, so kana, let us all be reminded also, no, na kana nga page kang mayor na, or kang gov pamba na, let us be respectful in the way that we communicate and we comment there kay trabaho man na nila ang na masagdita magklase na wa na may haze. O, unya, kunuhay, di mo kaspila kay walay, kay giuwan. No, so kana siya. So, we have to respect kay kinahala na tabag klase ka, wa na mo nakatunan. No, kay kapoy na niyo gani ka na todo sa inyong module. Diba? Sa inyong mga tunanan. So, muna, no, let us all be observant sa atong panahon karon, dili mo lusong sa baha, labi na karon sige kuwan-uwan. Daghang kayong salamat sa pagahinag oras kanamo karong adlawa. Daghang salamat sa tanang nagtan-aw na minaw sa chika o advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Dili lang din hinatapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon, limpyo ug hapsay nga Metro Cebu. Sugod palang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlawa ug hinaot nga ang tanang pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo moadto. Mag-uban ta usab ubang adlawang adlawang Huwebes alas 12 hangtod sa launa sa hapon. Sa ngalan sa iniusang pwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon, padayon sa pagpagkabana, o kini ang chika o gadbukasiya, mayong hapon.
5: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
6: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumala ko pang hapla, sir. Kasi hayayak, please ko kayong pamilang sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan capsule. I-try na ko. Unya kay tinuol magid siya diay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikap niya sa tumlan, wala naman kundi niya ang pagtulon nimo. Dili ka sakit, dili ka dulon, sa dili ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
3: Living Testimonies.

0: TTX 500.
1: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
0: TTX 500.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong juk ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring
5: marami na ang believe sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: 89.1 BT Radio Vitron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Cruxingo, San Miguel. Pasalamat ni ko, sir, kahit wala po na kayo naman kong bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya, ati mo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas.
2: Mm-hmm.
1: Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron,
0: sir. Vitron! Subok na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali og Liempo. Nagribay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, Borinba ko, ala, ang kaling Panyawad Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Pag-inom lang ko aling Panyawad, okay, pagpabipin ako, oy, 120 uburiti man ako, oy, ang produce ko sa pin, siguradong, siguradong na, kung ating mabibig, magbaba nila iya. 9 Mirano, 64 nga kumidal. Son 12, bago nila nilagyan sibit.
6: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
0: Living Testimonies.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon kong nalilumais kunti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Kaya, ilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilang malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
13: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatiya, nagsapuang sa imong saluma.
14: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
15: Kinsa siya, nanay!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. Inapod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Inapod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiay syrup. Unya, naapod na siyay kinini ang capsule. Unya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Ay pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung waning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Alang ni kanito yung tanas Tudling sa Mga Garay. Buot kong banhaon ang napusgay nga paglaom, gihungit yan ang ba-bas ni paka sa kagahapon. Gusto kong pukaon ang mga pilok nga nahinanok sa katulogon. Aron ang talikala nga nagbugko sa hataas nga panahon pagalugdangon. Niining nagkiat ko mga bukton ikaw, baliktusan og agakayon. Aron ibayaw ikaw sa tumang kamalipayon. Diya sa kapunaw-punawan nga buot mo saksi niining atong panag-uban. Din ikaw ako lamang ang nagbaliktos sa atong ibalugdangon. Adlaw gabi ikaw na ikaw nga gihanduraw. Ako buot nga ikaw mahanaw nining akong mga pananaw. Dadon ko ikaw niya nang tinubdan sa busay sa kamingawan. Aron sublion ta pag-umol ang nagkahinandas tang gipanungka. Saari ako sa usa ka mga saad nga way katapusan. Kaya ako kanimo magpaulipon hangtod sa kahangturan. Uban sa akong pagpangga og paghigugma nga way kinutuban. Bisan pa man sa ba-ba sa kamatayon, ikaw lamang ang akong unungan. Apanahagtos ang gakot sa duha ta kakasing-kasing nga mahigugmaon. Sayang gilitok sa imong mga ngabil ang panamilit nga hugtanon. Kay sa pagkakaron imong giantos ang usa ka matang sa balatian. Moy milugtab ni anang pundasyon sa ato mga saad ug ipanumpahan. Ayawin taon ako pabatia pa ni anang nagkapaus mong panamili. Kaya magisik na kiningdughan sa tumang mga kasakit. Padayo na lang sa imong pagbiya nga way pagduha-duha. Ikalimti kining binuhat nga nagbangutan ug mag-inusara. Handumon ko nga mag-inusara ang nakaiagtang kagahapon. Maning maasgad kong mga luha miduyog sa ako karong mga paghandi. Kining imong hulagway, iubay ko kanuna isip tambal sa akong kamingaw. Muhupay sa akong gibating mga kahidlaw. Alang to kaninyong tanan Tudling sa Mga Garay.

0: gabi-gabi, araw-araw. Atod kaninyo sa pinakada best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga kamo, nga kamugid mo'y amahan na. Ato na nga plaza ng Juando Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni ato Juando Herbal Oil? Ay. Tistingi kayo, suwayigan yung nigamit, ipa-epektibo kayo. Juando Herbal Oil, proven and tested na eh. Pastila na ikaw ka magmahay. Kaya perti nindutang ato ang produkto Juando Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, kisakitag tiyan. Katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin nabutang nga pa, suksok ba? Juando Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto Juando Herbal Oil.
1: Duel na, anggot. Lumalinaw,
2: mga tanan lang ko kung unsa ka nindot paggamit anang Juando Herbal Oil.
1: Ako, nagagamit ko na, pero kuan, karang itong haplas na, haplas.
2: Oh, Juando Herbal Oil.
1: Oh, naamo ko yung mga, hinda ko sir gayon. Mga ko yung naka, parang haplas nga kong ikuan, mamaya akong ganahan kung kay murabag mga, kung pupupug mga diig ko. Ipatakot ko, yan sining kuan ha, amo rin yung ayon kung kay ayaw man nga haplas ko.
2: Dugay na mo gagamit aning Juando Herbal Oil?
1: Oh, dugay na sir.
2: Sige, salamat kayo. Dako gyud kay ikatabang kanang haplasa sa atua kay nindot kay na.
0: Iguna na kay efektibo ang Juando Herbal Oil. Juando Animal Vita. Kalimot ka ito ng buhig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis daw guban pa. Gamit na sa produkto ng Juando Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhig mga kahayupan. Papaka, kabaw, baboy, mana. O, gamit ka o Juando Animal Vita.
3: Ako si Aisa Villegas, taga Villanueva, Misa Amis Oriental. Nagamit mi uga ng Animal Vita taud-taud na nakadumog manggukuani sa radyo. Unya, mo'y among gigamit sa among baboy. Kasi sa unang baboy na mo, kung man, dili makay siya mutubo.
2: Mm-hmm.
3: Kaya sa sukat nga, amo siyang nakuan sa Animal Vita, nagkuan na, nang dagko na kay among baboy. Karong gani, oo, oh, na, maglisod na migbaligyan, kinaku na kaayo. Kaya ang amo pong mga piso, sa una, mga matay man, basta ting init.
2: Mm-hmm.
3: Ya, karong kayo, mo man na ilang giinom ang Animal Vita man akong gibutang na ilang mga ilim nun. Na karong kayo, kuwan na baskog, naghana kayo kong piso karon. Napasalamat kong dako nga nakapaminaw mi sa radyo nga kuwan na ay Animal Vita kay sukat gyud nga paggamit namo. Ang among mga piso, wa na yung mga matay, unya, ang amo pong baboy, dagko na po na. Sa una, magulang akong bana kay tanang kuan dili kay sila gainom og tubig ba.
2: Mm-hmm.
3: Mukaon sila kids lugod among ibahog unya iya kong pangatakon ang baboy kay di man moinom og tubig nya karon nga pagbutang namo sa Animal Vita kusog na kay sila moinom tubig sige na lang makulangan gud ang isa ka galon namo ibutang sa ilang inimnon akoy pagkataud-taud wa na urot nagsuyop nila no lang dali ra kay sila modako ko na pasalamat jud ka ayo gyud nga nakailami aning kuan Animal Vita.
0: Ngunana kanindot ang produktong Juando Animal Vita. Mga pinalangan, digpamina Juando Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas. Naibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Juando Banaba Plus. Proven ang tested ni paminawa o testimonya. Nagamit sa produktong Juando Banaba Plus.
2: Ginsay nakagamit anang Juando Banaba Plus sa inyo. Nakasuhay na mo, nakagamit na mo.
4: Oo, ako sir. Nakasuhay doon ko sir.
2: Ah, nakasuhay na ka. Unya, kumusta man ang resulta?
4: Ah, okay man siya. Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigkuan ako, makatulog mong tukog ayo. Kana mawala ba ang panakit sa kuwang sana. Kana yung batang batang bitaw?
2: Dugay na ka nagamit anang Juando Banaba Plus? Bago pa?
4: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
2: Wala pa'y bulan.
4: Okay, trayan mo muna ko. Sige, magkukupamina po sa inyo ang programa.
2: Kisa niya itong pangalan, ma'am?
4: Amalia Dalman po, sa Pinyan, Zamboanga del Norte.
0: Kung nana, ganindot ang atong produkto Juando Banaba Plus. O, di ba? Sa akong mama, akong papa from Danao Negros, pwede mo request o kanta muling ibalik. Salamat, SG Masyon ni Kuya sa Cebu. Greet na ko si Nilo Butay, akong ugangan. Greet lang ko sa Montiser Family sa Coronadal. Gari na ko akong mga anak, gimingaw na ko nila. Salamat kay nimo Kuya Carls. Thank you so much. Kuya, greet ko akong mama, tata, nining o Joaquin. Salamat kuya sa Bantayan Island. Kuya, naminaw kanunay students magaray, binamin sunto si dad ni sa paho daan Bantayan. Shout out ko ni Ligan, kang J. Chris Pinanoyba, yung mga kauban po. Naminaw na po ko nimo Kuya Carls, maayo kayong magbalak. I love you Kuya Carls, amping pirmi in the floor. Maghinay doon sa Ligan City. Aray ko akong apo, Nicole Pea Rando James. Pag-aray ko ang isoon sa Cebu ni Rofa Lukob. Masawa nga si Jesus Lukob. Pag-aray Roberto Lukob sa apitong La Libertad, Santo Tomas, Davao del Norte. Shoutout sa Binaraw Family o Gusila Family from Mindanao. Salamat sa pagbasa, Kuya Carl. Ulit ko tanang taga Binangkil. Tanang naglikin gikan ni Imi Evangelista. Salamat sa pagbasa. Itong atong mga kaigsuunan ya, kung gusto mo ganap itong inyong anak, bago na tao, taman 1-year-old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron Drops ang atong gamiton. Mauna yung pinaka-the best nga vitamin sa mga bata nga bagong na tao, taman 1-year-old.
2: Kinsa ganini, ma'am?
5: Si Harabilia Maturan, sir.
2: Taga?
5: Taga Calayagon, Buena Vista.
2: Buena Vista, Agusan...
5: Del Norte.
2: Agusan del Norte. Okay, ama, naka-text manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang kada nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
5: Dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radio nya. Daghan malagi ning testimony nga maayo lagi ng Vitron. So, ning try pud mi og kanang palit. So, okay ba ya di ay siya, pinood gibi ay ng mga gipang ilang testimony kay pagtusay na mo na anang Vitron Drops, ang bata, pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat mga ganado naman siya mukhaon niya, ganahan siya matulog. So, kay mag-isod, di ay ano niya, ano nga bata kay hilakon, niya ka nang, hindi gito siya ingong nga hinaon ba, so, manan, gitusay nga na mga Vitron, so, pinood gibi ay nga, maayo po day ang Vitron.
2: Pila edad sa bata, ma'am?
5: Karon mag 1 year na siya happy. Padayon gyapon yung Vitron. Wala na mo siya undangi. Mga pagana gyud siya tao.
0: Unana ganindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron syrup na yon para din sa ato ang mga kaigsuunan nga naay mga anak pod nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pa gyud kayo hinga tulgon. Morning Vitron syrup kay vitamins plus iron gyapon eh. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o, testimonya, nagamit siya og Vitron syrup.
6: Pangalan na ko si Bibing Kahita, sir. Barangay ulim po, General Santo Tito. Akong apo, sir. Dahil tumula pa kayo ng Vitron syrup. Hindi ka dapat ka on. Tapos itong inom na siya mga isa ka semana. Ganahan na siya mukha on. O niya, nakakurot na siya. O tayong puan. Bali, puan. Duha ka battle.
2: Duha ka...
6: Okay na siya. Kaya mga ayaw naging siya. O,
2: siya. Gakwa na siya. Yeah. Kaya na.
6: Oh. Okay na siya karon.
2: Kusog na siya mukha on karon.
6: Oh, mainit siya mukha on. Kano. Hindi na kami siya na mukha on.
2: Sa una. O niya, pili edad sa imong apo karon.
6: 5 years old.
2: 5 years old. No. Okay na inyong pagkaon karon.
6: Oo, bagsik na
2: kayo. Bagsik na kayo.
6: Mangarati na gani.
2: Uy. Okay. Salamat kayo.
6: Salamat kayo sa gitong sirap siya sa inyong produkto.
0: Ingon na kanindot, mga pinalagan, tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ha? Unang inyo nang testingan, suwayan, gamiton, ka-epektibo kayo na itong produkto ng Vitron Syrup, mga pinalangan, tigpaminaw. Vitron Tablet po! Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulu, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit ang Vitron Tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa kung saan lang hunahuna ni mo, gamit ang Vitron Tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron Tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpaminaw. Epektibo ni Vitron Tablet, stingi gani. Paminawa o, testimonya na gamit sa produkto Vitron Tablet.
7: Ako si Renato Sinya, taga Tiguma, Pagadian City. Epektibo gyud ang Vitron Tablet kay katong ilang taon ko dili man gyud ta ganahan mukaon. Ininom ko ato mga duha ka adlaw tulo, higana na akong taon dayon. Kami pod akong tulog ba dens magabi na ako iinom kay tulgon mataw buntag na to ilimon. Tumikan sa tambal nga Vitron Tablet. Epektibo salamat kayo sa inyong mga produkto nga ipinalanginan dyan sa inyo.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Ngaray ko, Dr. D. Family, ang amigo Titing Puloksingko sa Mahayag, nagpagaray Rosita sa Maranding. Shout out kuya, taga Pigawaya, North Cotabato. Mo request kong song, mahal pa rin kita, gikan ni Tintin Piniro. Greet kong Iray Family, ang tanang taga Barangay Bugsukan. Kaya palihog ko greet kay Mami Inday, Pablita Nagasdas, diya sa Bagalupa, Pagadian, nagpagaray si Jinko Lipano. Shout out ko diha sa akong mga kauban sa Burgundia from Tata. Unsay maayo nga vitamins para sa estudyante edad 14 years old para ganado sa klase, dali ra makasabot. Garay ko sa Malaybalay City, das Purok 2, sa akong Lorna Falcon. Nanindas Polimedic Hospital, greetings coming from Miriam sa Bindoy Negros Oriental. Kato mga high blood ron, naminaw na to karon, ay lang mong kahiblad, pag-inom lang mong Wonder Cardio Care. Kaya ganyan, Wonder Cardio Care, dako ning tabang, para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kaya kanang taas nga blood pressure, ang in-English na high blood, mamana, high blood pressure, taas ka og blood pressure. Mauna, hinungdan nga, mahiwi imong dagway, mautro imong linakwan, og di gyud ka swerte on, pa siguro babalhin imong birthdays November 1 og 2, ana ba? Mao nang bantayan na nimo nang kanang blood pressure, mag-inom kag Wonder Cardio Care. Ayo kag kwan, ayo kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang Wonder Cardio Care, makatabang na nimo. Aron malikayan nga kanang birahan ka stridor nga high blood. Unya, katong mga almoranason, di man gid pug ganahan mo istorya siguro naa ka ana, limod man gid pug ka kay uwang po nang naa kay almoranas, pero pag naa ka ana, sekreto lang palit og Wonder Himo Aid. Kay kanang Wonder Himo Aid, makatabang na anang imong almoranas, ha? Oh, pwede ra, may problema, pwede ra man gud nagisuwat nimo papel, unya itunol nimo sa amoang kanang mga sales representatives diya sa tindahan. Aron nga, di nagay ka mo vulgar ang istorya bang kung palit kang Himo Aid, pwede po may mong kagisugo lang ka, anak. Kaya kanang Wonder Himo Aid, makatabang na sa dunay mga almoranas. Ha? So, pasuway, palit lang. Kanang testing eh, God. Pwede naman di ka magpalit og daghan o sa kastab lang sa palito ni mo. Napuok man nakabuok, kanya, purbahan na sa ni mo, God, kung panalitan o makita ni mo nga may magigipikto ning Wonder Himo Aid, balik-balikan lang yun po ni mong palit. Ano na may sekreto, ana? O niya, katupong ato mga kaigsuunan nga mahiligog kape, o niya, mutaas ang sugar ang magkape, acidity mutaas, no? O, ang kutukuto ni mo, half dose mo nang magamit kag Wonder Herbal Coffee. Ano yung gamit to ni mo? Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee. Kanindot, ana eh? Kanindot kaya na atong produkto nga Wonder Herbal Coffee. Katubitang mga naminaw na to karon nga mga kanabitang si tawag anak breadwinner. Kanabang ikaw mo ay gabuhi sa tibok pamilya, imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ano ba? Ka breadwinner ka. Abi nimo dili pa ka pwede magsakit. Ginahanglan perminti ka himsog. Ayog sugot nga magsakit ka. Luoy imong pamilya, magkautang-utang mo no, every time magsakit kayo, ano may kanang source of income, namo ko yung mga trabaho nga, dili 15-30, kanang daily, gud ba? Pagkatan, kanang trabaho sa, kanang vulcanizing, no? Kana, di ba? Kung hilantan ka, di magkakapang bulkit. So, wala dyan kay income ng adlaw, no? Gawas anang katrabaho kag kumpanya, di ba? Kay, kung hilantan ka, basta mo justify lang, swilduan man ka, no? 15-30 man ang swildo. Okay naman kay, walo ka adlaw nga, kanang sick leave, na kay, walo ka adlaw nga, kanini ang vacation leave o sa RSB na sa uban kay tag kuano man na 5 days man na o sa dulay mo nag 5 days mo siguro, no? Oh, ay na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na bitong trabaho karon nya para na mag-drive ka og motor. Ang imo biyang income na kana biyang imo pag-drive babal-habal. Pag dili ka ka-drive wala ka income. Mo nang dili ka pwede nga magsakit, no? So ama imong palabihon karon mo gasto kag palit og Wonder C+. Ngayon, mong gasto mo ka na. Mainom kag Wonder C+, kay vitamin C mo na, para di ka subawa, nilanta, di ka magsakit, no? Oh, kaysa, di ka mo inom man yun, possible na yung mga adlong magsakit ka, unsa naman lay, ato ang para sa pamilya, no? So, katubang mga, ang trabaho bito, ma-expose sa init, ulan, unya, dali ka magbalatian. Pwede na dyan ka mag-vitamins. Ang tao, magur, kinanglan mong kutag vitamins, good? Kanang Wonder C+, na i-capsule, ana? Oh, para sa mga adults na po'y sirap, anak. Para sa mga 2 to 12 years old, para dili magsakit ni mong anak na nag-eskwela, dali-dali magbalatian. Kanang Wonder C+. Ay mo kalimot sa ngalan. Wonder C+. Inyo nang gamiton ang atong Wonder C+. Mga pinalanggang digpaminaw. Shout out from Kalanig, Maitom, Sarangani Province, Nilo Family. Shout out Kadi City, Permi Megapamati sa inyong istasyon. God bless. Kuya Carl, pag-aray lang ko sa naminaw karon diha nimo. Ilang maring landa og maring Jocelyn. Sigig paminaw nagpag-aray Mrs. Moreno taga Maan Tibuli South Cotabato. Kuya Carl, sa'yo pag-aray ako mga silingan di sa Masibulig, Kidapawan City. Kuya, magpag-aray ko nila ni Judit og sa iyang bana Richard og sa ilang mga anak. Akong pag-umangkon anak ni Martin. Kisa itong nakadungog mga silingan, paliog kong sulti nila ng umusta ko nila. Sa Matampay ang umusta si Boy sa Damas sa Barangay Gango, Sami City. Kuya, si Merlinda Baino din ni pag-aray ko akong mahal nga bana nga nag-work og sa akong anak nga Kambal. Si Jane and Jeannie Frog Gihulgan City, from Gihulgan City, Barangay Kagawasan, Negros Oriental. Kumusta pag-aray ko ni Mads Floor nga always ginaminaw sa imong programang tudling sa mga gari. Si Miss Sis Mercy. Salamat Kuya Carl, si King Manlangit na inidris Barangay Buwayan, Kabasalan, Sambuanga, Sibugay Province. Pag-aray ko akong Papa Nilson, Bilya Hermosa, Harold Nidris Lanao. Shoutout sa akong mga apo diya sa Bigong Tigbaw nilang Liam Largusa. Big Big Bambi Jurna, nagpa-shoutout si Nanay Nining. Salamat kayo nimo, Kuya Carlo. Thank you so much. Atong katagag pagtagading hindi sa balak pinada ni Gerald Paxial, taga-Tayak, Seattle, Negros Oriental. Ang title siyang balak, Binhi sa Patayng Punuan. Ato ni ngatagan o kinabuhi. Hining maong balak, balik manungo. Alang ni kaninyo talan. Nabati ko ang tunok nga mitubo sa daplin sa akong dughan nga nasamdan. Kini na imong bantay sa dignidad nga gilumutan sa kasakit o kapakas. Gikan sa abo sa akong luha, mitukod ako gamay ang kahayag nga kasandigan. Nang akong gusto gihimugso sa bungaw sa hilom nga pag-antos o kasinatikan. Mga lubid sa akong kamot, akong gilabay ngadto sa kalawran sa kinabuhi. Makuha ang nawa sa daan nga mao ang mga butang nga hamili. Apan ang akong nakuptan nga tunok sa saad nga wa na mubalik sa dughan nga nahimulag sa kamatuoran. Saway pagduha-duha giulipon sa mga istoryang gilukop sa mga bakak nga wa mapugnan. Gitukod ko pag-usab ang pako nga nabali sa unos sa kagahapon. Kay mihonghong kanako si Bathala sa mga butang sa wa matuman nga paghandog. Panang tinaguan nga akong giampingan, wa malilong sa baba sa mga silingan. Mikuyanap kining sayop, pinungdan nga ang yuta na samda nagmugna og adlaw sa bagong pagbangon nga makita ang kamatuoran. Pantaliwala ni ining pananahon, akong nadungog ang tingog sa mga luha nga gitago loyo sa tamis nga pagpakaaron ingnon. Sama kini sa awit, gilubong sa batuh, apan nagpadayon sa pag-agulo sa mamingaw kahaponon. Mga samad sa tinguha sa daklit na himong hiyas nga gipasinaw sa mapintas nga higayon. Inundan gipasan ko na lang ang cross sa kapildihan bisan kini na puno sa tunok nga di ko unta buot pagasudongon. Ako na isama na lamang sa bato sa suba gihampak sa balod sa way katapusan. Nagpabilin bisan ang hikusgon sa tubig nagda sa kasakit og kalaglagan. Mga tukog sa kawayan o lalaing mabuhat gawas na lamang sa paghuni sa akong tingog nga nangita justisya sa gidangatan. Nagpasabot na lamang kini nga ang langit dunay daan nga mas lapad pa kaysa akong nahiaguman. Oh, tinuod, bisan ako gisagup sa mga damgo o gisalibay sa tinuod nga kahimtang sa kalibutan. Kung magpabilin nga binhi, nga mutubo, bisan gilubong sa kasubo o pagkapukan. Nalawa akong kasing-kasing, nabali makahimo gyapon og bagong awit sa kinabuhing naluad sa pagsuway pag-aangkunon. Ako mismo ang musaksing ang sinalikuway nga lugas, mahimong binhi nga mugitib, mubanha o sa patayng punuan. Binhi sa patayng punuan gikan ni Gerald Paxial Tayak, Seattle, Negros Oriental, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanini yung tanang. Ha?
1: Mga pinalanggang tigpaminaw.
0: Ato na koy? Ricardo Villaron, timayingon ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray ng pagservisyo siya mga katao.
2: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Okay, good afternoon. Welcome to another episode sa ato ang programa diri sa City Tuburan. Of course, ang ato ang 98.1 FM. We are the Bulawan ng Tinubdan Radio. Welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio. You're with me, your host, Sir Yogi Mendoza. Uban ko sa next 30 minutes na to diri sa pag-discuss. Basig na yung mingawon sa ato ang kasinaw diri no. Wala na tayo Facebook Live. Kay live taron ha, pero wala tayo Facebook Live. Kaya nagubag. Nahubog man gun si DJ Rant na sobrang agsayaw ba nagumpayang PC, so wala tayo Facebook Live. But of course naragya po na ato ang FM sa ni ato ang Facebook page sa ato ang BT Radio no, so na basig na amoy ipa-shout at pwede rin mo chat ato dere sa ato ang Facebook page na to, ato ang Facebook page of course ang facebook.com/dypsbtradio98.1fm para basing na mo yung mga shout out diha no, karon kay kanang wala lagi tayong Facebook Live, kinaguba ang atong PC diri for ato ang camera. But anyway, another episode. Today is Wednesday, September 23, 2026. O usa ka may initon, so kaya literal nga init no, so murag mangusik man ang kainiton. Ay so kami in town nga mga walay buhok, murag kuan kay prone kaayo sa kuan baka na bang ang say tawag ani sa so, sunburn ang ato ang kung anong samot kasuwaw ug magkita tanin niyo. Anyway, natay guest karong adlaw no, so sayang lang kay di siya makita sa atong live kay kuan manggood kay nang say tawag ani giguba man. So ang ato ang guest mo ang ato ang governor kuyawa governor na ka governor sa Future Science and Technology Leaders of the Philippines o kanang FSTLP. Usa man gud na siya ka murag dako, usa sa pinakadako pod nga student organization diri sa CTU Tuburan. And dili lang siya sa CTU Tuburan kundi sa tanan nga CTU campuses no, external sa main campus na adjud FSTLP. Unya dili lang siya naglimit sa usa ka grupo, usa ka kurso o program nga kundi ina-enroll ang usa ka estudyante, but I think it encompasses every a member ang tanang students ano niya, but ato ning klarohon later on with the interview. So welcome to the show, Mr. Secretary, first name niyo ba? John Rico Diana no, ang iyang apelido Diana. So greet sa imong mga fans nito diha. Padot lang tag gamay imong mic para kuan.
7: I would like to greet my classmates Bitulid 2A and okay, also my family in Toledo City and also the students in CTU Tuburan.
6: Okay, good afternoon sa mga fans ni John Rico Diana, no? Sakto ba?
7: Yes, sir.
6: Unsa kini imong kurso ba para makuan lang tayo?
7: Akong kurso, sir, is Bitulid 2A, majored in home economics.
6: Okay, so you belong to the College of
7: Education
6: Bitulid, no? So ang ato ang imuhang naakakaroon diri to represent
7: Our organization, sir, which is the Future Science and Technology Leaders of the Philippines.
6: Okay, so kana no, so meaning ato sa siyang istoryahan unsa man ang inyong what do you call this, ang inyong organization all about based sa iyang name ato makita no nga Future Science and Technology Leaders of the Philippines no, so kuyawa no kung yung tanaw ba Future Leaders. So unsa man jud ay siya, tell us about what your organization is all about and unsa pod ang mga kana lang sa what is it about ang FSTLP?
7: So our organization, sir, is kaan siya kanang nagdevelop siya for the future student leaders through science, technology, research, innovations, and creative activities, sir. So while helping students build leadership and practical skills to contribute to their school and community.
6: Okay, so kung murag ko, ano, ato lang siyang i-distinguish.

0: ang inyong membership and again sama ninyo pa unsa may unsa man to pagkibaw nga member ka ani or unsa man na siya or active member or unsa man.
1: About sa membership, sir, is that tanan student diri sa CTU, sir, is automatically a member na dyan na siya, sir, sa
0: so SLP. Meaning kung once you enrolled or you got in, admit ka diri sa CTU, at in fact dili lang sa CTU tuburan, but basta CTU student ka.
1: Yes, sir. Once you enroll, sir, automatic you ka member sa FSTLP, sir.
0: So nagpasabot, wala siya ni ila og kurso, no?
1: Yes, sir, wala, sir.
0: So
1: any student, sir, in any department.
0: Any student,
1: sir,
0: any department, ma-under dyan siya, automatic ka nga member sa FSTLP. FSTLP, pero given the number of the population nato, no? So like for example sa CTU Tuburan, we are and Tabuylan siguro mga 5,000 kapin 5,000 students who are enrolled this particular semester. So that also means nga 5,000 kana pod are members of FSTLP.
1: Yes, sir.
0: Pero given that scenario or given the fact nga inani kadaghan, dili ta mag-expect nga ma-active tanan, no?
1: Yes, sir.
0: So unsa may inyuhang kasagaran, inyuhang polisiya ana niya? Kung bisag member ka, so unsa may benefits, unsa may mga inyong tanga mga responsibilidad? So inyong ta lang, no, nga na may dili man siguro tanan maaktibo, so unsa may ito ang gibuhat para ana?
1: Yes, sir, we call this kanang naaman jud ang FSTLP, sir, naaji kanang murag tag student organization, sir, which is sila ang nagdala ang og ang nag monitor sa kanang mga kanang activities diri sa school, sir. So
0: or ibutang tala officers,
1: yes, kana, sir, no? Yes, mga officers, sir, which is
0: ang sir, pagpili ba sa officers say paagi
1: ang pagpili sa officers, sir, kay kanang through sa kuan, sir, mag-election pod ni, sir, same style sa other organizations,
0: so
1: sir,
0: meaning magpatawag.
1: Yes, sir.
0: Kunya ang kaning ipatawag address to everybody.
1: Yes, sir, kanang open dyan siya sa tanan, sir, kanang sa kay sa elections good, sir, kay pwede maka-create ang students diri, sir, o kanang mga party list bitaw, sir, nga mo oppose sa anak nga lain nga kanang team, sir.
0: Pero gibuhat ni siya ang pag-election ninyo last year o karon lang?
1: Ang kaning election karon nga school year, sir, is karon ni siya gi ko answer.
0: Tabo ni siya na mana bag, so meaning bago pa day ka.
1: Yes, sir, I'm the new kuan pa, sir,
0: nga governor.
1: Governor diri sa FSTLP.
0: So meaning pagsugod sa klase mo pay pag-elect.
1: Yes, sir.
0: Pero ang inana no nga butang tala nga dili man jud tanan nga interesado. So gyud sa mato pagpatawag sa inyo, ha.
1: Sa amua karon, sir, kay mura bitaw siya kanang kuan, sir, like na siya online nga kanang murag form to fill out dito if unsa imong ganahan nga position panayatan sa governor, kay na kay pilion dito nga kuan, like positions ganahan ka mag-gov. So itap nimo ang governor, sir, and kanang naamasa na siya yung mga qualifications, sir, kumudagan ka anak.
0: Oh, for example, kuan, sige ko na tagay ko na kung
1: info. Yes, sir, qualifications, sir, sa governor is kanang bona fide CTU student, sir. So tanan CTU student, sir, nga ni-enroll diri, sir, kay kanang pwede ka ayo siya mudagan, sir. And also, sir, kanang naka-experience na ka o kanang leaderships like mga ingon ana. So mao to siya, sir, as well as sa vice governor, sir, and sa kuan, sir.
0: O so pagsugod bali, natay official Facebook page ba ang FSTLP?
1: Yes, sir, naa, sir.
0: So pwede usa man pwede nimo ma-share na to para at least ma-follow pa sa ubang students.
1: Yes, sir. Ang Facebook page na mo, sir, is Future Science Leaders of the Philippines CTU Tuburan, sir.
0: So ito, FSTLP, no?
1: Yes, sir.
0: Ito ko na-search para kuan. FSTLP Tuburan, adara.
1: Yes,
0: so ato na ipa-follow sa ito ang mga, kasi wala pa naka-follow, no, ang mga students na ito, di ha? Ang ilahang Facebook page sa FSTLP is
1: CTU Tuburan.
0: facebook.com/FSTLP CTU Tuburan. Ay, klaro na to para. So that's facebook.com/FSTLP CTU Tuburan. Again, ha, kay ang FSTLP manggod dili raman siya confined or dili lang sa CTU Tuburan, but it's naani siya for entire CTU system. So bisag asa ka nga CTU campus, na adjoy FSTLP. So muna siya na, so mga students na to, labi na ka to mga first year transferees o uban pa nga bag-o pa, or even ka to mga old students nga wala kabalo nga naadi ay mo. So i-follow lang ninyo facebook.com/FSTLP CTU Tuburan.

0: balik na rin talo. So, thank you DJ Rans, idol na dyan. Muna ngayon, kung ayaw may dahilan, if there's a well, if there's a will, there's a water. Or if there's a will, there's a bike. O anak ko, no? Bitano, so thank you DJ Rans. Live taran sa ato ang kung pa makita sa so, natutong guest mo. Panagsarata maka-invite, no? So, makita diha niya. So mubabay ta. So mga pa shout out na nila ina nang mubabay mga karaan mga iyo. But anyway, so karon pila man ni kabuok mo sa nga officers, no? So karon nga school year.
1: For now sir, we are 42 sir. So murag daghan-daghan jud mi karon sir.
0: 42. Yes, yun sa man sa man daghan naman ani lainlaing representation.
1: Yes sir, naaman daghan mi kanang creatives officers sir, like sa mga committees.
0: Committees, oh.
1: Yes sir.
0: So but kini siya ang giyon sa man pagpili aning 42. Pila man ka buo kasagaran ani butar out of the 5000.
1: Actually sir kaning ang gi-vote jud namo officially sir kay katorang mga like mga naa sa
0: mga active
1: council sir, yes sir, kay like gov, the vice gov, the executive sec, the finance, the audit sir. So there is sir kay ipang-appoint na sila sir.
0: Ah okay. Bitaw no kay para dili pod kuan.
1: Yes sir.
0: Sige, so muna na siya. So right, inyo hang term ani is for the entire year.
1: Yes sir, for the entire.
0: Unya unsa man ang mahimo ilisan na pod mo next year o pwede ka mo balik og magpa-re-elect ka for your second term, third year na ka.
1: If naay mo dagan next school year sir kay kanang naay possibility sir nga magkandak og election sir.
0: Ah, okay.
1: Yes sir. Pero if wala sir kay kanang kuan sir,
0: retain
1: sir,
0: extend imong term for another year.
1: Yes sir, pero pwede lang sir like kanang mo pahuway then mo policy vice or something.
0: Okay, may third year na ra ba ka no? Yeah, busy, yes, busy busy naman siguro na no. So inana di ay ang paagi sa FSTLP, but this is a duly recognized organization man no sa yes, ato ang student affairs.
1: Yes sir.
0: Okay, so time check diri sa BT Radio 2:15 in the afternoon. Mubalik sa tapos sa takadiyo ta ya.
1: Yes sir.
0: Okay, ato gyapon padayon na tong discussion but mupos na ta for a break. Nya mubalik ang Airwaves Bulletin on BT Radio. Don't change that dial ha. So mubalik ta diri sa 98.1 FM. Atong screen remind.
2: V-tron. Subok na.
3: Madami sa Bitron ko ya kung gagaw si Dono kung sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Kan may tayong palitan namin yung Bitron no kay dako kuno kaya nagikatapang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangitay naman sa vitamins. One week lang ko ya nakatarong nga sir baklay kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Bitron gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
2: Bitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag og kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
8: Kung tiyang ba ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak. Iingnang kong gupirahan.
7: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
8: Naginom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumor sa kanyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
6: Living Testimonies.
7: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka rato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
5: Gusto ka ba o Glitson Manok o Gliampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas ni Choy Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas ni Choy Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas ni Choy Manok and Liempo. Tara na!
9: Nawad ang nabaka-ugana sa kama?
10: Masinug!
9: May diabetes ka?
10: Ang TTX 500 na!
9: Ang TTX 500!
10: Adunay powerful extracts.
9: Nga phytochemicals.
10: Ug antioxidants.
9: Nga gigan sa palaya.
10: Ug de-sugared sugar cane.
9: Mga organic compounds.
10: Nga effective.
9: Matok sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500!
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
13: Ganila, ninyo. Winded day sa Maria Cristina, Ligan City. Ninyo ang Nerveflex Capsule. Kaso, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk, doon, kapanin, mga tudlo, sa kamot, o mga lapalapas tiil, mag-gulungol, maragtos lukog dagong, gaminod. Pagamit na ko sa Nerveflex, na-alibyo na siya, sir.
11: Nerveflex Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas, at tikna utok, ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bistak, asenso ta! MaxVit, kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. O nang pagmayra ko, lapot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa. Mayra ko na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Welcome back. Diri sa Airwaves Bulletin on DC Radio. Atong oras sa 22 minutes past the hour of 2 o'clock. Kanya ito lang yung pasalamatan gihapon ato ang mga avid nga followers diri na sa BT Radio. Sila si Ma'am Evangeline Parilla. May hapon ko rin. Aminaw sila. Diya sa Barangay 2 sa ilahang tindahan nga gamay. Okay, salamat kayo sa pagpaminaw, Ma'am Evangeline Parilla. Of course, ang ato agyapong amigo, no, si Boards. Good afternoon, gyapon Boards. Naminaw gyapon siya. Salamat o God bless. God bless po din mo diya, Boards. Okay, so mabalik ta with naagyapon na to ang special guest karong hapuna, si Sir Rico. John Rico Diana ang ato ang governor sa FSTLP organization niya sa mga student leaders nato the Future Science and Technology Leaders of the Philippines. So niya ato ang giskutan ganina ang ilahang pagpili, no? So kisakop man di ay sa FSTLP tanan nga student nga enrolled, tanan nga students nga enrolled sa CTU. Unya karon first term ni nimo?
9: Yes,
8: Rico,
9: sir,
8: no? Unya napakay sama jud kay kasagara mga activities nga inyong giplana, tala i-share sa atong mga listeners.
9: Yes, sir. We have here our initial plan, sir. So first, sir, we have here our Research X water pump, sir. So,
8: sa manuoy kuya wo.
9: Since kanang
8: ganong X, what ganong X man?
9: Ay, sir, once makuana na mo siya na research sir, is that pwede na mo sila tabangan to ang katong lugar nga kanang.
8: Ah, okay. So community na siya.
9: Yes, sir.
8: So unsa may i-share ko no?
9: So kani siya sir kay the FSLP will document the water supply sir challenges facing selected sir sa Tuburan barangays. So in a
8: okay, diri sa City of Tuburan kanang solar na biya nito andaray sa mo na wala dito nag problema sa tubig na to. So deep well siya unya natay solar power mo imo dagan sa motor mo imo pump mo ni siya nga dili sa City of Tuburan dili ta mag problema og supply sa tubig. Pero ang inyong plano unsa di ay
9: kanang sa kuan sir dili man sad ta assure sir sa tanan tuburan nga kanang
8: kay we
9: have adjust sila kanang own nga kanang mo na so naa man mga murag rural places sir nga kanang need gihapon sila og kanang waters bitaw dito sir water sources. So ang kani nga evidence based output namo sir kuhon will then be formally presented to the LGU of Tuburan to request water pumps so as practical targeted solution that directly improves reliable water access for affected residents, sir.
8: Pero dili sa household or barangay nga barangay nga building
9: sa siya. Like kana sir kanang
8: communal.
9: Yes sir, communal siya sir. So kanang maka-benefit ang katong mga
8: so, barangay dai mo butang ani mo dala ani.
9: Yes sir. Since kanang we have a kuan partnership sa kuan sir.
8: Pero nana ba study ani niya or wala pa?
9: Actually, sir, murag wala pa man siguro, sir.
8: So, because you need to, siguro, start with, no, na murag asa man ang tubigikan, so partner siguro, no, upan, anak, no? But that's a good initiative. Or, we can have, siguro, mga water catchment, no? Like, daghan na baya dyan ka yung covered court tanan ng mga barangay. So, imagine mo, if nigulan, sa covered court, pilay, saluan na niya. Oo, oh, da yan. Filtration, da yan. So I think it makes more sense kaysa itong kuanta o like mag-deep well, no? Kaya murag, kinanglan siya kung nag-study dyan, nga na yung mga engineers na nga mo study dyan kung naba dyan ito ubig sa ilaw. Yes, yung na na. So siguro that's one of the areas na pwede nyo ma-explore. Water catchment nga design, no? Saan siya? Labi na karoon nga, almost all, if not all of the barangays na na dyan mga covered courts na kana pilago na ka litro siguro nga o gallons of tubig na ang yang makatch lang even dyan sa City Tuburan kana o mag-uwan tanang mga buildings na to dyan pilago ka volume sa tubig ang makatch no bisag sunggod lang siguro ta dyan before ta mo expand extend it.
9: Ah yes sir.
8: Okay, unsa pa may lain?
9: So next sir, we have this FSTLP Tuburan Fund, the BIT research output sir. So ka bantay mo to katong machines ya sir banga hulog-hulog tubig sir nga mo supply bitaw sir og tanang kuan like tibuok nga kuan. So this project sir funds the design and fabrication of piso water machine sir. So it is a specialized research output engineered to accept 5 peso and 10 peso coins, dispense water, and automatically calculate and release correct change, sir.
8: So
9: yes, sir. Especially dito sa Tuburan, sir. Kay, usa sa mga problema sa students, sir, kung uhawan sila, sir, kay, tag-piso majud, sir. So para murag mas madali, dito lang ko, sir, di na sila mo adto-adto pagka ng canteens kay para magpasensiyo niya. Nabi time po nga ang canteen wala po yung piso. So kani siya sir kanang nindot po niya nga kanang
8: kuan
9: sir. Yes sir, initiative sir. Para if kakuan sa student sir if wala sila sensiyo kay musukli ra automatic ang machines nila sir muhatag ang water niya.
8: Okay, sa pa dyan. So but ang inyong hadari karang intrams ang sama inyong role wala ra?
9: So far sir
8: kasagaran magod sa ito ang metabo during intrams ang SSG na niya dayon U Days University Days
9: yes sir
8: ang FSTLP
9: yes sir
8: so ingon ana no so sa inyo ang U Days wala pa mo yung natanaw nga inyo ang mga plano
9: so far sir karon sir wala pa na mo na
8: sabutan kay sa concept niya labi na nga nanito ang mga Mr. and Miss yes. Na mo na siya
9: usa siya sa pinaka big events nga dadon sa FSTLP sir.
8: Pero kasagaran unsa man ang to sum it up na lang no kay atong oras hapit naman jud ta mahuman unsa may kasagaran aside from katong mga inatong projects what about let's say mga capacity building o unsa pa may other projects na tan-aw ninyo nga masulod sa imong first year isip governor?
9: Oh maybe sir we will conduct since wala may record karon sir sa so pwede siya sir kanang mura siya research congress diri sa atong school sir like kanang mag-present gyapon sir pareha sa record na ano sir sa mga ang mga deans kay magpili og kanang mga best research sa ilang kuan sir then atong i-showcase bitaw sir then atong ipa-audience sir kay kanang mga first year and second year sir kanang kanang bitaw para matanaw nila sir nga so kani din na research di kay kanang imo na niyon din na so para pud naa sila knowledge sir ba para when it comes to sa ilahan
8: ng time
9: kay nana sila idea kung unsaon nila pagsugod o pagbuhat ang ilang kuan sir.
8: Okay, sige, nice kay na siya. But I also hope nga namoy before na maabot ana naa yung mga capacity building na may tabo yes, no nga unsaon pag-present kaya na unsaon pag-present because daghan magod niya di pa kayo hadlok mo present in front of kan and even how to write no na write shop jud kay daghan kaayo mga students kay mahadlok mamusuwat kay di mao na revision ba so to minimize siguro the revisions so i-capacitate ninyo sila kay pareharam siguro tanan regardless sa kurso ninyo
9: yes, sir.
8: No kay nana. Okay, so anyway, ang atong time check dere sa atong oras sa Takna sa BT Radio is 2:30, so sakto na kayo. Anyway, unsa pa may other ni mga messages or uban pa ni mga i-share before mahuman atong programa?
9: So I would like to thank you, sir, for inviting me here in the BT Radio. So first time din ako dere nga.
8: By the way, kinsa man dere yung advisor before?
9: ODI, nakalimot ko. So among advisor DI, shout out to Sir Raymond B. Garrido, among pinakagwapo nga advisor sa FSTLP.
8: Hi sir, mayang hapon.
9: And also, thank you kayo sir for inviting and yes, kanang wadyo ko ka-expect ani.
8: Mag-expect ka because imagine, dako siya nga organization at mong gidala ba. So might as well i-share na to, no, sa iyang mga updates.
9: Yes sir.
8: Yeah, unsa pa man, mga shout-out, yung mga masing na pa kayo nakalimutan.
9: Shout-out ko sa ako ang kuan diha, mga classmates nga ganiha before ko ni ko Andre kay ni ano din sila nga kanang ipa shout out ko.
8: Okay.
9: And also sa kuan sa akong mga instructors and yeah sa akong BTHC fam.
8: Alright, sige. So, wala na tayong oras dali sa BT Radio, no? So, thank you kayo for gracing our episode this afternoon. Yeah, hopefully, mabalik ta, no? Kung naman yung mga events, eh, na lang dyan ta para ato kong ma-share dali daan.
9: Yes, sir.
8: Okay, sige. Mugi hapon sa ato ang programa dali sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Ato lang yung announce nga nagpadayon ang pag-release sa mga ID cards sa mga freshmen na to. Na-schedule, i-follow lang ato ang MIS page, no? Mga students na arana diha, especially mga first year nga wala pa nakakuha sila mga ID. Ang atong graduate school department po nagpadayon last day na lang on Saturday sa enrollment for the third trimester na atay duha ka program sa atong MAED. Major in Administration and Supervision, unaapoy ka to ang Master in Tech Voc, no? Technology and Vocational Education. Nga major na to is ang Home Economics and Technology. Unya napod tayo para sa doctorate level. Nga, of course, ang atong Student Affairs and Services Office tagpadayon pagpamaligya og mga official uniforms na to. So, katong mga first year na to diha, katong mga transferees o katong mga wala na nang huot na ang ilang mga gipangsunlob na ang uniform, nagbaligya ang ato ang SASO, no? So Student Affairs and Services Office, makita alang si Ma'am Michelle Grace Chase para makabalo mo and pila ang presyo. Okay, wala na tayong oras dire sa ngalang sa kinatibuk ang pwersa sa City Utobran Campus, headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Abakita, atong Dean of Instruction Dr. Rowena Abakita, atong Assistant Campus Director and SASO Dean Dr. Maria Lene G. Toralba, atong magandang kalain-lain nga deans and chairmen and faculty sa lain-lain nga departments and colleges na to dire. Ato ang Administration and Non-Teaching Personnel headed by Dr. Ni Ma'am Emelo Tabo-Tabo. Of course, ato ang Station Manager, Engineer Fernando Mangubat Jr. At ang Program Chief, Engineer Naomi Bahaw, DJ Rans, nga green lang, green kini siya ron. Murag, ma'am, ni siya laing color, nga birding dugo. Without init kayo ninyo, so stay hydrated everyone. This is Sir Yogi Mendoza. Until tomorrow for another episode of Airwaves Bulletin on BT Radio na ang ugma. Ato ang top notcher sa engineering na ano, atong guest, hopefully makapresent siya and maparapod mo, kit on ninyo yan, ma-inspire pod mo. So again, until tomorrow, Airwaves Bulletin on BT Radio. God bless everyone. Stay safe and bye-bye.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga makabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado, sa tamang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisnak, asenso ta! MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang batog nga pema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: kapanyawan. New normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado o mamahimong makamatay. Mao ka ng kinahanglan nga doon nagitay insaktong depensa nga kahibalo, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabinagayod ang COVID-19. Ang said marketing, nagmugla ni ining tulumanon nga maghatag kaninyo og mas luwas, natural o herbal nga pamaagi, aron makatabang nga kita makakatun og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas paligunon. Sir Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang ka na to aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisa gubang nga pandemya karon. Lawas paligunon. Sir Panyawan Products gamiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga ikanay, sumod, maing adlaw ka ninyong tanan. Welcome na po din ating tulumanan karon sa mayong paglawas. Hatod kini ka na ito sa mayong kabubuto sa said marketing. Aniya na po si Mr. Panyawan, alang sa tuang tulumanon, sa tuang new normal. Aniya na po kining atong pagtabang ka ninyo, paghatag ka ninyo o kahibalo o kaalam aron na ikaw mahilikay sa mga bisanunsang matang sa mga balatian o mapabili ni mo nga mahimsugon ka ng imong lawas. Timani ka nun na mga ikanay ka Panyawan, nga ang said marketing wala nag-claim. Nga doon na kita'y tabang nga mahimo batok sa COVID-19, no? Kining COVID-19, mga higala kapanyawan, up until karon, wala pagyapon kini nakita nga kasulbaran, gumikan kay lisod yun kaayo. Kini nga matang sa problemang panglawas. Apan, aduna kita yung mga pamaagi nga gihatag sa gobyerno, no? Nga kitang mga katawhan mahilikay nga makaangko ni ini. Ang usa ni ini, mga higala kapanyawan, kanang ginatawag nila nga pagsulob og face mask. Nasayod ba, mga higala kapanyawan, nga kining ginatawag nilang COVID-19 nga virus, no? Or kaning coronavirus, mga kaisunan, posible kini siyang magpabilin sa thin air sulod sa tulo oras. Mga lugar, mga kaisunan din, pondo ang hangin, wala galihok. Susama sa mga elevator, sa baka mga higala kapanyawan, kining mga bodega. Ang uban na yan yung mga higala kapanyawan, katong mga lugar, din dili na galihok, kaayo ang hangin, no? Delikado, mga higala kapanyawan, nga magpabilin ang virus sa kahanginan. Unya ikaw, mga higala kapanyawan, nga magsunod, delikado nga ikaw pod usab matapta ni ini. Usa sa mga pamaagi nga gihatag sa government, mga higala kapanyawan, mo ka nang ginaingon nga pagsunob sa face mask. Ang face mask, mga higala kapanyawan, simple lang kaayo pagtaod. Kung mamahimo, ayaw hikapa mismo ang atubangan o likod sa face mask. Katulang yung iyahang gunitanan sa kilid. O usab mga higala kapanyawan, isulot lang kini sa imong dalungan. O ayaw kini kanunay hikapa. Gumikan kay wa kita kay balo kung disagikan ka ng imong kamot. Matod pa sa Department of Health, mga higala kapanyawan, kining ato mga kamot, usa kini sa posibleng mahimong carrier sa mga matang sa virus. Kay kini nga virus, mga higala kapanyawan, dili man kini airborne, posible kini mahagbong sa mga butang. Nga kasagaran nato mahikapan, mga higala kapanyawan. O baka adunay tao nga carrier nga muubo sa iyahang kamot o niya mihikap og doorknob, nihikap og lamisa o kanihikap og mga railing sa tuang mga mataong nga dapit o ikaw pod nga nagsunod, mga higala kapanyawan, makahikap ka ni Addo o nihikap usab ka si mong mata, ilong o baka si mong baba nga maoy sudlanan sa tuang mga sa virus. Delikado, mga higala kapanyawan, nga makaangkon ka. Mao ka nang gina-advise kanunay sa Department of Health nga magmaabtikon kita, no? Consider everybody as positive aron ikaw mismo si mong kugalingon makalikay sa mga taong dapat nimong likayan o usab paghikap sa mga butang. Be mindful also sa imuang mga hikapon, mga higala kapanyawan. Ayaw kalimot nga magdala ka og alcohol. Gumikan kay mao kani maayo nga pamaagi sa pagpatay sa viruses. O usab alang sa mga katawhan, ilabi na katong mga aduna na insaktong pangidaron, tumara ang said Panyawan Herbal Capsule. Gumikan kay kining said Panyawan Herbal Capsule na pamatud-an kini higala gisuon nga aduna ikahatag nga kayuhan sa kalawasan sa pagpakusog sa atong immune system. Kaning atong immune system, mga higala gisuon, mao kini ang ato ang ginatawag nga first line of defense. Mao kaning importante gayud, mga higala kapanyawan, nga doon na kita'y insaktong pangtabang sa ato mga kagalingon. Tumara ang said Panyawan Herbal Capsule 3 times every day kung ikaw adunay balatian. Kung wala, mga higala kapanyawan, mamahimo nga tumaron lang nimo kini once every day aron aduna lang kay insaktong panlaban si mong kagalingon batok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mawkad to ang tulumanong lawas paligunon, said Panyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga said marketing products sama sa said Panyawan Herbal Capsule ug said Panyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa said marketing. Kimani, bawal magkasakit. Lawas paligunon, said Panyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang said marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad, ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Gihon sa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver? So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
3: Oh, ikaw di akong driver, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa ko pagkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo dihi?
3: Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ko, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: Gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak.
1: Albay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: O, ganun na, mama. Huwag ka bagito, Sara. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Aban wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: na lang unta.
1: Di kailangan mo umimik, nagdadagdaan lang sa
0: pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Seed marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: 2016, Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
2: Nandiyo ko'y paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Matunga, nangyok atong panyawan. Sila ko'y inom. Salamat ko anang tambala. Langan ningin na po din sa Ginoo. Nang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Man ako paglaom ato. Kaya kong paminaw nga. Kabangan po sa Ginoo.
1: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa said panyawan herbal capsule with mangosteen.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilmitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: Ani ni dog, nakita man gud ming mami nimo.
1: Usa? Dinoy.
0: Si sa kalsada, nag-drive siya sa imong sports car.
1: Unsa?
0: Og ni apay. Kaila di ay silas mami ni mong silmay. Og di ililang kay simple rang kaila. Managuya pa niya sila!
1: Unsa? Tarong ganit diyan ng gulit.
0: Mm. Tinuod lagi. Kamutuod ako.
1: Og nakita kasab ni mami.
0: Wow, tago ko sluyo sa baksit.
1: Unsa?
0: Paminaw ha, kasugil lang tika sa mong lakaw o sa mga panghitabo ha. In-ini ang mga panghitabo, Dong Sandro.
2: Nga nung kitriwa man ang amigo ni Sandro ang among sakyanan?
3: Na, we are the same regular chairman. We don't know the answer.
2: Unsa na gisulti ko ni Moyaya? Di ba nailad na sab anang mga kaila ni Sandro ang akong amahin?
3: Oh, ha?
2: Daan pa ko, di ba? Giilat ng mga tawhan ng akong amahin.
3: Unsa?
2: Ambot unsa kalaog mga laway ng mga tawhan. Nga kung unsa tingali isulti ni Daddy, madahagin si Daddy nila.
3: Ay, dili sa tingali day, uy.
2: Si dili, Yaya. Nahibaw ka ba unsa kaimportante ng sakyanan na kan Daddy? Tungod kay ilang sakyanan ka na imami, may sentimental value na nila sa akong amahin o sa akong inahan. Unya gipahimus na lang anang yamukmuk og nao nga amigo ni Sandro? Og di pa ka maong muamping sa sakyanan?
3: Ha?
2: Suma! Nangaigput na pagpahunong niya sa sakyanan. Nga halos na lang ibangga na lang.
3: Basin og kasi aron lang dun gulyat day oy. Mong nagdali.
2: Unsaya?
3: Ay, sabta sa taon day oy. Dili ba yung lalim nga mabati taging anak day?
2: Pero ang pangmuta na, nganong ang amigo ng Sandro ang nag-drive sa maong sakyanan?
3: Why ask me lagi, uy? Ano ako may pangutan, Unday? Why not ask your father?
2: Oh.
3: You call your dad so that we will know the answer.
2: Husto. Ako cellphone, be palihog, be. Akong tawgas, Daddy.

0: Uy, si Charmin kini. Lagmit na abot na si Don Goliath sa ilang subdivision. Hello, baby!
1: Masa din kita buha, Daddy? Nganong ang amigo mang Zandro nagdayan ng atong sakinan?
0: Oh, naabot na Daddy ha, si Don Goliath.
1: Don Goliath ba, oy? Nailad ka gitog maayuan ng mga tawhana, Daddy.
0: Usa ilad gud iha, Charmin.
1: Sama! Nganong misali kang ipada ining way bukot ang giampingan ta sa sakyanan, Daddy?
0: Iha!
1: Ibaw kong importante kay nimo ning sakyanan, Dad. Unya gisalig lang nimo aning haras kang mudag sa sakyanan, Dad.
0: Unsa? Usay haras ba?
1: Ibaw ka ba, Dad, ha? Halos ibangga sa amigo ni Zandro ang atong sakyanan pag-abot niri? Nausa naman ka, Dad? Imo lang itugutan ning tawhana nga abusahan ang atong sakyanan?
0: Wala ko'y labot kung abusahan sa pagdaan ni Don Goliath ang iyang sakyanan.
1: Unsa? Iyang sakyanan, Daddy?
0: Gibaligya ko na kang Don Goliath ang maong sakyanan.
1: Unsa? Unsa gibaligya mo, Daddy?
0: Yes, iya. Ako lang gibaligya kang Don Goliath ang maong sakyanan.
1: Unsa?
2: Si Max Urban, batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakang sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
3: Gikabalak-an karon ang pagdagsang sa mga nangabiktima sa novel coronavirus. Usa ka virus nga dali motapos sa usa ka tawo nga adunay hinay nga immune system ug ubos nga resistensya. Apan ang Seed Marketing andam ni ana nga balatian napamatud-an nga ang panyawan nga herbal usa kini ka immune system booster ug energy supplier. Mao kini ang dapat nga aduna kasimong lawas karon. Gumikan sa kalisod sa panahon karon, dapat insakto kag proteksyon. Dapat naka-Seed Panyawan Herbal Capsule Plus ka. Lawas nimo. Luwas. Usa ka produkto sa Seed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Seed Panyawan Herbal Capsule Plus ug ang Miraculong Haplas, ang Seed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seed Panyawan. Sa mga kaigsuna nato na magmaminaw karon sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay kung aduna manggali kay mga gipanghambin diha karon nga mga pagpanakit sa imong kalawasan. Ang arthritis mga igala ka panyawan usa kini ka mata nga balatian kung kining atong cartilage matandog kini or baka manipis hinungdan nga duha nato ka mga bukog mga igala ka panyawan magbangka. Kining atong lawas mga igala ka panyawan nagkinahanglan kini ginatawag nato nga mga asido nga moy mahitabo nga mga oils ngadto sa atong mga ginatawag nga mga joints. Kining mga joints nato nagkinahanglan lan kinig mga oils nga gikan ra pod sa atong mga gipangkaon. Apan mga higala ka panyawan, kung kita sulabihan kita nga mukaon ang mga bisan unsang matang sa mga paraton o usab kining mga oily nga mga pagkaon, hayan nga kita kataptan og nagkadaiyang mga balatian o usab paghilis sa atong mga cartilage sa atong mga lutahan. Resulta mga higala ka panyawan, aduna kitay maangkon nga balatian nga ginatawag nga arthritis. Usa kini ka broad nga matang sa tawag sa mga balatian, pero ang punto niini mao ka nang pagnipis sa imong cartilage ug panakit ang imong matagamdam. Maayong haplasan ka na nimo sa ato ang Seed Panyawan Liniment Oil aron ikaw katabangan nga kawad-an ka sa ginatawag na itong pain. Gumikan kay kini nga matang sa haplas igala ka panyawan na pamatud-an namang kini nga makatabang gayod sa mga arthritis nga mga balatian. Sabayipod ka na mga igala ka panyawan sa ato ang Seed Panyawan Herbal Capsule Plus aron kawagtangan ka o dili na kakabalikan sa ginatawag na ito nga arthritis. Timan ilamang igsoon kung aron ikaw makaangkon sa mas maayong panglawas, timan ikanunay, aduna kay Seed Panyawan Liniment Oil o Seed Panyawan Herbal Capsule. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Seed Marketing, ang tigama sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus o sa Seed Pharma, ang tigama sa Seed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Ay, ay!
5: Ay, naroon ka?
4: Sakit kaya kong bat ang anak? Isun ko pang ihi?
5: Ha? Tanatay! Ato na sa doktor!
4: Kumusta naman imong tatay, Mare?
5: Gikuyawan ko, Mare. Uy, abinagog madidbol si tatay. Naghilak na galing ako, manghut. Naibawan sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kong panyawan herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
6: Epektibo ginang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
5: Salamat sa said marketing. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
6: Dad, kay posible ko na na. Hibaw ko giun sa mo pag-amping ang mong sakinan kay inyo na ni Mami. O niya imo lang ipaligya?
7: Sayang ang mong sakinan nga napundo lang sa grahe, baby. Huwag ko akin magamit sukar lang nga nawa si Mami mo. Mga ako na lang kinig ipaligya. Kay madaot niya kung dili kinig gamiton.
6: Dad!
7: Nakadawat na ko nga wala si Mami mo, iha. Mga okay na lang ko. Nga akong i-give up ang maong sakyanan sa laing tag-iya. O, nagkauyon usap kami si Don Goliath. Nalipay magani ko nga na-dispose ko na ang maong sakyanan. Dili kayo masayang.
6: Okay, Dad. Mau mga kaha. Bye.
8: Oh, Day, ang sasuting daddy ni mo?
6: Di ko makatuos na himong desisyon ni Ayaya.
8: Huh? What is all about man ang desisyon, Day?
6: Kibaligya ni Daddy anang gulyat ang among sakyanan.
8: Oh, what?
6: Ibaho ka kidaya unsa ka pinangga ni Daddy ang maong sakyanan, di ba? Importante ka ayon niya. Kay ilan ning Mami nga sakyanan. Basta manggawas o mag-date sila si Mami, mao gid lang gamiton. Maong giampingan gid ni Daddy ang maong sakyanan, di ba ya?
8: Basin tungod kay wa nay gamit ni Daddy nimo ang maong sakyanan, day. Kay sukad lang wa na si Mami nimo, wa na sa kuka kita ni Daddy nimo gigabit pa na niya ang maong sakyanan.
6: Mo iyang katarungan, Yaya.
8: But, in the other part...
6: Unsa?
8: Sa laing bahin ba? If it's that so, Day Chairman, kung maumang gani na, dato gyud ay kaayo na si Don Goliath.
6: Ha?
8: Naka-afford gud siya og palit sa inyong mahalon nga sakyanan.
6: Unsa?
8: Dato gyud ay nang apikig nao nga kanas Goliath.
6: Pero kuwang kus pagtuo, Yaya.
8: Ha? Na? Nakapalit na sa inyong mahalong sakyanan. Magduda ka pa nga dili tinuod nga dato si Don Goliath.
6: Basta kay kuwang kus pagduo, Yaya. Mahipaw-an ko raman unya ning tanan ba?
8: Inday, Charmin.

0: Mobrene gulyat. Mobrene neta bo.
1: Amo.
0: May gani kay. Wa ka gigit ing mami.
1: Aporting tago na kusliyo sakyan na no. Saon ka kung mami nung kit. Ano pa kung no? Bulgar yung drama na to sa kakto. O gibate na ko dong no. Minyo na ko sa mami ni mo.
0: Chak, chak.
1: Oo.
0: Oh. Usayin mo?
1: Mm-mm.
0: Manong nabuto talang tapi ka na eh.
1: Okay, nakita na ako. Bisa galililir ko nila nga. Mikidlap ang mga matang mami ni mo. O sa akong pagtuo, may feelings pa siya ni Sir Mike.
0: Unsa?
1: O lagi. Nausab laging tabas sa iyang naong ganihang nagkita sa Sir Mike nung. Sa primero, nagaswasong ilong ni mami ni mo sa kasuko. Nga nung giubertikan ko na siya. Apan sa diyan nakita si Sir Mike. Ningi si Miss Mami niyo pag ang yang gisi abots dong kan.
0: Unsa?
1: Mami niyo lagi na kusap si Mami ni mo ani dong awaya. Ya, Sir Mike pagir porbida.
0: Nigulian.

0: nalimot man ka ni sila nga ni arako din ilang bay o nabate ko ang tanan nilang ipanagsultihan. Murag nalimot gindi sila nako. Walang sila mahibaw nga nako sa tunga sa mga panghitabo silang kinabuhi. Bulabugon ko gani ning ilang istorya be.
1: Murag di magiging kumakatuo sa namang gipanulte ni Gulyat.
2: Ah!
1: Kala si Mami sukad nga mamatay si Daddy. Maihap na lang higayon nga, mukatawa na.
2: Oo ba, sinong nabuhing dugo niya pagkita niya sa pag-usap ni Sir Mike? Inlam yung tingali kinas Mami ni mo kani Anthony Sir Mike dong, apan na minyo lang siyang Daddy ni mo. O karoon nga nagkita sila, o pulos ng biyuda-biyuda, okay na, magkadayo na sila, pagkasal na sila.
1: Noy.
2: Oo! Oh! Ang di magpakasal nga, uy, abgod sila sa una. Di, natural, yun na, di ba? Sa tanawin.
0: Kinsa'y nagpakasal doon, Gulyat.
2: Ermitanyang bro, ganina, Rakadiha?
0: Oo, eh. Murag nalimot na lang yun mo nga niara ko uba ninyo ining usakabay.
1: Nabate uba mong panagsultihan, Ermitanya?
0: Oo, sagap kay nako ni indako na kong dunggan. Bisan pag di mo gustong makadungo ko sa inyong gipanagsultihan, naibawot akong daan.
2: Unsa mali ka? Malalagna ka?
0: Sobra pas manalagna ning akong power. Og naibaw man gani ko nga naas imungunaw na ron, Sandro.
1: Unsa, Ermita?
0: Ayaw kabalakaan lang ni abot si muhuna-huna o kabalaka. Kay pwede raman mong mag-double wedding.
1: Ha?
0: Nga naman di ay magdayon silang mami ni mo si Sir Mike. O niya magdayon po mong si Charmin.
2: Maulig yun huna ni mo, Don Sandro?
3: Paminawa ang testimonya sa kayuhan sa Panyawan.
4: Kini palit ko ining Panyawan herbal capsule kay doon na may mga pulupaganda good sa radyo na maayo ang herbal capsule nga Panyawan tungod kay ako doon na magkoy sakit nga asma gani. Karon insulay ko ini o wakapad atong miaging si mana mo pag ito'y pagsugo na kong sulay. Yung kalma man ang akong sakit nga katumog sigig hagok kani akong dughan. Muto nga nahurot naman to. Himbalik na sad ko kay aron nga malutang gito nga akong sakit. Gudugay na ni kay 2008 pa itong pagka-disgrasya na ko bitaw nga napian ko, morto'y sinugdanan nga gihubak ko. Ini karoon nga naggamit ko, yung kalma man, makatulog ko, dili na maghagok to kundugan, hindi na magtingog. Kanya, maayang tulog na ko. Muna nga, insige na gito palit o Banyawan Herbal Capsule.
5: Na-maintain na yun yung muna
4: yun? Maintain na ako, ne.
5: Banyawan liniment, wala pa ka nagamit?
4: Naano po, nagpapalit ako, o.
5: Hintay ka, sultin mo sa Banyawan liniment, o.
4: Maayaw mo po, itikto kay halang-halang siya, o niya mura, o. Atong ako mga sakit-sakit diri sa likod nga akong paminahon.
5: Oh.
4: Mawala ba ya?
5: Mawala po.
4: Mawala.
5: Dugay na pagka nagamit pa niya ang liniment.
4: Dungan-dungan ini.
5: Dungan-dungan lang. Sa ikaw, hag ni Musa nang namina karun tay?
4: Ako pong ika-paambit nila, kaya ako naggamit naman ko inyong Panyawan nga herbal capsule o Panyawan liniment. Maayo para nako pusa nga o kining mga silingan po nako usay nga gusto nga motilaw pod kay do na may ko ilang gipambati sulay po ninyo kang akong nagian kay kining ako kaya nga sakit dugay-dugay na nakong daladala ini daghan ang mga tambal akong nagian wa mangyud siya ma alivio kunya Panyawan liniment o herbal capsule nga Panyawan ang kalma gyud
5: mora sa pangalan nato kanitay
4: Lito Mahilong.
5: Pila na edad na to?
4: Wala na, nang 71 na.
5: 71 na?
4: Oo.
5: Taga-dilira ka sa Juan Katawa?
4: Oo, ni ako, Santa Maria, Basyawan. Muna yung mong lunso to ako sa Basyawan, Santa Maria.
5: Salamat, Aya.
4: Sige, way.
3: Balita lang ang Panyawan Herbal Capsule o Panyawan Liniment Oil kanang naitatak, Sir Martin!
6: Pre, nantawa ragod ning gipalit na ako nga sad Panyawan na may Seed Pharma?
3: Oh, okay ni siya, Marie. Mao ni siya ang bag-og mas gipag-usog nga sad Panyawan liniment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palangkit sa kaunuran ug maayo sad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
6: Salamat, pre. Mao ni ang akong paliton, sad Panyawan liniment nga naitatak Seed Pharma.
3: Basta palangkit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad Panyawan na. Sed Panyawan Liniment ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Sed Marketing.

0: tanak kabarin sa San Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa San Panyawan products? Tawag o text na.
1: Tawag o text na.
0: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang San Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline.
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: kita imo anak kung imo mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istura Sir JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
1: Muna!
0: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na dyan ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na yapon sa tamis. Og inom soft drinks. Dapat dyan, sayangan sila og palit og detects 500 og mitc nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
1: Gisayangan og palit sa detects 500 og mitc, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
0: Na.
1: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o
0: maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
1: Correct.
0: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
1: Humaw pa na pagkaibaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag, duha sa gabi.
0: Nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom Sir JP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon unsaon man pagtabang ni MITC? Paliguno ni MITC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
1: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta.
0: Correct.
1: Ka tungod sa diabetes ug hypertension.
0: Ang nakamaayo lang gyud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MITC kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot Sir JP. Kung practical ka Sir JP, dere gyud nimo makita ang bintaha jud nga gagamit sa power duo.
1: Bintaha
0: ang DTX 500 ug ang MITC, imagine sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug MITC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
1: Dili
0: maguba ang imong kidis ug ilabyos tanan, makontrol niini ang imo nga diabetes.
1: Pagkanindot. Tsakto dyan na Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imo ang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imo ang junior.
0: Yay, no? Susigurado, Adjud, ang imong pananaw, usa paka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag-inom gyud og DTX 500 og MITC mintras dili pa ulahi ang tanan.
1: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako sab si Dr. Ramil oy sing maayong lawas ampingan.
1: Ayaw og abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mobile sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagdaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Set Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
9: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Set Liniment, may uga. Tapos pag uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
9: Sige lang, kapasantod na ka, hantahantod na uga na lang dito siya, sir.
10: Eric ko, kapasa ng gani, poblasyon, 43.
8: Said Liniment Oil, napamatudan.
7: Living Testimonies.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong

0: Tiki-tiki.
1: Ano na sige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumas yung tiki-tiki, sir? Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw man yung akong anak. To, hasta doon ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanguran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong dipainom, pagtapos siya pagsulta na uli ang yung sakit siya yung tiyan, o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulungas yung moya kong gigamit, o siyempre na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.

0: stamina ang bilib sa Lactopuffy.
1: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
2: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
0: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
3: Bring health into your home.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayar ko, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexiloforte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexiloforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexiloforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexiloforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.

0: 98.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ang sugar o ganang nakuwi bakto sa kidney. Sakit iihi nga, sakit yung kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
3: Una ka na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Set Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usakabuan to, magawas lagi itong bakto.
2: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
1: Living Testimonies.
4: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon madog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon madog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Ngayon si Gon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit siyang kalawasa, kung niyang kuto-kuto, para siya kabuyon. Akong asulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kung kuha niya plaso, salamat siya kung dako. Kaling herbal oil, tayo, mamatay si Tibo ngayon.
6: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
10: Fiber Connect IT Solutions.
9: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
11: Pirmig ang pangihi, hanap niya paranaw, ug pagpamhilod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karoon na yun.
12: Mabalik sa pinakabulong ng butike sa inyong lugar.
11: Detex 500.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
15: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Takabisis din na, di po ang Diyoko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayos kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka nung bumibasa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
16: Ako si Cirilla, kaminagit na kuyo sa Provincia, Poblacion, Labunturan. Ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Maayon lang akong pagbawas. Bukad na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So, paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kay Tibok siya.
17: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
20: Kugihan ba?
21: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
22: Kargado!
21: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
20: Kargado!
21: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
22: Kargado!
21: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
19: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Munang, pagmayar ko, flukot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexinoforte!
4: Di kaliko, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexinoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexinoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexinoforte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.
7: Yes, sa Philippine Standard Time, 35 minutes past the hour of 3 o'clock. And today is September 23, 2026. Happy birthday niya karoon. Happy birthday. Welcome, nosab no, sa itong program karoon, BT Musikahan. Lain na mong episode sa itong program karoon. So, ang ato ang topic. Tamog tangag topic, uy. Walang nagbasa niya, Jin Jane, na sa caption. Oo, dito. Bagat, dali sa itong live, no? Naka-live ta sa DYPS BT Radio 98.1 FM. Sa mga gwapo-gwapa diha. Shout out yung tanan, no? Then, also, ang ato ang mga kuhaan diyan, mga song request. Andam-andama kay apit na sad mo, alas 4. Paspasa sa oras, eh. Mura magsiya, paspas kay ni Bia. You know, lain na paminaon nga walay monitor, oy. Asik lain-lain na dyan, shine. Shoutout niya, Bird, sa Parilan, nalit lagi karon pariente, guwapo. Then, shoutout ni Nonoy, Kihano Malaho, shoutout din siya, maayong hapon, gikan na lang sa Sityo Sudon, Bagasawi, salamat, DJ Rans, yes, you're welcome. Then, shoutout niya ni Madam Pearly, Sukairi Batawang, may pagtalaw naman na, ma'am, no, wala ko ka, kuan, ma'am, wala ko ka, open sa messenger, kay, ahoy, gamit ako sa phone sa live, oo, then, panood na tag-share sa katong, ano, mga gwapo-gwapa itong mga na-share. Itong wala, kamore bala. Joke, yung katong wala pa naka-follow, panood ang follow ha, sa DYPS Beta Radio 98.1 FM. Butangi, ug monitor this runs kay dako kayo, imong tingog, dirigi, connect na ko sa speaker. Mahala ka niya, oy. Butangan ko ng tingog. Sige ako lang, butangan, permi ha, always. Oh, para kay Jin Jane exclusive. Jerome Jaka, basa ni Jaka or Jaka. Shoutout ko boss ni Mercy Lou Guapa. Ay si Kuya Madini. Shoutout no ni Mercy Lou Guapa sa na all. Daghang muday ka. Mercy Lou, shoutout to bada Mercy Lou, tingog niya. Karon na yung tingog niya. Live ni pariente mo, live na live pariente, ha? Oh, panahon na ito sa inyo hanggang mga kuwan, ha? Inyo hanggang mga tubag. Tubag ako, oy! Ang ato ang topic, no? Tubag ata ang ato ang topic. I-comment na sa comment section. Kaya ito ba sa hundry, no? Then, ay mo kalimut ka kaya itong program. Siyempre, kipaluhan ta sa itong Nature's Gap Vision Pro Setup for Kids. Ang Nature's Gap Vision Pro Setup for Kids, ha? Edad 1 hangtod 12 anyos. Karon halos adlaw-adlaw nga gyud nga kauban sa tuwang anak ang cellphone, tablet, computer. Importante gyud nga ato hantagan o pagtagad ang ilang mga mata. Dayon kabalaka kay ini ana ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids na kini lutin, zeaxanthin, DHA, zinc og vitamin A, C and E og malunggay extract nga mao'y mga importanteng sustansya para sa pagatiman sa mga mata og pagsuporta sa maayong pananaw. Labi na sa mga bata nga sige og basa nagtuon nagamit digital devices. Ang lutein o zeaxanthin makatabang upagatiman sa ilang mga mata. Nausab ang DHA o zinc upan ang vitamin A, C and E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pagatiman sa mga mata o maayong pagpananaw. O syempre adunay manunggay extract o antioxidant para sa dugang nutrition. Mas maayong good nga sayo palang ato anang hatagan o maayong pagatiman ang mga mata sa tuang mga anak. Mga ginikaran kung nangita mo o dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw ng nutrisyon para sa ilang mga mata, ang Nature's Gap Vision Pro Setup for Kids ang gamiton. Nature's Gap Vision Pro Setup for Kids, ang produkto sa Nature's Gap Marketing Corporation, mapalit sa mga butika sa inyuhang mga lugar. Eh, shoutout eh, ini ko ano, Jarek de la Cruz, may hapon busing, shoutout ko ni Pangga Mercy Lou, como estas? May ubay na kining nagngita ni, nangita aning ko ano ni Mercy Lou. Tingog na Mercy Lou, di magpakakuan na, di magpakabungol. Kaya madayon na si Bacol. And Bostria Flores, mubiya siya na di Israel, basta makakita og lain, pero og gapiangan, dili siya na kabiya. Grabe. Ang mga man yung mga babae, oh, mga laki ni mga kuan mga voices sa mga ihang ilahang nga mga ipanulati laki na ilangan yun ang mga laki musunod sa ilaha inana ka powerful ang mga babae, sila ang tinuod, sila ang masunod. Kita yung dagan na yun. Diba, Jarek de la Cruz, shoutout mo na sir, mga pag-tanaw. Then, Philly Monsalor, good PMB, siya watching from Puti, Hagnaya, Carmen, Cebu. And shoutout, boss, shoutout ko ni boss, shoutout ko boss ni Merce, hello, guapa. Mga na ni, salamat kayo, ha, then, gika ni Ann Bostria, mauto. Good PMB, siya watching from Puti, Hagnaya, Carmen, Cebu. Gika ni Philly Monsalor, good afternoon, da, blooming ka ay kabusing. Ay, gidangat ani buhata ron. Mura mo tayo bagong mata ani. Bago pa kong mata. Shoutout ni ko ano, Marichu Ibu Butoy. Ano siya, maing hapon ni siya. Shoutout ko sa mama og papa diha sa bangko-bangko Sandayong Tuburan Cebu. Butoy family, Ibu family, salamat sa kubasa di France. Then, ni Kuan, Ana Moral, ala sa maing hapon ni Zranz, guwapa na kong big bomb in the room, hot dog kabung kabung. Shout out to 11 live active viewers. And, Parianti, guwapa na kong song Dance With You by Skans Takli. Unta ma-play na kong demo, thank you Parianti, guwapo. Yes, also ni Master Chay Abunda, akong pare na akong pare, shout out mo na pre. Ay pagtarato ang kuano DJ Spinner and DJ Producer. Producers po nito kara. Shoutout na Master Jay Abunda. Rungnik Alindaha. Shoutout ni Maurice Raz nga na, nalabayan o galon sa mineral. Ay, sawa-sawa na, sir. Pastilan. Hilom-hilomig gamay. Ay, nako. Pero ay, parayip ka muna po pinang sa NYPSB to Radio 98.1 FM. Sa katong ganahan di ang request, pwede pa kayo ha. Napatay oras gamay. Gamay lang. Ito palabian kayo mo. Gara, raba po. At ay, minya. Sugta na ito ang mga song request, no? Pinagay song ipakain ni Boris sa College Parilla. Aba, before pa di ay shoutout ni Antonieta Casis, may hapon ni Saransa. Nga, mayong hapon. Shoutout mo na, badam. Maayong pagtanaw ni muna sa itong Facebook Live. Then I'm also request boards. Dance With You by Skastakli.

0: kay Imelda sa Mongga Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup ya. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato na kainom siya. Kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulay na inyong Bitron syrup dayon. Karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
1: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basin mayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa video kay. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
6: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
11: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang Lolomasyong Tiki-Tiki sir. Palit sir.
12: Siyempre naayo man jud ka kung anak. Tul ang stand ko anak ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gining himpit na tayo sa kung pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka sir?
12: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, daga kay salamat sir.
12: Ay,
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
14: Inila, ninyo. Windows Day sa Maria Cristina, Iligan City. Inyong Nerveflex Capsule. So, mag-gongol akong karana, mga braso, buk. Doon, kanin mga tudlo sa kamot, o mga lapalapas tiil, mag-murol, maragtuslo kong dagong, gaminod. Pagamit na ko sa Nerveflex, na-alibyo na siya, sir.
13: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, napod mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. 90s,
8: 80s, and now.
9: The home of real music.
10: 98.1
11: BT Radio.

0: 98.1 na BT Radio. Time check guys, 6 minutes before alas 4 sa hapon. Oh, shoutout niya ni Jeff Andre and syempre ni DJ Roland Butoy. Para pala shoutout na Asikan Lieutenant Romeo Boy Galliardi Orijolian Cannon. Na nakaroon sa barangay 8 no, siya sa Punta, Badong Punta. Oh, shoutout internet diha gikan ni DJ Roland Butoy. Oh, shoutout na po ni Jeff Andre. Dahil ni Sheikh Chat, hey Jamnel. Chat na rin sa kuwang account, hey Jamnel. Shoutout also ni Ma'am Aileen Gitgit diha no, mayang hapon. Nga dayon, shoutout ako, sige ko na imo ang speaker disrans. Nanugo na. Wala kayo kagwantas, Jinshin no. Siya, nga, adto sa ako, dili ako mo request kay lain kay paminawan, wala ko'y monitor live ako nagtanaw. Na naman, di man pareha ito gahapon nga kuan, nga nang ako gang i-off tanan no, wag yung background makalusot ah. Pero karon na aha. Nate background karon, okay? About sa topic ni Israels, kung bihaan ko sa uban, hinumdumi na ako'y rason magpabilin kay ikaw ang hinungdan, nga ano nagpadayon ko. Ah, okay. Hinumduman ko na. Tijera Koskog song, One Moment in Time. Mamanan ni Ma'am Evangeline Q Parilla. Good afternoon, this runs. Para kwas ng kog song, palagi by TJ Mantar, digi ka ni Agnes Rosana. Nya dayon si Kwan. Nag-request na si Jinshin. Julio Mine, maayo ni Israels, pakusgi kay dili na ko madungog. Ano ba? Mali, ma-request na ko ni Israels og song, Sir 8 Again by Westlife. Papag-play niya, di Israels. Okay, then also, kisa pa may na-adri si Good PM, friend. Okay, shoutout. Again na ni Ma'am Mercy Lou, may hapon ni Madam. May pag-tenaw. Anyways, no lain, ito pasalamatan ang nagpalis ng program karon. Ang naghatag og kaanyag sa inyohang mga dagway niya ang sana oil or maghatag pa kay wala pa man mo ni adto. Adto na mo sabi ni Hwat no, adto na mo sa ato ang Men Health Beauty and Wellness Touran kay sila na ay pampagwapa ng mga sabon, mga lotion no, na ang adto pangpaslim. Anyways, mo ito ang product sama service sa Collagen Coffee, Diabetico Insulin Coffee, Reverse Slim and Sexy Juice, No Secret Underarm Whitening Cream, and Sun White Protect Face and Black Tinted, Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap. Also available po ito ang Reverse Collagen Soap, Immaculate BT of Serum, Gluta Soap Whitening with Vitamin C, and Gluta Serum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid and Glutathione Lotion, Kojic Lotion, Mana Powder Detergent, naapod. Then ito ang Mana Toothpaste, naapod. Then, Glutathione Apple Cider Vinegar, Melatonin para sa dili katulog or dili katarong og tulog kay nagsige guna-huna sila mga uyab or utang. Hala pag melatonin, Maxiderm AIDS Defying Virusol Disinfectant Spray and Vitamins for Kids, ang Height Q Physical Growth and Brain Development, and Vitamin C. Then ang ito ang mga ano, multivites no, para sa ito ang mga kinos diha. Then mga humot nga sans, complete niha, natay pahumot, natay sabon, natay panglaba, natay toothpaste, naputay vitamins diha karon sa mana no. Ang humot nga sense mao ni ang Vanna Valor Ruho Fuego and Shola Princess and Shola Bubbly, available na sa to ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Bisitahan lang ang ato ang opisina or atong tindahan na karon diha may mutang sa second floor Arias Trigado Arcade Barangay Tuburan Cebu, og duola si Ma'am Genesel Talido Tikag ang ato ang guapa diha nga staff no, ang ato ang maunay mo entertain na sa inyo ang tanan diha, basta mo duol ang mga to. So and also shoutout na lang ni Ma'am Berry Lee Montesilog at Chalian, and also ni Ma'am Juna Flor Montesilog Jamante. Shoutout po ni Sir Ignacio Andalog Jamante, may hapon sir. Yeah, thank you so please sa paritig wapo, love you, I love you too boss. Sana all, I love you. Hello, may hapon ni Isra. Sa sarayan siya ako nila ni Auntie Mylene. Sa mga igagaw, kuya sa tubulan, barangay 8 o sa barangay 5 o 2, niya ako kong song Back to December by Taylor Swift. Salamat, Isra. You're welcome, ma'am. Then also, si Kwan, no, Divine Maskonyana, Muntiborn, good afternoon, Isra. Rico, happy birthday sa ako ang maldita nga nag-birthday karon nga si Apple or Puy Puy Gallarde. Apple niya, Puy Puy Gallarde niya sa dita. Hagbo ay adakan, salamat DJ. You're welcome. Again, happy birthday. Apple or Puy Puy kika ni Divine Maskunyana. Mamusap yung orasa mga ha. Mamuhapit lang mi diha. Masa ba? Drop down. Dayon kaon. Pakals. Barak po yung DJ Rans. I love you through it all. By Age Shadow. Thank you DJ Rans. Sagi ka ni Merlin. Idanio. Shout out pa na madam. Mayong gabi. Mayong gabi. Masa na. Ay, gabi eh lagi. Gabi eh lagi sa inyo ha. Gabi eh na ilang Australia, no? Ha? Hindi mahutingog. DJ James rin buhiya na adri ang ato ang idol. Love you, Troy, doll. Thank you. Okay. Sige, mabalik sa ta. Balik tayo na gumana yung minutaron kayo. Pahilom doon. Please stand by this is these runs.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay.
3: May nga hapon po ni Jose.
2: Kasi yan itong pangalan?
3: Ang pangalan, yun na palang ka.
2: Nila naman atong edad ay.
3: Tintay ko ato to.
2: Usa man imuhang ikasulti sa ato nga produkto ng lulumasyong tiki-tiki.
3: Ako ikasulti sa inyong group. Produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imunone mo. Gaway akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit. Ito sa paon ko, maglayan akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasa paon ko. Tignan mo, may gikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdadali ko, ginam lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung tukto, langsika yung kapitik-pitik. Kanya, kasa paon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang ginako, so ko kalibang kukubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, silab, nami kaon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa mga imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo gud ano mati karon ug may basta sila nga lain lang kutukuto nya maralag malipong, nya ilang kabuhi ko no. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay imnon. Imnon ni mo na. Lipo jud kam kaon. Ang akong tayla babuntat lipo kong kaon. Giinom jud ko anak lipo kong kaon gyud sa iyong mata. Mo ni akong ginainom.
2: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
3: Oo, lami.
2: Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong kikitiki at atong produkto.
3: Mm-hmm.
2: Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, si Bintay S-Tintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, nagkasalamat.
3: Nagkasalamat, sir.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now,
6: the home of real music.
7: 98.1 ET Radio.
8: Hello, Philippine Standard Time 408. Shoutout diha ni Evangeline Q. Parilla. At least yung mga request mo ma kay humana na ito mo play gahapon. Hello, guys, kamo naghapon, nagpaminaw sa DYPSB to Radio 98.1 FM. And parayin, alam mo sa inyo hanggang mga song request, ano, and sa inyo hanggang mga greetings. Good PM din siya eh. Good PM friends. Shoutout ko nila Arlene Dalorigas, Amilita Pautan Jimenez. Shoutout ni Leah Huri, Tomarce, Maribel Rosana, and Agnes Rosana. Shoutout po Jerome Jaka. Shoutout ni Jarek De La Cruz. And shoutout friends sa Facebook. Sa tanada lang nga shoutout din siya rin. Guwapo pero macho o guwapo. Shoutout ni Tata Gutwal. Boards Parilla. Thank you so much everyone together and another happy Wednesday today. Facebook, sa tanada lang nga shoutout din siya rin. Guwapo pero macho o guwapo.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
2: Na landing ko sa ospital, yung dahil pagbugos ko ginawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule, siya na tabangan.
2: Ang akong pangita na sa dagat yung kanunay, mutong natulugan ko na bikil. Na mutong nga, ibabaw may akong immune system, tinubugos ko ginawa. Salamat kay na itong Sed Cogon, gamit itong imustramintos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
3: Living Testimonies.

0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, ikasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga lilumayos konti yan ba? Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Nga, ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Ang lain lang kutukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pod, o diskarte! Memo Smart Capsule! Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
10: 90s, 80s, and now.
11: The home of real music.
12: 98.1 BT Radio. Yes, 98.1 BT Radio. Alas 4.5 na ang atong oras. Shoutout niya ni Angna. Good afternoon, DJ Shako, kay Papa Vito Tanoko o kang Mami, Mama Yoli o gasa ko ang tibok pamilya sa Purok Magkulukod Barangay Bago, Don Salvador Benedicto Negrosa. Salamat DJ Lance, sige ka ni Agna. Good afternoon naman niya. Then DJ, please play sa song How to Save a Life by Frey. Gika ni Ma'am Diana, Diana, Sena. Hello. Pero may hapon naman na madam. May wita na sa Facebook Live. Doon pa rin ko may hapon naman niya. Then, napatay na sa mga song request. Shoutout niya ni Jin Jane Roshana. Swear it again.

0: BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Richard Marita, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa Mugas si Bugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagumalang ko pang hapla, sir. Kasi hayayak, please ko kayong paminan sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Taday Loy sa Lichon Manap Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon manog lichon beli og yempo. Tadaylo isa lichon manog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tadaylo is lichon manog lichon beli og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Bugas-bugas
8: ug katul-katul
9: i DTX 500 na.
8: DTX 500
9: aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas
8: ug katul-katul.
9: DTX 500
10: mapalit sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Ug ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
12: Ano sige man jud ka balik-balik sa ato ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
13: At siyempre naayo man jud ka kung anak. Tuo ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangguran nga isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung hindi pa inong pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang duha kong duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
12: Taga-asa man ka, sir?
13: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
12: Ay, daga kay salamat, sir.
13: Ay, thank you.
0: Sir. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Ay, nabalakan ako anin akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
15: Uy, ipahulay lang sa landong hoy, kaya ko lang sa'yo magita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
14: Unsa man iday?
15: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na maligi ka kahoy.
14: Maglungago kay mo trabaho ka ko. Nindutagod atong yung ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerveflex capsule.
15: Aniya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligo ng patpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
16: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
19: Kugihan ba?
2: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
3: Kargado!
2: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
19: Kargado!
2: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
3: Kargado!
2: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
18: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh,

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang bagpuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banit sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio. DYPSB to Radio 98.1 FM. Yes, aparay ko mo na paminaw sa tuwing program BT Musical Musika Chikahan. Kabal nga po si Liz Rance, ang DJ siya ng dilig, wapo, pero macho. Hello, shoutout din ni Kuhana ni Ma'am Diana Lynn, ng Aminyo Uno na. Oh, nangita nagninong. So, andam-andama na diya, andam kay Last James de Rimo. Sige na nag-ngisi. Ay, ako ang amigo Don James Day, ang naa Don James Lim. Congrats again and again. Bantay lang dili kaabot og tuig, ha. Congrats po nung sama niya. Kalaki ba niya? Ay, kasi James, nakita po din ako sa kanang Mighty, mag-Mighty na din si Quadron, si Capron. Nakita naman yung tawag-tawa sa iyang kuan, sa iyang kanang girly. Pagka! Sipa naman kini sila, eh. Tupig naman taan eh. Nabali naman yung panahon karoon na. Ay, happy birthday ba? Kaya niyo na ang kwan, kaning mga, kanang, sa itawag ka niya? Kaning mga bago pa nag-uyam, mga naisipa kayo. Kaning kwan mo, mga laos naman. Mga laos naman, mi ani. Alam mo, James Limo, kanang kwan daw, kanang pagkuanan niya. Asan eh? Good afternoon, Jay. Shoutout ko kay Papa Vito. Oh, naabot man yung Papa Vito. Dara ang... Kinsa man yung message rin. Diana, may nakabutang. Taga, magkulukod na dega barangay bago DSB. Doon sa man yung Facebook. Sipa kay na si Don James DJ. Sipa kay Love Life. Dini sipa nga katungkuan sipa sa. Katong singo-singo. Pero ay kanang naara pa po ni si ko ano kanang gihuna-huna karon usa kanang gihuna-huna. Patay mo kay bawta ani. So request do ata ning hatag nga ni Ma'am Diana Lynn ang ato ang ko ano soon to be bride. Sisa kahay groom ani. Ay ha pa madam. How to save a life. Oh. Manambalay na ni siya sunod.

0: Strong. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Bitron Drop sa kung anak nakagipa-testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak, baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Bitron Drop, palihog pamalit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Bitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalik sa mga butika.
5: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa at mulawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipumjuk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon kung nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puputuhawan. Niya, ilang nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangao na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Serum, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Serum mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Serum, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa pag-uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargado! kargadong kusog sa lawas at tignautok og sa labing-labing.
12: Kargado?
13: Mauna ang kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Boom!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagpok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.
11: Your music. Your request.

0: Alright, ang saya-saya time check guys. Alas 5 in punto na wala kita ikong oras na salamat guys sa pag-ubahan sa load sa 2 ka oras di ay. Nya mo to ang ato ang kuan na natay gamay na dawat nga kuan na naigo ni blessing. Sa'yo matawag na to ani. Congratulations di ay ni kuan Ma'am Diana Lynn. Ingon mo tagkasal mo. De naghisgot mo siya ko ano kanang ninong di ba ni?
1: Natandog po ko adire ha.
0: Sakitan mo di ay?
1: Wala man
0: tanan. Ah, zaman.
1: Kanang naghihinayang po ko ba?
0: Naghihinayo.
1: Kumalay
0: ano magkaupa. Ano? Wait, ano na kayo message para niya? Ano? Ano rin ba? Ano rin niya? Ano rin niya? Ano rin niya? Ano ay! Pero ay, salamat kayo nun sa kwan. Magchika-chika. Shoutout na lang ni Guano sa nag-message dari si Tawa man, gidelete man. Kisa man to si basta kay gidelete niya. Oh, okay. Hurot naman ko ng oras. So, shoutout ni Maribel Labrador. Then si Kuan. Oo, wala to'y oras. Andor ba po na to'y continue na lang no, kay mamalay na si Diana Ugma. At na lang tiwason. Ya, yeah, sunod adlaw kay ato nang kantahan og ikakasal ka na. Kay wa na ikasal na sa sunod adlaw. Ugma pamalay niya ang sunod adlaw ang kasal. Asa ba? Yes, salamat kay congrats ma'am. Ya, sales ng station manager Inter Fernando Manguba Jr. Sa tuwang program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Ascendiente Bahaw, kasama ko ang DJ Digi Buddy and DJ James Lim Buhia. Cap. Okay, Mrs. Nya.
1: Be happy kanang wala, thankful ra ko sa ko ani mo. Thank you so much Dino sa tanan. Nya, dili jud tika kalimtan dai. Antol ko mamatay.
0: Sabing misa. Sabing misa. Sabing misa.
1: Naghatag ko. Pero na yung pagmahal sa ako ah.
0: Yeah. Siya ko na naghatay. O sawa mo kay Bao ka ng kuhan. Ay lahat ang James o kuhan. Diana. Marato. Bye bye. Thank you Diz Rans. Matod pa ang Diana Lins. Salamat kay bye bye. Ambing mataran. This is Diz Rans. Signing off.
2: Paminawa ang testimonya sa Luna Masyong Tiki-Tiki.
3: Mayong buntag, Nay.
4: Mayos ang buntag.
3: Kinsa atong pangalan, Nay?
4: Si Morita.
3: O, taga-asa ta?
4: Morita Brason na taga Fish 4.
3: Pilay edad na to, Nay?
4: Si 23.
3: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Masyong
4: Tiki-Tiki? Dito sa butika sa Galumanog. Lumanog.
3: Easy Lumanog.
4: Easy Lumanog.
3: Unsa may mga storya ni Nay sa Lolo Masyong Tiki-Tiki?
4: Akong ikistorya ni Lolo Masyong kay naka inuman ko pro bargain try lang nako kay daghaman kong nabati sa radio sa inyo ha din station nga mahayo ko no di ingko nga mo palit ko no ko ana karon pag inom naman nako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dilip ako katulog hantod bag alauna alas 2 na lang di ko katulog. E ko, pag inom na ako, kaya nipalit mo ko, ano, niinom ko sulay. Giduha ka kutsara na ako, dahil kong tulog. Pero kalayas ginoo, na ko, ano ko, nakatulog ko. E ko, maayo man di, ay yun, palit ko, mahurot na po, nip magkakakita ko kwarta. O niya, ingon ko, naingon ako sa ko mga may amiga. Uy, pamalit mo, lulumas yung, eh, nindot, biya, kayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta. Uy, paningawa, agi niya makapalit mo, basta ka nindot, yun ka ay ginang lahang mga products karon anak ko.
3: Niya, yeah, karon ay, swerte na swertean, pa jud ka.
4: O, karon niya ni Katong Bernes, kaya ako gay mismo ni hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhan din ako makadaog ko. Enko, madtugi ko basta gwa ko kadumdum. Agyatura ko sa motor cup di aron mas may semento naglakad dagog ko pa ingon din ning utang na pa di ko anang nagtrabaho nang kili. Dung asa man ning station sa MLGB. Ato na eh, straight lang. Enko, salamat na aran mo mo gi mingala na moto ningon dai ko maayo. Oto nakasulod ko din he. Oh, salamat sa Ginoo nga naka nagtukoan ko sa kong entry naka nahulbutan din in town.
3: Unsa man imong reaction nato katong paghulbot pagtawag sa radyo?
4: Uy, dito ko ato sa simbahan kay nagkuami ni Father kanumay kay na nagkuan man magabi iba magrosaryo man mi ana. Nya pa ano to si Father kanumay nagtawag ka. O pa medyo kasuod pang hadjin ko. Oh, kinsa man ni anak ko ba? Iingon ka na eh, kadto ko. Ha? Ano ka na? Ni anak ko.
1: Diya ka sa simbahan siya.
4: Oh, ning anak ko mga amiga hoy, unsa ka oy? Ko na ka Ala, kada ug dekarit pantay ha pamarato jo. Ingko mamarato ko sa dakoy kwartal at lang, alat mampapat. Ingko pamarato harata mo. Snack lang. Ya mo na to. Nakapalit ko pagani na ko dere nya. May entry man ko ding na nabilin po sila may nagkuan. Ako ra pang pirmahan. Ya mo to na. Saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magi ko nga maayo gyud kay wa man ko ilaing gyud tong mar maoro gyud ng lulumasyon mura gyud akong nauyonan og daghang kaayong salamat
3: sige daghang salamat nay
4: salamat
5: news and current affairs top stories of the day business sports music and entertainment dadalhin sa inyo ng mas pinaganda mas pinalawak mas pinalakas Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service in Tuburan, Cebu 98.1 FM 98.1 FM

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki-Tiki.
1: Ang nagsigil man yung balik-balik sa ito ang Lolo Masyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Tulong, hasta nung anak ko kaapo. Muna, misalig yung ko yung Lolo Masyong Tiki-Tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong dipainom, pagtapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya yan, o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre na ulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir.
2: Thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpok problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagpok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisnak, ana.
1: Rexilocorte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexilocorte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexilocorte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnak na to.
1: Rexilocorte!
6: Mas paspas bala sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to
9: the music.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, silag, nami kaon. Kaon dyan ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may bata sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ang sige man jud balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
4: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul asan man ako kaabo. Mo na misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos sa pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duha na po kaapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duha po duha na po kaapo. O napasalamat ko yun sa ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Thank you. Salamat sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Namati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na pud mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
10: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nang kabala ka. Kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
10: Hudhudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
12: Yes! Hudhya ka sa kahanginan na pod mga kahanginon. Balik ko ninyo, ha? Oh, mo gini ako ang hangyo sa matag programa na ako, mga kaudyaka, nga magpauban yun in town ko ninyo. Kailain kay magyaw-yaw ko, dirigwa ko'y giyaw-yawan. Shout out sa ato mga chikiting! Oh, sa mga nagtrabaho di, ha? Shout out sa tanan! Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time, ha? Maghangyo lang in town ko ano yung mga gapangsin o joke. Maloy po in town mo sa akong programa. Masawayan, maputaan eh. Timbang-timbangan po ninyo mga kaudyaka. Katawanan ba na inyong joke mga kaudyaka? Be, kaya ako may maulawan, anik ako'y mubasa. Ay, sa mga nagamit. Ah, sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shoutout ya kaninyong tanan na mga kaudyaka, ha? Ingon man. Sa tuang mga naa diya karon nagbiyahe sa kadalanan. Nagbiyahe sa kadagatan. Sa kahanginan. Nagbiyahe sa kabatuhan. Nagbiyahe sa kalibunan. Og sa mga dalang lubak-lubak. Shout out bitaw din ninyong tanan mga kaudyaka. O gaingon man. Pagpaminaw di ay sa mga naminaw karon og sa wana minaw di igid mo kadungog. Mura gina akong ikaingon sa inyo mga kaudyaka, ha? Higid mo makadungog kung di mo maminaw. Basta kay natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga abag sa tuang tanan, ha? Mapalit sa mga sa mga butika oga sa mga parmasya nga amo dapit mga kaudyaka, ha? Kiay na

0: tem isso aqui, é nana e tata. Shout out dia kaninyong tanan. Ah, kumusta mo dia mga kaudiaka? Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kay ni para sa inyo ang tanan mga kaudiaka, labi na tong mga nagluya, ang mga kalawasan diha, ang mga kaunuran. Nakoy copy atong sa malay-balay. No, ang Nerflex capsule para ni sa inyong mga kuan mga kaudiaka ha, sa inyong bitang mga ugat ba, mga unsay tawag ana? Inyong mga kaugatan diha, unsa na lang loko na lang diha, unsay nabukuan sa inyong mga kaugatan. O, kanabitong naproblemahan ka mga kaudyaka kay kanang gapaminod ang imuhang mga kamot og tiil. O niya, murag naiga panusok-nusok sa imong pamanit. Ay, sinyalis na na mga kaudyaka nga posible na nagproblema diya sa imuhang mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag na Nature's Gift Nerveflex Capsule nga mapalit sa mga butika nga naadya sa inyong mga dool. O, taga 18 pesos per capsule na siya mga kaudyaka ang Nature's Gift Nerveflex Capsule. Dako ka ni siyang tabang kaya doon na kini essential vitamin B1, B6 o B12. Dako kay siyang tabang, labi nag... katong mga tao nga kusukay manghawoy mga kaudyaka ang kuan. Dali ra manghawoy ang kanabitong kalawasan. Bugat ang trabaho nya wa ka kabalo na inaipit nga mga ugat diya mga kaudyaka. Ang solusyon ana Nature's Gift Nerveflex Capsule. Mao na siya mga kaudyaka. Naadiri kun amos malay-balay. Ana mo diya sa may kuan RX Plus malay-balay. Naadya sa may aglayan mga kaudyaka. Sa katong nangita, kung napod mo diya sa may kabanglasan, El Salvador Pharmacy, sa Manolo Fortes, Medrosa Pharmacy, kung namos Valencia, Buparco Pharmacy, Luke Pharmacy, Sincere Pharmacy, Iris Drug, Valencia, RX Plus Valencia, Iris Drug Aglayan, Bito, RS Drug Aglayan, Maid, og ingon man, GM Pharmacy, og SJ Pharmacy. Mauna siya ang kanang gitawag na Nature's Gift Nerveflex Capsule. Kapoy, oy! Na mga panahon nga kapoy, kaya itong lawas mga kaudyaka, dali ra kayo tama takil po, dali ra kayo tamang hawoy. Kapoy, kaya nang hawoy itong lawas mga kaudyaka, oy, kaya lami kayo panumbag o ganap itong tao nga na tao nga ang dagway, murag tamtak. Grabe, murag tao nga ang dagway, murag tamtak. Ay mong kalimot, sa katupong kakalipong diha, galipong-lipong diha. Natay gitawag mga kaudyaka ang Nature's Gift Verticure Capsule. Shoutout kay Nimo Antonia watching from GC. Manang GC. Beveline Maglangit, shoutout kay Nimo. Ingon man ni Dengski, pansin na po ko Antonia. Pansin ta na bitaw ka. Ang kaning Nature's Gift Verticure Capsule o Verticure Capsule. Kanabitaw ang kakalipong ka, kalat ka ng kalipong, gatuyok ang kalibutan imo, kung dili ang kalibutan mo'y gatuyok sa imo. Baka ang imong gibati mga kaudyaka nga kanabitaw ang murag gadahili na ang tanan. Ang imong kakita murag kalanslide tanan bisang wagot. Delikado ba na mga kaudyaka, labi nagnaa ka sa lugar nga daghan kayong tawo? Sa lugar nga piot o daghang tawo, unya perting iganga pag yun, unya mutokar na imuhang bertigo, nakalisod kay ana mga kaudyaka, lupig pa'y nakainom ka og Spirit of Douglas, usaka tunilada. Uyaw sa mga kaudyaka. Tagpila man ang Nature's Gift Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. Contega Ugil, shout out to my Carmelites family at all Mount Carmel in charge at all Escalante Negros. Di tanima joke, kaya naman sila sa Mount Carmel Church. Di na to mabinuangan na kay basin kasabaan tas mga madre diya. Di na to. Oy, shout out sa tanan mga guard. Okay, ang mga guard, mga kaudyaka, naminaw, gininstawon sa itong programa. Guard ka? Guard ka? Sige, greta ka ha, pero wa mo ko kailan ni mo. Basta kay ikaw na, guard ka. Bita mga kaudyaka. Okay. Antonia, paluwir ba ako ni mo? I-shout out po ko ba? Dintaw na ako mamemorize kadaghan mga kaudyaka. Dagan kita gihuna-una din eh. Siyempre po, ang kaning Nature's Gift Verticure Capsule mapalit sa inyong mga butika. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sa katong nangita sa ilang FB page, i-search lang ninyo ang Nature's Gift Marketing Corporation. Ha? Ay mo kalimot, anak mga kaudyaka. Antonia, shout out dyan kanimo, Antonia. Lami ihigop og utan. Bobitaw na magtanong mo sa inyong mga lataran diya. Kung napa mo'y lataran diya, pagtanong mo, oy. Pila na good na ipagpadagay dais mga kamote tops diha o mga pizza diha o mga alugbati diha. Anong di? Sige, ramog pangayo sa inyong silingan. Oh, pila na ipagpaligid diha sa... Oh, kana kamote tops diha. Apilan din mong tanglad. Oh, tanong-tanong po sa inyong, inyong mga lataran, mga kaudyaka. Uy, di kayo magtanong na lang kagalagot pa namin sa inyong silingan. Abi ninyo, panahon nga krisis, mga kaudyaka, di na ta magpa-asip na nai-ato kuwa giyod. Diba, mga kaudyaka? Magtanong, walugar mo'y sudan. Ako, di mo ko tamilig sudan, mga kaudyaka. Huwag yung kunaanad anang mumilig sudan. Kung unsay naal, isod man pong mangita tagwala kung mora gid na. Pero manika, mutang manarbaho kay para makakauntag lami. Ba, ang kalami, bas magkaon. Pero muna giingon mga kaudyaka. O kung, o digid makaya, kay napatay pa eskwilang mga anak. O, onya, napatay mga unsa pa ng kanabitaong mga, kanabitaong atua pang, pangilang lanon nga bayran. Di mag, kuan-kuan po da? Oh, pwede ta mananom sa tuwang lataran diya mga kaudyaka, kamutitaps diya, palit na ikaog. Oh, ipapili ni mimong anak. Ay, mga anak, unsa inyo, chicken o beef?
1: Wow, lami kay Mixon ang, ipapili mi manok o baka? Sure ka, papa? Lami kaya itong sudan ron, kaya kipapili mi ni Papa, baka ba o manok?
0: Oh, ay, sos, ay, kabalaka anak, ako pa, nakaswildo, biya ko karon, unsa man ninyong gusto nga kuan. Oh, unsa may gusto ni mo, gusto ninyo mga anak, baka, itong sudan, sudan karong gabi, o manok?
1: Pwede, baka!
0: Ingon pong isa ka bata,
1: pwede, manok!
0: Oh, laylay ang gusto ninyo mga anak, oy, laylay inyong gusto mga anak. O sige, sige, palit. O, nakoy 20. Palit nito ang chicken o beef nga noodles. O, na. Ano din mga bata?
1: Yehey!
0: O, diba? O. Lipay din mga bata.
1: Yehey! Chicken o beef!
0: Imo din ang asawa kaya nagtanong magkamutitaps.
1: Hoy! Pag-hagpat sa kamutitaps ito, isagol na to sa itong noodles.
0: Kalami na anak, ano mang mangita mo kuan mga kaudyaka kung mura kayo kaya nato mga kaudyaka, di ba? Oh, ano nga, ayaw ninyo dautang inyuhang kinabuhi tungod lang kay wa mo'y sudaan. Salaman na ninyo, maura na inyong sudaan kay mura man po na inyuhang gi pinengkamutan. Ah, mabitaw na mga kaudyaka nga, ako mga kaudyaka nga sa una mo, wa mo'y sudaan. Kunay, mantika, ahos, o sibuyas, gisahon ko na nagtuyo. May na lang masimutan sa mong silingan unsa akong gigisa, pero dito na tama. Onya, muna siya mga kaudyaka, ha? Ang atuang Nature's Gift Verticure Capsule. Ay, gimog lipong-lipong diya mga kaudyaka, oy. Kagadugang-dugang, ramang mos problema, oy. Paniguro mo, labi na mga idaran, mga lulog-lula. Kali, oh, mayroon din siya nga, ay, dyan na ako maglaro kangit-ngit sa kumpananaw. Unya, aksyon na din kalipong mga kaudyaka. Nature's Gift vs. Verticure Capsule ay katapat, ana. Ay, mag-joke sa day ta mga kaudyaka. Kay basi makaingon mo bagay, ulog-ulogan, tara mo diha. Usakono ka adlaw ni ana, bitaw mga kaudyaka. Usakono ka adlaw. Naay doa ka amigo o amiga si Tonya o si Pedro ingon si Tonya.
2: Hoy, Pedro! Kabalo, bitaw ka, Pedro! Akong lolo kay 100, wa pagyod na matay.
0: Wala rin na sa akong lolo. Ako, bitaw ang lolo, Tonya.
2: Oh, pila may edad siya mong lolo, Pedro?
0: Na, usa ka gatos og 50 na yung edad, wa pa mamatay, wa pa namatay. Dabi ka niabot may lang amigo nga si Paul. Hoy! Hey, kamo, wala ragin mo sa akong lolo.
2: Taka lang, pila na edad sa imong lolo, be?
0: 300 ang edad sa akong lolo. Ah, grabe po na, binuang mo ng nabari. Lolo nga ang edad, 300. Lagi, taka 300 yung edad sa imong lolo.
2: Lagi, binuang mo na, 300 lolo.
1: Ganon na ingon magkag 300 ang edad sa mong lolo.
2: Ay, nga laki, ganon 300 lugar pe.
1: Ay, alang-alang, patay naman to siya. Atong gianak sa kung akong mama mo nang hantod karon 300 yang edad.
0: Kung ako kasabot si mong joke ko doon.
3: Malipadyo ng tagmas sa pagsubat sa bulan.
0: Patay naman to siya katong gianak akong mama.
2: Taro nga sa siya, pag-explain niya sa ko sa imong joke, be, kayo naglibog ko doon.
0: Kasi bitaw na yung mga joke, mga kaudyaka, makapangusik yung tagtingkoy ba?

Ana na siya. Uy, nanay tayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Natay, ito ang Nature's Gift Memo Smart Syrup. Sa inyong mga kabataang barangay, diya mga kaudyaka. Kamu nagibahala, diya mga kaudyaka, ha? Oh, ati man na inyong mga anak, ipaila-ila sa ila ang mga pagkaon, nga ganado, sustansya, o vitamin at minerales. Sabay, dahil kitawag nga Nature's Gift Memo Smart Cap Syrup. Oh, inaana na siya mga kaudyaka, ha? Oh, unya ang nakanindot mga kaudyaka kay para makatabang aron na sa ilang eskwelahan dali ra sila makasabot. Oh. Unya dali ra sila makatuon sa mga leksyon sa mga maestra. Oh, inaana siya nanindot ba kay mga bata mga kaudyaka nga paguli bitos balay? Iya pang i-share iyang mga natun-an. Di kay pag-abot sa balay mga kaudyaka, iyang i-share ang iyahang kalagutan. Oh, ana na siya. Kaning Nature's Gift Memo Smart Syrup mga kaudyaka para uptake og bright ang future sa inyong mga anak. Para mailisan na ning galingko dira sa diris nasod. Oh, kung inyong na bantayan mga kaudyaka nga ang Pilipinas wa na namao. Kana inyong mga anak nga inyong gihawiran di inyong mga anak nga inyong kauban yas inyong panimalay. Wa man mo kabalos iyang kapalaran ana. Pero part ka sa iyang kapalaran. Tinood ba na? Instrumento ka, ikaw ginikanan, instrumento ka sa imong mga anak nga maabot niya iyang mga damgos kinabuhi. Unsa magaling iyang damgo, mahimo ba siya president, presidential spokesperson, prime minister, unsa pa yung mga dagkong ranggo. Ano kalimot na po tayo Nature's Gift Memo Smart Capsule? O kani food? O dili lang kay ngatong anak ang atong tagaag nutrisyon ang atong utok gahinan pud nato ay mo pag salig diag idara na mo nya di na ninyo ipagana na inyong utok mas ipagana abi ninyo kung maidaran mo mas samot ninyo tagaan og panahon ang inyong utok tagaan og saktong nutrients sustansya bitamina ngano man nganong tagaan man ninyo mga kaudyaka tungod kay gakaidaran ta magkalimtano naman ta. Ganaan dai mo mga kaudyaka nga grabe na inyong paningkamot og panarbaho, grabe na inyong tigo mga kaudyaka. Unya pa pag-abot sa pagkaidara ng alimta ni mutanata. O muna siya nga gamit mo sa gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule ha. Di pwede di limtanon ta oy. Ilaron na ta. Kung limtanon magunta ka ilaron na ta sa itong mga apo, sa itong mga anak. Ilaron na ta ba? Kung medyo luya maguda tong panguna-una mga kaudyaka, di kay ta bright. Oh, kana kami nusanta, binuangan rata. Oh, unya mo ingon din nga tindira ka mo ingon din. Hoy, ambi akong sukle. Ha, pila pa rin tayo mo kwarta? 100 akong kwarta, wagi ko naman tagag sukle. Oh, nihatag po rin ka, Nara, oh, pila man din ang kwaon. Ah, 20 na tong akong gipalit, wani mo gihatag sukle. Nihatag in taon kag utsinta. Katawa in taon ang kuan mga kaudyaka, katawa ang tawo kay wa pa man siya nihatag og kuan, wa pa siya nihatag og bayad, naghatag na kag sukle. Kay nalimot ka. Nalain kay nang limtanon ka munang pag gitawag Nature's Gift Memo Smart Capsule mo ha. Oh, Chipain Ilab AL maglupay shout out kaninyo. Antonia, shout out diha. Sakit sa likod, sakit sa bagtak, sakit sa hawak. Pastina, pastilan, tanan na lang gasakit. Tama, jug ka, Antonia. Unsa may naingon ako nga tama ko, be? Pagsababi mo, nagtaka-taka lang kung yaw-yaw diri, ha? Kay? Pero actually, mga kaudyaka, kaning gipang yaw-yaw bitaw na ako, usahay kay sakwa raman yung kaugalingon. Ako lang i-share sa inyo. Oh, i-share lang nako sa inyo. Kanang mga trivia-trivia, nagyo na diris Google na ako kikuha. Pero ang kanang itong kabahin sa panginabuhi. Kung unsay na, nasabtan ako sa panginabuhi, mura po na akong i-share sa inyo. Basindig, muuyon mo. Ang mu-object, pagkuhan mo niya, pagdok-dok mong kaugalingong gabel. Antonia, pwede ipasirok stika? Kay ipulit ka sa kong teddy bear? Anoun sa manis Marco ngaroy pa Xerox makunimo nga na kita na kag teddy bear nga naibang. Ay mo kalimot Nature's Gift purple corn coffee katong mahiligon di og pangapi puslay na inyong kape oy kung ang inyong kape oh makaangkon mo og ganabitang
busaw-busaw. Kung ang inyong kape, taga-taon-taon ka na lang muihi, tag-usa ka dropper, siging-sigingon ka pa, palpitate ka pa, agoy ilisi na imong kape. Oh, ang imong imno, Nature's Gift, Purple Corn Coffee. Sus, grabe ni kanindot nga kape, mga kaudyaka, oy. Nanindot ka ni nga kape, tistingi ka ninyo gamit, mga kaudyaka, grabe ni anti-oxidants. Grabe, oy. Oh, lami ang lasa, labi na guwapamul kapamahaw. O niya, napagin siya mangustin, natural anti-inflammatory. O niya, napagin siya barley gas, source of fiber, o vitamins. Tistingi ka ninyo, saan ninyo pagkabalog, di mo mo try, mga kaudyaka. O, muna ang katungwa na nuway pa. Ay, dili, panuway mo kay lain lagi kayo. Ayaw mo pang yung panuway mo kay lain. Pagsuway mo. Ala, mana siya mga kardiyaka ba? O, tagpila man eh. 35 pesos per sachet. Makaingon mong mahal. Itandi niya sa ubang kape. Pero na, natanan, oy. Laliman ka. Ang di ka bawas, makabawas. O, kanang galisod ka o bawas mga kardiyaka. Labi nas buntag, utog, hapon. At firme kagkaon. O, niya bisan unsa na... Oh, pila na kaka plantation sa kapayas imo na hurot ng wag yapon. Oh, shout out kanimo Selvin Balakwe. Sa di pagbasa sa imong Balakoy, Balakwe. Ingan man ni Alex Fuentes Mendez. Oh, Carlito Modok, Eroy Dance, Jess Hong Kong, Jennifer Samosa, Juliana og Novi Mike nalingaw sa imong music. Oh, Jabs Tabo-Tabo di sa Buanga Generous Gandianon. Papa Jonas, Ling Antonia, Loren Cabuylo, Iman Cruces Rodriguez, Gono Victor, Wang Lin Wang, shoutout kay Dodong Maano, ma'am, akong lolo, ganahan kay Nemo. Hi, lolo! Lolo! Aileen Ato, shoutout ya kaninyo. Aga syempre po, nato kitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kani, palas inyong mga mata? Gusto mo mga kaudyaka, bitaw nga, kanang hapsay ang imong pananaw sa imong mata, makakita kag mga nindot nga mga sayang ka yung view sa sayang ka yung views palibot mga kaudyaka unya di mo maklarog tanaw kay blurred imong mata. May gay kay natin kitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule, tagpila 18 pesos per capsule ra oy. Gusto mo nga mas hayag ug mas klaro inyong pananaw, nabaka na igagabon-gabon. Oo niya, ang kuha ninyo mga mata, mga kaudyaka, kanang daghan kayo mga kakita, nga di na mo makita. Mga hugason nga plato, ikaw rin nakakita. Mga galutaw sa CR, ikaw rin makabantay. Mga cobweb sa inyohang alkuba, ikaw rin makabantay. Kung di na maayo. Mary Jane Salazar! Request ko dayang-dayang, ingon man ni Jiffin in love. Oh, shoutout ya kaninyong tanan, mga sugindig paminaw ha. Basta kay ang tanan nato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Siyempre, kininga oras, kininga programa, giatod ka nato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, MemoSmart Capsule, Verticare Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule, o Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan 98.1 BT Radio.

0: 90s, 80s, and now.
1: The BT Light Rock. BT Light Rock.
0: 98.1.
2: BT Radio.
1: Radio.

0: minutes ng 7:15 PM.
1: O ganiya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang magsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung po yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinamanghuran na bisakitan yung sakyan na ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung akong dipainom. Pagtapos yung pagsulta, naulian yun yung sakit siya yung diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Thank you, salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong.

0: pagpapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o guban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
2: Kugihan ba?
3: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
4: Kargado!
3: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
3: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
4: Kargado!
3: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
1: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: Good evening, it's now 7:30 p.m. You're still tuned in to DYPS Weekly Radio 98.1 FM.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyo po, produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignore mo, gawa at mulawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, ikasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Ngayon, nakauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasukaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kuto-kuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang, pero nagpahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan. Pagkutuhawan, ya. Kilab, dami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisnak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmayarko, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarte nako. Discarting bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: alas 7.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS PD Radio 98.1 FM.
1: Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
2: Ano sige man jud kag balik-balik sa atong Lolomasyong Tiki-Tiki sir. Palit sir.
3: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta ano anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, na ama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duhapon duhan ako kapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...
9: Back

0: Yas, maayong gabi yung mga higala latos on air na tadihan mga lod. Amigos, amigos, coffee na. Nabunan sa atong amigos sa food supplement capsule. Yas, ang kauban ng inyong deep tuburan. Sa mga Cavite Radio Tuburan and sa atong mga K5 News FM diya sa Sikiho. Sa mga taga-Karkar, mga taga-Talisay, panayon tanin niyo mga lod. Samtang nanihapon na ang tanan, nanikaon na ba? Nanihapon na sila dol, kitawa pa. Uy, sana all. Tara atong pamation ang kaipiktibo sa Amigos Coffee.
1: Ma'am, ano? Ay, ma'am, nindot kayo gitawagan, di ka pa ma. Live sa roon lang sa EMC Toledo, FM Station, ha? Kaya nagkatmanggog ka na ako, ma'am, naunsa sa iyong testimony about sa iyong sugar, ma'am.
2: Ay, taas kong sugar, kuya. Pero akong nagpa-test na ko sa doktor, dito ko sa deparine. Then, nagsige na kong iinom anang Amigos Coffee. Then, nagpa-test ko ganina. Okay, ragid akong sugar. Normal ra, kuya.
1: Ay, no. Congratulations! So, sa una, ma'am, sa mga nag-inom mong Amigos Coffee, taas imong sugar.
2: Oh.
1: Pila yung reading sa imong sugar ito, ma'am?
2: Basta mga 300 plus to, kuya. Yeah, then karon 93 na.
1: Wow, 93 na karon. Ay, bro, bino. So, na normal siya ang sige ka ginaw mo kami good copy. Pinaka ka si Mata na ginaw mo kami good copy, ma'am.
2: So, doon na, kuya. Di ay time kapunin. Ngari ka diri, kuya. So, niinom ka to kanang kadiotrad. Akong gibalikan og inom. So, kaya naglain man ni akong lawas. Turminti ba lain kay kung lawas paminaw din nagpatigil kong doktor ganina mo. So wala na okay na gintanan ang akong laboratory. Gilaboratory yung tanan, kuya.
1: Okay, so so before, ma'am, sa una ko ka nag-amigos copy o sa mga gipaminaw ni mo si mong lawas pa, ma'am?
2: Daghan kayo kung gipaminaw, kuya. Kapoy, kanang basta, di ka nang ura ko malipong. Nagtuo ko o kanang taas ko o dugo o taas kay kong sugar. Inaanak yun nag malipong ko, ni anak ko, kung nga mauto, nagpa-test dito sa doktor, sugar.
1: Okay.
2: Oo, oh, okay na gita.
1: Okay na gita, ma'am.
2: Oo, oh, oh, gingnan ko sa doktor nga, okay ra man tanan ni mo, asang akong BP, okay ra, akong sugar, imong cholesterol, okay ra, good day, nalipay ko, kuya niya, mau na, sige, kung inom anak, gid sa amigos.
1: Ay, nagkasalamat, ma'am, no, sir. Sa before nga nagkuan ka, daghan ka gipaminaw, niya karon na nagkinaw ka kami good coffee, nawala sa kanil mong gipaminaw.
2: Oo, oh, oo, oh, kuya.
1: Labi na dyan ang imuhang diabetic pa sa imong sugar na normal siya.
2: Oo, oh, normal dyan siya. Ging ko sa doktor ganina, kaya dito manggig ko niya, ang doktor siya, okay raman dyan, tanan ni mong kuan, nagpa-laboratory dyan ko siya, nagpa-general laboratory dyan ka, ma'am, ingo po ko, oo, oh, ingo siya, ko kay malipong ko, niya, anak, baka daghan kay kong gipamasi ba niya, then, sige kong inom mo, amigos ko, pin ko wala. Basin mao na dyan siya nakakuan.
1: Okay, so pinagamantay niyo harang doktor ay hospital diya sa Cebu nga diya sa Liparini.
2: Okay,
1: so congratulations, mamami, ha, nagay kayo salamat si mong
2: dito kayo ang
1: sinik sa amigos sinik herbal coffee. So mamami ang tupina diya sa lungsod sa Cebu nga. Salamat, ma'am.
3: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako ginay na obserbaran sa akong paggamit ni ini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil mo, hubag, gini siya.
1: Arthritis, Kuya Rolly?
3: Yes.
1: Niya... Ay, by the way, sa Kuya Rolly, kalimot ko Kuya Rolly. Pilang edad ni mo Kuya Rolly marayan?
3: 57 na, akong edad karon. Oh,
1: okay, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Asturias.
3: Yes, oh, Asturias, sige, Cebu.
1: Sorry,
3: yes, Cebu. Padayon, Kuya Rolly. Yes, akong arthritis. Mahubag yun ay kong tiil. Mag-isod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa amigos, wala na yun. Hagtod ka ron. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko ni ini. Unya, wala yun ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis. Wala yun siya mahubag, wala mo suol. Unya, ang akong kidney. Doon ako yung kidney problem. Sir Angel, then kanabi ito, magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiilan duha.
1: Wow.
3: Di kang paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
1: Ano sa kayo mong kidney problem at sa kaya rolin pa rin?
3: Akong kidney, magsulsol akong hawak. Kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung kong lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barog. walay problema gikan sa pag-take na kong amigos coffee. Dili na hambog, tinuod na.
1: So proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos coffee.
3: Yes, unya lastly ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi. So,
1: para.
3: Yes, didara naman ta, natural mangina unya lahi na gyud sa batanon bata. So, na probe gyud nako kay ini katuod sa gyud ko moinom aning amigos coffee buntag udto og sa dayong katulog. Kay kining amigos coffee mga kaigsoonan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
1: Sa balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapaya?
3: Oo, yagad. After sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat na yun, pagkakadlaw, mukat-kat na sa pag-usap.
1: Paso pa, Kuya Rolly Marayan, sa usap ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapaya?
3: Yes, bahala dili sa kunsun, pero kaduha yun.
1: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo kayo, Rolly Marayan, sa mga pamilas ni mo, pag-idaroon, segmentay size, no? Segmentay size. Okay, John, yes. Kapito ng amigos coffee.
3: Yes, tinood na. Agamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas, ang amigos coffee na-approve na yun, nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
1: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha, si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live, nakaanak po siya, wow, proven and tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
3: Yes, tinood yun. Dili ni Hambog, dili ni yung user ko, kundi tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
1: Okay, so nagkakay, salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
3: Yes, daghang salamat, huwag may nabi sa
4: tanahan.
2: Wala, maglima ra kakutsara.
4: Lima kakutsara, asa gani ka napita, Ma'am Grace Gupo, sa Alcoy?
2: Alcoy.
4: Alcoy. Napita ka? Asa napita sa Alcoy, ma'am? Kompleto ko na tayo mong atre.
2: Pasol, Alcoy, Cebu.
4: Pasol, Alcoy, Cebu. Ang imong anak, Sigisuka.
2: Oh, Sigisuka. Then, kukabaw, unsa ako itambal kay pag-gikan sa eskwilahan. Lagi, Sigisuka. Then, gitainom mo na akong kape. Naulian na yun pagkagabi eh.
4: Unsa nga kape mong gipainom, ma?
2: Amigos, coffee, sir.
4: Wow. So, ulian na din mong anak. I'm sure, yung kape.
2: Oh, lagi, sir. Oy,
4: pilingan
2: na mo, dire, sir.
4: Pilang edad na to yung mga anak, ma'am?
2: 10 years old.
4: 10 years old. So, suka na nagsuka yung mga anak. Ipainom lang ko gamigos coffee. O, yan, ikaw sir, ma'am. Nagkabitan sir ka gamigos coffee.
2: Oh, sir, oy. Kayo.
4: Murag kwa, balita na kwa. So, ma'am, pinan na katuig wa na buntis. Pito, ma'am, no?
2: Pito katuig yun, sir.
4: Pito katuig, wa dyan ka siya?
2: Pa.
4: Ha? Pito katuig, ma'am, wa ka shot?
2: Pito katuig. Sige, mag-shot, pero wala pa ginasodle. Pero sa amigos okay. Coffee,
4: sige, shot.
2: Sige, kayo.
4: Sige, shot, pero wala isuod.
2: Wala, John.
4: Jesus ko, batiyo, dahi ito, mora na eksiman.
2: Ito, sa amigos coffee, ragin, sir.
4: Amigos coffee, sudlan yun.
2: Sudlan yun, ay, usara karton.
4: Ay, nako. O sa pag-ipaminaw niya sa mga tatay o nanay nga sigig shot, sanya hindi yun masyad, tuwa sa kabo na shot. So sure ball. So sa mga nanay nga imong gi-advise niya, ma'am, nga mga nanay nga ganahan magpa-shot, nga hindi yun masyad.
2: Nasa diri nga, kuwanser ka ng kuwan, na mabdus at siya.
4: Mabdus po siya, na iba na?
2: Na.
4: Shot po, shot.
2: Amigo, sasad ang nungdan. Kaya dugay na sila ka, pila na katuig na wala numabdo.
4: Wala nagwan, ikaw, amigos, ang dahilan
2: oh.
4: Na aking pagpunti.
2: Kwanted, sir, na ay 3 years old rin nga kanang anak sa akong amiga ba? Sige, pagsuka kalibang.
4: Okay.
2: Din akong gitagaan o kanang kape, amigos. Naulian.
4: Oh, naulian sa gihapon. O sarang oh. Katasay?
2: Para, tulog ka tuig.
4: Tulog ka tuwing ka bata. Sige, painom nun, nagsuka kalibang. Wow. Okay, Ma'am Grace, kyo ko, nagayon kayong salamat sa kong short interview ni mo, kaywa na ko'y oras. So, unsay kasulti ni mo, ma'am, sa mga naminaw na turon, ha? Unsay kasulti ni mo sa mga naminaw karon?
2: Aw, katong mga naigipamatis lang lawas, amigos coffee, gid ang musulbad, ana. Katong ganahan mo mabdos, amigos ko firasad.
4: So, proven and tested kayo.
2: Proven and tested again na nato. Kay karon 6 months na akong pregnant.
4: So, nagagayang salaman, Ma'am Grace Kyoko, gikan sa asat inyong lugar, ma'am.
2: Pasol Alcoy, Cebu.
5: Isa pangagin mo, kuya?
6: Si Rinilio.
5: Kanapit sa Ormok, sir.
6: Isa ko sa Liluan.
5: Kusa? Kisa ipainom ni mo si mong amigos ko, pa yung mga sawa?
6: Oo. Nahulihan ba yung doon? Ang yung dikitin kaya? Kantitipin? Wala, normal na.
5: Sa una, pila na ito yung sugar, kuya?
6: 300 kapin, 380.
5: So karon, 140 na lang.
6: 114.
5: Oy, grabihan. Pero imong misis, pila ra ka box yang nainom nga amigos?
6: Katulo, amo gani ni tabangan.
5: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan kuya, si mohang
6: kuano mga kada semana pag palit mong kutag sa ka karton, dali tulo kasi mana.
5: Tulo ra kasi mana yang inom
6: oh, amigos. Si mana, oh.
5: Karang 300 nga sugar kuya, wala siya batiyon na siyang lawas, unsa so, batiyon na.
6: Batiyon ay malipong siya.
5: Malipong.
6: Bukat ang lawas.
5: Sa kasulti ni Wak, okay diyong amigos kopi?
6: Ah, okay kayo ang amigos kopi.
5: Pila na ito katuig?
6: Dugay na kayo, mga hindi na siro mga 5 katuig.
5: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na ito. Nga, tulo lang ni mo kasi mana or tulo ka karton nga amigos. Gi, tulo ka karton.
6: Labat kayo sa kape. Kape ni mo nga, siktibo kayo.
5: Ah, sige. Gita niya tayo mo sir, ha? Taga-urmok
7: pa na sa lungsod sa Cebu nga. Akong gi-meet up si Nanay Saning. Anya na ako nun siya ay customer. Usapod ka nanay, no? Pero dili kayo tiguang, si Nanay Saning rin tiguang. Okay. So, atong tagag-kuhag interview ni Dring Osa ka nanay. Kisay pa nga ni mo, ma'am?
8: Si Lizelle Olanda.
7: Lizelle
8: Olanda.
7: Kusga ka may muntik ko?
8: Si Lizelle Olanda.
7: Sila edad, ma'am?
8: 41 years old.
7: 41 years old. Asa ka napit na puyo sa Cebu?
8: Sa Balaas, Cebu nga.
7: Balaas, Cebu nga. Ah, okay. Siyara na kayo po ng mga idola ng Balaas, Cebu nga. Basta Balaas, Cebu nga. Okay na? Okay, ma'am. Unsay kasulti ni mo about sa Amigos Coffee, ma'am?
8: Ako yung kasulti sa Amigos Coffee. Okay ra siya gamiton kay herbal food siya niya. Kanang diha ko naka-approve pagkuan nga naayong akong anak. First time niyang gamit.
7: Na, unsa day mo?

0: Nga lang tana siya.
1: Pinay edad si mong anak, ma'am?
0: 10 years old.
1: Ah, okay.
0: Inianam siya nga okay ra. Then, moto nga, nikuan ko gusto ka karton. Nangay po yung itubig. Pagkuan na to kay kanang, moto nga, among gikutawan din, hanggap ganiya ang aso.
1: Dayon, giinom po niyang sobra, ma'am.
0: Pagkuan, pag okay na niya sa iyahang kuan, iyang giinom. Pagkuman na to, talagang kinu-okay raman sir niya pagka ugma. Party na, nakakili ako siya.
1: Naayo na yung mga anak mo.
0: Wala siya.
1: Usa lang pa sa shame, ma'am.
0: Tunga rato siya.
1: Tunga rato siya, shame. Mong ipainom si mong anak.
0: Namoto ni Ana siya nga. Ipaningot na siya kumayo pagkahuman.
1: So pagkahuman niya inom sa tunga siya, shame. Ipaningot siya mayo.
0: Niya, nagtugay ko dito kapir siya sa party pag December 16.
1: Okay, grabe yun to yan.
0: Oo, niya pagkabos sa sila, nakakiat na siya, sir. Kuyawan ko, abig hanukan.
1: Okay, so sa tunga lang sa sasye nga amigos, ma'am, na ayo ang ipaminaw sa imong anak nga ubo.
0: Pero nakakahulog na siya.
1: Nga ubo.
0: Sa ato, kabatol nga. Kuan. Sa kabatol nga tambala itong tayo, ma. Nagpuhong gani ko. Motong isubayan ang ginako.
1: Isubayan ni mong ang kuan ng amigos.
0: Pabayang distance na ginako nga. Mau na, hatag
1: karo. Epektibo dyan, ma'am.
0: Hatag karo. Dosi ka karto na mong nakuan.
1: Dosi ka karto niya. Kusog yapon may inumin mong anak, ma'am.
0: Oo, oh, hantol akong banad. Ito sa tamang kuan. Ako tabaw nun kay
1: ikaw, sir, ma'am. Nag-inom, sir, ma'am.
0: Kami.
1: Okay, kayo labing-labing, ma'am. Isa to'y pangalan mo, ma'am?
0: Lisel Olanda, Palaas mo, ma'am.
1: Lisel Olanda, Palaas mo, ma'am. Sinimana ng labing-labing, ma'am. Ay, nako. Ay, nako, Diyos ko. So, dagayang kayong salamat, mga Lodi, no? Nag-mintin siya, Amigos Coffee. So, gikan diri sa lungsod si Sibunga.
2: Ngayong adlaw sa tanan na ito ng mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon. Ning ato nga lungsod sa Tuburan. Din, doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting, usa ka diabetikong tawo, no, nga nag-antos na sa iyang sakit. So na sa taas-taas sa sab nga panahon, apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee, natabangan gyud taon siya. So sir, mayong adlaw.
3: Mayong adlaw, sir.
2: Kumusta? Usa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
3: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintroduce sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dilin mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero may ingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Coffee, before ko ninom sa Amigos Coffee, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Yung 178 na lang. So, nasyak, big eh. Look, kakuan ba niya ni niya? Kanang, maugya po to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya kaod kong mayo, bitas-tas o balik. Pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
1: Down
3: yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test ni atong miaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mo na na akong gigamit ton.
2: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-awhag nga to kanila?
3: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Coffee sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Coffee na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nya pagkaman, pagpacheck sa mo, or may bawaan ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuwad ako, magayong ipikto. So, muna roon nga ako, usan ako ka, kanang, na misuporta sa Amigos Coffee o lagtad pagsulti Amigos User sa inyo gulong.
2: Okay. Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaigsuran si Sir Binting Aliego ang usas mga nakabinipisyo sa ato ka Amigos
1: sa 51. So, nako'y nagian nga usa ka ginang sa kononi siya sa mga user sa Amigos Coffee. So, good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dahil willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisa'y pangana to, ma'am?
4: Amen.

0: Emily Erong.
1: Kus gagamay ma'am. Isa yung pangalan ma'am?
0: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad ma'am?
0: 35.
1: 35 years old. So, unsa i-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
0: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong band, na ako'y friend nga taga-Gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako nga, why daw nga, gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
0: Oh, tapos so, wala pa man ko nag...
1: nagbaligya ka.
0: Oh, nagbaligya ako karon.
1: Wala ka nag-inom.
0: Nang wala ko nag-inom
1: at mga friend. Siyempre, muna'y pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay dito mo inom, no. So, karon ma'am, nakainom din ka, ma'am.
0: Oh, wala ko nag-inom at mga point kay Hyperon man ko, katunga tayo. Tapos, pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangit, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay nakabasa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak og sa allergy.
1: Okay. So sa atong unsa kang oras sa mam gi allergy mam giatake?
0: Nagiatake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nang gipainom ko na panic nami at that time na hinom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon kog laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siyag na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
0: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya nasya ko kay pag-inom na ko sa kana diba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
0: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
1: Nanaog. So, usara ka siya siya, imong gitimpla.
0: Oo, usara ka siya siya. And then, pagkanaog niya, ning balik o ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
0: nagsakit
1: o
0: ni-normal.
1: So, normal na mo pag-inhawa, ma'am?
0: Oo, ni-normal
1: ang allergy ni mo pag-inhawa.
0: Ang allergy na ako is ni-hinay-hinay siya, murag wala na kain ng katol.
1: Oo,
0: di na siya ay katol. So, mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gika, ma'am. Si mo baligya, ma'am.
0: Yes.
1: Tawa na, ma'am, na baligya ra ka, wakay inong
0: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
1: wa ka gi hyper ma'am
0: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper
1: so nakauyon hyper, ma'am, na uyon
0: na nakauyon sad nya
1: so karon nakahurot taga ko sa ka cart
0: I love pa
1: so, tanan na to siya ma'am siya mayroon na to siya ma'am no?
0: Oh nindot siya ang amigo
1: mayroon nun ma'am pero makaayo man
0: siya oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
0: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di kakatulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to ma'am?
0: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
0: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee.
2: Secret, ma'am, kay naka on air karon ma'am sa Hag Radio Pugos City ma'am. Ang ito naka ito ma'am. Ayo sa gagawin ma'am, di wapakan na ito.
3: Live di ay ni?
2: Oh yes ma'am, live ni ma'am. Gitawagan di ka ma'am. Ganyan ka balita kung mag-usad ka sa mga tigamitan sa ato ang mahiwagang kape ma'am. Tama ba ma'am?
3: Yes sir.
2: Kita'y pangalan na to ma'am?
3: Weng Celesti sir.
2: Weng Celesti, tagasa tama mo. Weng Celesti, may gabi ni mo niya ma'am. Asa niyang lugar ma'am?
3: May gabi sa Dio sir, sa Astoria sir.
2: Ay, taga Asturias ka, ma'am. Ito, mura kami mong singog karoon, ma'am. Iduyog sa tagagabihan, Asturias, or?
3: Hey! Sana all.
2: Ay, sana all. Ayan na, ana. Now, loud and clear, taga rin, ma'am, sa Hag Radio Pugos sa kinatipok ang mga loot, mga talapyog na nag-uyog-uyog ng mga itlog din, ma'am. Loud and clear, taga rin, ma'am.
3: Wow.
2: Ay, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee ma'am sa mga naminaw karon ma'am? Okay jud ba gamito ng atong Amigos Coffee ma'am?
3: Yes sir, okay jud kayo kay makahatag siya og kanang anindot nga kuan sa imuhang panglawas then Basta nindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
2: Yes, ma, makawala sa kakapoy.
3: Katanan-tanan, sir, basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasasye every morning, then before matulog, one sachet.
2: So sa usa ka, sa kadlang ma, makahurot ka o upat ka, tulog ka sachet, ma'am, na Amigos Coffee.
3: Oh, ano dyan, sir?
2: Minyo, tama?
3: Daga, sir?
2: Wow, Roger P. Daga siya. Ayan, ma'am, unsan ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am. Noong sagay, ito yung ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta? Natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am.
3: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
2: Ilay ko, ma'am.
3: Maabot siya o 200 over 120.
2: Wow, grabe naman naman. Masa'y pati yun mo naman?
3: So, paminaw na na ako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ang ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, baga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba man ko, so... Di na dyan kumulihok ka na once nga magtuyok na ako ang pananaw.
2: So, mura na kang istatuado mo.
3: Oh, mag-ana dyan siya, sir. Hangtod nga mawala lang to siya. Niya, wala ko nag-expect na high blood na di ay ko ato. Inato katasang ako ang blood pressure. So, nag-maintain ko. Pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usan sa dya nga makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes ni...
2: Lima ka box ni mong nakunot, ma'am.
3: Yes, sir. Kanang ni 130 over 80 na siya.
2: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, ma'am. O boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box na Amigos Coffee. Ano, yes, ma'am, unsay message ni mo, ma'am, alang sa mga naminaw na to karon, ma'am, sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga samanin mo, ma'am, nga tag-aso blood pressure.
3: So, ang yes, sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton. Kay coffee naman na siya, bilis na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko, kay tamay Amigos Coffee.
2: Nawasan ng imong kabalaka, ma'am, nga mupalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
3: Yes, sir.
2: Wow. So, sa ika, message ni mo, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
3: Yes, sir. Proven and tested na po.
2: Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako muna balita, ma'am, nga nakay bana, ma'am. So, sa anak, ma'am, proven and tested po na ng atong Amigos
3: Coffee. Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
2: Ah, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
3: Yes, sir.
2: Wow. So, sa kagabi, ma'am, pila ka raon niyo mabunan, ma'am?
3: Ay, bili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro pwede na.
2: Eh, jawa. Idol Roger B, 3 rounders. So, sa take advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan o sa mga nanay, karon mga sometimes, good, ma'am, maumang guni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sad ang unay gana. So, sa imong advice nila, ma'am, na mga ingana nga problema, ma'am, okay sa lang atong Amigos ko, ma'am.
3: Yes, sir. Okay, dyan kayo na, sir. Para sa mga ni tatay, sir, si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dako dyan ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
2: Wow. Enjoy na yung kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
3: Yes, sir.
2: Wow. So, kusog na siya mo, Roxana?
3: Oh, kusog na siya manindak, sir.
2: Wow. Ma'am. So, nga kayo, salamat, ma'am, sa imong gamay nga titik sa imong testimonya sa itong Amigos Coffee, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan nga kanunay na mag-away, ino mag Amigos Coffee, proven and tested ni Yaya Kep Salasti dito sa Langob, Asturias, o ni Tatay Alok, nga kanunay lang sila magpag-ilaw. Nagasalamat, ma'am!
4: Hi, bro! Hi! Nga po na si mo, bro! Nga, mga po manda!
2: O, taga din ka, ni ka, bro!
5: Dere malinaw dos bro, Balintaw, barangay Balintawak.
6: Balintawak, Escalante.
5: Escalante City bro.
6: Ba, pilay mo edad ya?
5: 51 na ko subong bro.
6: 51 ko subong. Tigamitan ka na amigos kope.
5: Oo bro, mga sobra na guro 1 year subong.
6: 1 year subong ka na nagamit sa amigos kope. Tiga, kamusta? Ano ginabat? Tiyag mo nga nagamit ka amigos kope haw.
5: Adamo ba tiyag ko, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon ba, sa imo pagbangon, ang imo likod, pertigid.
6: Nga, kasakit likod mo, bro.
5: Oo, likod kagkilid.
6: Kagkilid, hindi ba dala pa hilo sa misis ako, sa amiga ta?
5: Ay, hindi no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
6: Madugangan balda? Teka, musta, pag-inam mo sa mikroskope, ano natabo iya?
5: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dra mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagali-balik sini, kagma nami man termisaka kapayas.
6: Bote, ano ang sakit sa imo likod na dula, gen?
5: Ah, wala na, okay-okay na, damudahan ni Lubrahon sa siyap, may tintura sa kagwa ng badi-repair daan, kanika.
6: Ah, nga badi-repair ka sa ang salakyan?
5: Hmm.
6: Eh, amo na ginainom mo ang amigos kopi.
5: Oh, naguntat na ko gani inom nga berna kag hard kay nasiguro ko ang amigos kape.
6: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog. Ang amigos kopi na ginatira mo.
5: Oo, amo na ginapukusan ko subong kay
6: pagkapapastugan. Oh, tibog, garantisado.
5: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
6: Ano?
5: Dako-dako kayo mabulig, Ed. Ang amigos ko, Ed.
6: Dako-dako kayo mabulig, Ed. Hindi ganito nyo, Balintawak, Escalante, no?
5: Oo, Balintawak.
6: Bawo, grabe, no? Ed, isa mo observasyon sa imo panglawas. Namugin, gabasko ka, Ed.
5: Oo, dako kayo kalainan kaysa wala ko ng maintenance ang amigos ko pe, kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagabi daw lakyo kagid katama, pero kung maka-amigos ka daw saway lang, mabangon magkagyapon daw normal lang git, way ka ginabatyag.
6: Bo, te, gabaskog git, baskog.
5: Oo, maayoy kayo, dako kayo na budig sa akong ang amigos ko pe na.
6: Dugay ka na gamintin sina.
5: Oh, dugay-dugay na. Ita mo akong box gani nga way labot sa gipanghaboy, 63 na nadra.
6: Bo, damo na eh.
5: Oo, damo na, 63.
6: 63. Ikaw lang nagainom?
5: Kisa akong mayari ni Malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh. Ginapainom ko sila panagsalang kay gapangakig masmesis kay mahal-mahal nga daan. Pero buyag, pero okay kayo sa akon.
6: Okay, yun. Si misis mo gaino man?
5: Oh, gaino mo sa akong gabi, kisa nga dahil tulog, mga pagkuhan na eh.
6: Bakit hindi ba katulog yung mga misis?
5: Okay, gusto mo ang guro mabato man eh.
6: Mabato ma, oh grabe. Diba, pila edad sa'yo mo misis? Oh?
5: 47 pa na sa?
6: 47, ikaw 51. Oh, ti okay yun. Ti, ano maambal mo sa nagapalmati subong, okay yun yung amigos ko pita?
5: Ang saway isang nakapagamit, namigig kung makatilaw sila sa amigos ko api, kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, nakabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng Lubrahon sa ila misis.
6: Wow, may harap galing Lubrahon adlaw-adlaw. Grabe ginadlaw-adlaw mo na galing mo misis, bro.
5: May isa, may dirbete. Hindi ka ka-absinan pag-inasla, kay medyambita mo.
6: Baho, grabe. Ano pilagid ka raw na maubos mo?
5: Misang isa-isa lang, importante, permanente.
6: O, oh, pero, so, ibig sabihin, kapigampigid. Ha? Why na ka pangaking si misis mo sa mga amigos, no?
5: Ah, why na? Buot na kayo. Panghimo sa sarayon.
6: Pati, sige. Okay, salamat si kayo, Brad.
5: Sige po.
6: Sino ka nito pangalan mo?
5: Dudoy Orulan bro.
6: Dudoy Orulan sa Balintawak, Escalante, no?
5: Oo, city po.
6: Ati, samot na mo. Pinasalamat ah.
1: Barangay Langob, Asturias, no? Naata dire interview on usa ka user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix, ba Barangay Langob, Asturias.
7: Purok uno.
1: So naa dire si nanay, no? Ako ning nabalitaan nga nag-isod do kuno ni Juan, lakaw si nanay. Unya nag-inom lang og Amigos. Kisay nga lang ni mo nay?
8: Felicita Narbasa.
1: Felicita Narbasa, pilang edad na to, ma'am?
8: 64.
1: 64 years old, so senior citizen na dai ni. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag Amigos? Sa wala pa nga nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
8: Kapoy kay kong lawas doon nga, sakit ako mga bukog.
1: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Dayon.
8: Paggamit na ko, murang naapti ko, naulian ko. Nakalakaw-lakaw kung ato pa doon sa babaw.
1: So ato nga time, eh, dili nakakalakaw.
8: Buwan, maghihi lang ko sa kong, diaper good ko.
1: Kadiaper na ka. So bali...
8: Murag simana siguro to kapin.
1: Simana ka kapin nga kadiaper. Okay. So tibok ni mo lawas, na ikapoy dyan kayo.
8: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
1: Dili ka kabarog, no? So moro to'y mugibati na, dili ka kabarog.
8: Wamang ko'y gikuan. Wamang ko'y...
1: Asad. So mo lang ito, dili lang dyan kabarog. As in.
8: Akong ginanggot ako mga anak sus, ay ako ninyo dati sa doktor dyan. Bahala, ari lang ko dire.
1: Okay. So yan ay, unsay giinom ni mo ato na, ang Amigos Coffee lang.
8: Oo, oh, mara to.
1: Amigos Coffee mo giinom. Pila ka siya siya mong nainom na eh?
8: Hindi, kuan, paano ito? Tulo. Tulo pa to ka sa siya ako na kuan, mura na ulian ko.
1: Tulo ka sa siya, naulian na ka sa imong pag-inom. No, so mara dili na. Ni mo ma-explain kung unsay mong gipaminaw basta maulan to.
8: Oh, mara to.
1: Sakit imong lawas.
8: Kay mura mura bitaw ko, mura bitaw ko, mura nalimot na ko, mura nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
1: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asam na ikapadong ato sa world.
8: Mawag ang nag-duaw doon sa kuwa doon. Huwag sila mo ito nga maulian pa ko.
1: Grabe gina itong kahimtang
8: nga na. Igagaw na ako sa, igagaw sa kumbana. Oh. Na, sila, ay akong apo. May tikwan din rin ako. Niya, akong anak isa ni Uli din rin. May nag-atiman ako.
1: Mga pila to ka, simana ang lubog ni Monay.
8: Masasapit maduha sa, no?
1: Duha ka simana, no? So, bangununo na lang ka. Bangun-bangununo na lang kanila.
8: Ah, mangihi na lang yun kung anong kuan. Diaper.
1: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin eh, mangihi na lang ka sa sahog.
8: Mangihi lang yun ko sa sahog. Dugay man kayo po. Di man ko kabarog. Dugay man kayo kabarog. Ana, dugay kayo. Mura to ato. Naumsak ako ato. Ay.
1: Dugay kayo kabarog, nay. So, karo nay, okay na.
8: Okay na ko.
1: Kusok na madagan.
8: Wow. Di pa kadagan kayo.
1: Pero makalakaw na. Makalaglag na.
8: Makalaglag na ko dito sa
1: mga. Naulian na kasi mong kagalingon.
8: Naulian na.
1: Naulian na. So, ayaw mong giinom na. Unsang products yung mong giinom na ito?
8: Amigo.
1: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay.
8: Trying ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
1: Trying ta yung palit. Uy, nakakadiri sa langob. Ato ka magpalit sa Santa Lucia.
8: Okay, wamang ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingon ay musuway ka ka anang
9: amigos.
8: Ingko unya asa man ka ko palit ani dong yung siya silingan ko no nila na ah. Moto akong gipada sa iya hanga dadi sa kodong kay bayran lang ka na ko dire.
1: So palit tulo ka siya siya tag 30. Mauro to yung nakapaayo ni Moray. So kung idapa ka to sa ospital, impas
8: ta dito.
1: Nakapas 30 pesos na.
8: Ako gingnan ayaw yung kunin yung dad dito sa ospital. Bahala ari ra kong balay.
1: Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nag-defer na. Dahil tulo ra ka sa singa, amigos imong giinom.
8: O, nya, kahantot karo, nag-inom. Ah, nga, sige man ko inom-inom dong. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro naulian ko.
1: Naulian ka, pag-inom mo sa tulo. So, unsay kasulti ni mo na sa Amigos Coffee na, itong mga silingan. So, epektibo bang Amigos na?
8: Nagpasalamat ko sa Nay Amigos Coffee. Naulian ko.
1: Okay, so mo itong testimony ni nanay.
8: Felicita Narbasa.
1: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langob, Asturias, no? Purok. Kung sa ganyan yung purok ka din na, purok uno, no? Okay, so dagang kayo, salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos, ha? So, ang inom ni nanay lang ng Amigos Coffee, hindi na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nga matod pa ni nanay sa atong interview. Nga kung wapay diaper, nangihin, nagin sa diya sa banig, nga ang mutanaw ni mo, Antonay, nga time, nagluda dyan nga, pildi na giga.
8: Oo, pwede na yung ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Di rin, duaw, ingon si Onset, sutlaing yun kabuhi na ako ni mo piloto, huwag ka pildi yun ka. Asa pero, akong anak, itong nagbantay na ako, tamagwangan ako, ito kung sila pildi ko eh.
1: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa, Amigos Coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga, imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee, tulo lang ka sa singa, naglubog, nagdiaper, si nanay, explain mo?
8: Felicita Narbasa.
1: Felicita Narbasa. no? So mo ni yang kahimtang nya karon, maayo na kay mulakaw-lakaw makikistorya na nato lang gano nya fully recover na siyang ipaminaw. So dagay kay salamat no. Nanok ka diri sa Langob Astoria si Kuya Angel.
7: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kamboja, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
9: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kali nga akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
10: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
9: Unsa man?
10: Kaniyo?
11: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix.
12: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, lanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, yusod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
9: Mauba, be, mainom ko gamay guskopi, be.
12: Asa magalo?
9: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
13: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.

0: Ya, yes, ganagang salamat, amigos, amigos coffee, amigos capsule na ta mga higala. Ita sa makahatag og kaalibyuhan, katubagan sa mga balatian. Grabe no, nagkalain-lain mga testimonya ang atong nadunggan na batian bahin sa kaepektibo sa Amigos Coffee para sa atong mga higala diha sa Sikihor. Yes, mga taga Sikihor, naadiha ang AGP Pharmacy sa San Juan, Sikihor. Mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Napo diha ang BFT Campalana Store diha lang sa Campalana sa Lazi, Sikihor. Capricorn 22 Store. I'm Med Pharmacy sa Poblacion, Lazi, Sikihor. Napodiha ang MRB Drug Center sa Poblacion, Lorena, Sikihor. Sa atong mga higala sa Tuburan, JJKL Bake Shop, 234 Store, diha lang sa Tuburan. Napodiha sa mga taga Asturias ang Alsado Mini Mart. Balit sa sabiha mga higala sa asa pa niha sa Asturias sa Ilo General Merchandise. Napo diha sa Tasia General Merchandise diha lang sa Asturias. Sa ating mga kakay, okay naman o. Sa ating mga kabantayan astig diha sa Kabangkalan. Yes, Kuya Nalds. Kumusta ang gabi natin dyan, Kuya Nalds? Paldo na, paldo. Yes, ng mga taga Kabangkalan, nandyan ang Farmacia Negra. Available po ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Ito alang sa mga butika, Farmacia. Ay, by the way, mga idol, no, September 30 ang adlaw sa pag-submit sa mga empty boxes sa Amigos Coffee nga pwede mong makadaog sa itong mga papremyo. Ang una na itong papremyo, first prize, 10,000 pesos. Tapos makadawat sa 5,000, 3,000 and 2,000 pesos mga higala. Padaghanay ha! Hapit na, September 30, no? Hapit na, pila na lang kaadlaw. Good luck sa mga ni participate sa atong padaghanay sa empty boxes sa Amigos Coffee. Sabi ni Kuya Nalds, DJ Runs, okay lang, wala na kapaldo. Nagkapaldo-paldo lang ang lakaw. Ano man yung Kuya Nalds, oy? Yes, tara-tara, para sa ating mga kabantayan astig sa Kabangkalan, pakinggan natin no, ang Ilonggo or pakinggan natin ang mga testimonya sa Ilonggo mga God kay Human naman sa Bisaya. Ano po tas Ilonggo? Nasaan na yung testimonya ni Kuya Nalds? Tara. Gaano ka-epektibo po ng ating Amigos Coffee?
1: May adlaw din mga palangga, no? Ari tali sa may boundaries ang Baras kaga ano ni ang Mabinay kaga Kabangkalan. No, so aring kasi may boundary diri. Kaya nabutan tali si Sir nga nalabayan tali siya nga gapangapi sa nga Amigos Coffee. Sino kaya pala yung pangalan mo, sir?
2: Si Ananias Domingo Kuya Nalda.
1: Domingo?
2: Ananias, Apir Baras.
1: Ay, isa na Domingo. Isa ni sa mga palangga ka presidente sa nga po ano na, ng Peacemaker o kung na PNP Post Multipliers. No, si Sir? Naglabdan tali siya na nagainom sa nga Amigos Coffee. Kasi dugay ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
2: Kuya, sa primero, mga kuha na mga isa katuwag at tunga na. Kaya primero, nagtistingan ko lang kung daw nami, igid. Pero nauyunan ko, igid. Kaya ang mga arthritis ko na kuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsag sa kitawak, nakuha di tanan, kagagnog. Balik ko sa hubing, kay 75, 76 na edad ko, pero daw na balik ko sa 40, kaya tungod sa Amigos Coffee, kaya ipiktibugid, kaya tested mo dito. Kaya hindi ka mo magmahay ang mga bro, ya, kaya nga, nang tested ko na niya, duha kami na sa wahon, kaya hindi na ko magbiya niya sa Amigos Coffee, itong mga 200 na nakabaksubong na bakal namon, mahal-mahal, pero ginasustain namon, tungod nga ipiktibo, kaya hindi ka gadyo mag-inusol. Ang Amigos Coffee, efektibo ka tested na ginamon niya. Kaya ginasigisigin namon ni Subo.
1: Anong buto mo siya nga nagbalik mo edad sa 76 edad mo?
2: Oh, 76.
1: Ano ang buti mo singon-singon nagbalik imo edad sa 40 ang performancer sa Uyab Zero? Ano ba sa da?
2: Ate, hindi ginayong malikatan. Bisan gulang ka na ya. Kalabaw lang tumatanda eh.
1: Sige, sir. Nga, sir nga, dugay ng imo. Kumusta, way ka na sabungsang, kani mo, diabetes? Ano itong, ano?
2: Oo, kuya nga, it's dead. Kaya primero, hindi ko kobra sa kuma. Kay magilamon ka, kisa ti simpre ti pilado ta maduko ka pagka media ura ga duroy ka na lang hindi mo untay likod mo prosubong istid na lang ako niya hindi na di ko biya di kay ang dugo ko nga 160 may maintenance ko sinuna ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang baso nagdubo nga ako sugar nag normal na kati wala ko pa doktor so una pinuloy ko pa doktor pero pag testing ko sinuna ilanan ni ka to eh isang tungawan ko ka doktor kay napabip ko perme nagnormal ang dugo ko kumuha lang diyan ako magaling si niya sige hon ko niya bisan mahal ya
1: ano sinimto gina sir may atrayan to arthritis
2: diabetes
1: may pilaman sir ka bulan o simana halin pag inom mo sa amigoscope kag medyo nag pasasubong daw wala na
2: sa primero ko gintry ko primero sa mga 1 week hindi pag madali-dali. Pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga ihi, daw naglain, kaya daw kalahin ko. Pero sila sa amigo ko, nga si Gihon lang. Basta mag-isa kabulan, basta nga nagpilan kabulan, basta subong, wala na ko sinabatyag. Sige na lagaw ko, huwag patay po ng tayan.
1: Okay, may bago subong sila na produkto ang amigoscope eh. No, amigos ka capsule, huwag ka pala siya katilaw ko na katilaw ko naman na, huwag pa?
2: Huwag pa, good ko yan, Ard, kay ang ginamintin ko lang, subong ang inalang ang sasilang, good kay ti, daw tistin mo, good kayo.
1: Yeah, ti, pero tisinga, ti, kung kaya may time ka, sir, bako dito ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala, dahil sa may public market sa bantayan, may arada kay Diday Makuryo, abay gos capsule, eh, try mo naman kung na, ano, dipindi siya mo, ha?
2: Ati, sige, sir, kay tilawan ko na, kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para mabalik tayo sa 30 anyos.
1: Okay, si Sir Amir, si Sir Amir kay damo, yung iyang mga customer ko, no, nagtilaw na si Amigos ko, kapsol kay kanami ko, sa Amigos kapsol kay kung kisa, gapas yung nasubat siya mga customer, hindi na kinanglan ko yan at sa mag-inis, ilis ano na, mag-init sa tubig. Yan mo na, gusto ni Sir Amir, kapsol man iya, kaya, inang hindi sa pag-init tubig, inom lang sa kulo ko na yun. Pero mo, yung pag-alik katilaw, sir.
2: Huwag pag-init ko niya, kay doon na, doon na anab, na kublang, timitirmos man ko, ti sa isa kaadlaw, katatlo, ti magtag siya 25, 75, ti tigado man kami, kagalibod-libod na sa wahom, pero makarecover lang kay, ti kung hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, kung nga, ya, brato lang niya, hindi ka pag-doktor. Tisipin mo na ya.
1: Sige, sir. Nadumduman ko, sir, ang bal mo, sir, nga naanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa naanad mo. Sa isang mga bata, yung, na hindi ka na, Blanay, magpamana, Blanay, kay may edad ka lang, Blanay. Nga, rin mo kami mga bata, masagod sa imo, nga, nga, mana, kapagid. Simple nga ba't ang nanay mo? Iya, bayo, kamo yung mga anak, kaway ka mo manad. Sige, sir, salamat, good, sir, kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si Sir Domingo, sang...
2: Aper Barasa, Ananias Domingo.
1: Ananias Domingo. O, isa ka...
2: Chairman.
1: Chairman sang...
2: Peacemaker.
1: Ako na pinpi... Post multipliers. Salamat, good, sir, kagamay nga aga para mabatyan mas atong yung mga... Pagpalamat, eh. Kag masir taman ang... Kayuhan nga nakatag sa imo sang Amigos Coffee.
2: Salamat, sir.
1: Okay, salamat man, sir. Kagamay nga adlaw, good, sa atong tanan.

0: Yes, gagandang salamat or damang salamat Kuya Nods, Amigos Coffee, ang kape nga hinahanap ng lahat. Sa partner ang ating Amigos sa food supplement capsule at tuwa ng mga higala sa mga pharma shop po at sa mga pharma shop butika sa inyong lugar. Atong ipadayon mga Lods, arita o garita sa kaipiktibo no, sa atong Amigos capsule.
1: Yes sir, si Kuya Injong, kita ipapala na to sir, kaya nagpatawag man ka na ko sir.
2: Yes, yes kuya, nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes kuya.
1: Si ROC team dia sa 90.1 Cebu, no?
2: Yes kuya.
1: Pwede na edad ni mo ron Kuya Rolly, ROC team.
2: Nagsaisinta na kuya itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutaan na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad magod ka nga mo testified.
2: Yes, kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celeste, no? So, wag din may maglangay kuya, ning purchase may, na ning inundayin ko na ning Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo Kuya Rolly, may hinga na kainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kataghanan nga naminaw ka rin.
2: Yes, grabe din siya ang effect ko. Kaya, anyway, before, bago din mo, na naka-show din mo tiyan, may inundayin ko ang Amigos Capsule. Nga din pagka dayon katugpog sa gabi eh, 2 times a day. So, nindot nyo guys, yes, daan siya yung mong lawas, pamating mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang karton ko yan na dusi ka sangkap, no? Puro sumbal ang anaan ni ini. Then, doon ay L-carnitin, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, nga dunay guyabano nga green tea sa ilong ng has nga mangustin o collagen nga napag-iigot sa yun. So,
1: Ang experience ni mo Kuya Rolly pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: Searching yung dota gyud siya Kuya gyud pamati sa imuang lawas. So, gyud kamahayan kung magamit ka ni yung Amigos Capsule. Kung matumar ka ni yung Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko. So, naamgo siya ay ginseng kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Nilagsik yung mong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamday trabaho. So, kuan yun, mawa ang mong kakapoy. Bumita na yung ginseng na dibukang usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung naamgo siya glutathione, glutathione kuya, o ganing comedine. So, daghan nito ulak, wala mo to, masaisinta na po.
1: Ay, ay.
2: Na yun, kaya ning hamis na nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: Oh, nakita na yun. Nagabig yun. Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan, so, ingon si DJ Roy nga sagoy. Isya, pangunta na ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, usual, kuha yun, kaduhamang to sa una, karon o makahigay yun ng gundo, pwede na.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to kuya. Kung makang lugar, kay, makang lugar, bahalag nag, pitaw ang mata, so, pwede gapon.
1: Ay, nako. So, pampik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, maabtik ang tanan.
2: Yes, kaya good combination gini kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, pwede yung nindota, huwag sa gabi. So, mag yakon, mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto ko yan. Alas 9 gabi, sugodan paghigda, sugdan na yun.
1: So, ana, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly.
2: Mag-ituro-ituro sa kuya, dayon, alam sa.
1: alam sa. Nya, pilih indah ni mong partner, pilih indah ni mong Janet.
2: 45 ya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Ya, kamusta kayo medyo idadidara naman po si Ma'am Janice? So, painom po ni mong amigos capsule si Ma'am Janice?
2: Yes, kami doon ako ya. Doon nga, give me.
1: Ya,
2: inom sa kwasa sa amigos coffee.
1: Kaya ako nung inom niya, 40 pataas. Kuya Rolly Maraya.
2: 45 yan ang edad doon, kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta man, ninghuaw ba o nindagayday pa?
2: Grabe kuya. Ang dami, huaw naman, pero kung gamit ka na yung amigos capsule of coffee, sigurado dyan na hindi huaw at minuhang matinato.
1: Ay. Huy! Nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang amigos capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yung mong awagon, kaya nanaman niyo sa mga butika, palit good mo ang inyong amigos capsule na i-try ninyo o inyong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto na inyong grabe good sa atong kalawasan. Labi lang, asilan po ninyo o amigos po.
1: Yes, yes, tagagay ka naman, good. Kuya Rolly. Taga-asagay ka, Kuya Rolly.
2: Yes, poblasyon na Asturias, kuya. Asturias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o RO-CTIN.
2: Yes, RO-CTIN, Rolly, Kapampangan, Marayan.
1: Yes, nagagay, salamat!
2: Salamat, salamat kuya.
3: Tapoy? Stress? Gusto ka ba mahimong mas healthy, mas fresh, o mas energized kada adlaw? Sulayi ang Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, dipuno kini sa powerful natural ingredients. Sama sa glutathione para mas glowing o healthy skin. Collagen para mas ligon o youthful ang panit. Vitamin C, pampalakas sa immune system. Ampalaya, tabang sa blood sugar control. L-carnitine para sa fat burning o energy boost. Spirulina, superfood para sa overall wellness. Guyabano o mangosteen, rich in antioxidants. Green tea, detox ug metabolism support. Psyllium husk para sa maayong digestion. Ginseng pampalakas sa stamina. Ug barley, natural fiber ug nutrients. Busa kung gusto kag kusog healthy body ug glowing confidence. Amigos Capsule na. Amigos Capsule. Palit na ug himuha ang healthy lifestyle. Amigos Capsule. Ang Amigos Capsule, mapalit na karon sa tanang pharmacy o sa tanang dealer, tibuok Visayas.
0: Yes, ganagang salamat. Wala tayo igong oras, mga higala, no? Amigos Capsule. Ang atong Amigos Food Supplement Capsule, mga higala, no? Kapartner or ngita mang kag perfect food supplement, taari na ta sa Amigos Capsule, 12-in-1 na yan, no? So, dosi og dosi na ha, ang ingredients sa atong Amigos Capsule. Nang di basta-basta, mga lods. Dili man mo manginom og kape, so arita, no? Try nyo ang ating Amigos Capsule, kay no need naman ka magtimpla, no need na ka magkutaw niya, kung di gid kaganahan sa kape, no? Kay nagiuban nga di nato mapugos, nga di gid sila mga pe. Arita, ho, garita sa Amigos Capsule. At tuan ang mga higala, ang mga parma sa butika diha sa inyong lugar. Mapalit lang gyud ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, wala tayo ikong oras. Daganagang salamat. Maayong gabi sa tanan. Daganagang salamat, mga idol. Manalay, bahala na ako diha. Inalang ang inyong DJ Bray. Maayong gabi sa tanan.
3: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Nang mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ugupan pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
2: Kugihan ba?
3: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
4: Kargado!
3: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
5: Kargado!
3: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
4: Kargado!
3: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
1: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrgof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Afford pa. Mayrgof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 9:30 p.m.
1: O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Oh, sige, madyo ka balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayong madyo ka akong anak. Turo, hasta noon ako kaabo. Muna, misalig nyo ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di siya. Sa ang akong anak na kinamanguran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yan kung di pa inong pagtapos sa pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang duhapon duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop na pod mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na blema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap, lupod mo.
1: Ukal ang pagtok na blema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdat, ana.
1: Rexilo
4: 40! Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo 40!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo 40!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexilo 40!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ang masigil mo dito balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: Siyempre, naayaw mo dito akong anak. Turo, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig dito ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanguran na isakitan niyo si Kena ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom, pagtapos siya pagsuka na ulian niyo yung sakit siya yung tiyan, o kaloy sa Diyos na ulian niyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre na ulian niyo silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, dagang kasalamat, sir.
2: Thank you, salamat, sir.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpok na problema. Napati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayrgof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Salamat kayo sa programa sa MRGL MM o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
0: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
0: Ay, thank you. Salamat sir.

0: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasang sa siya niyo, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasapaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tingro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.

Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Manokto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tingnan mo, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagagali ko, ginam lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Nga, kilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Mayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH Central Visayas CHD.

0: sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
1: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
0: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema, afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap, napot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mabalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
10: Pahimangno, gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita ng lakaw o walay taong nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawa sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabina sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
11: Start your day on a fantastic note.

0: Ako ang nyo rin.
1: Thanks, you boss!
0: You're welcome, Quezon City.
2: 98.1 BTV Radio.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasong Sesayon Club, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Inon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Tingro, may ikaon ko nga nilumayas kung tiyan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, lutay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya. Ilam, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may bata sila, nga lain lang kutukuto niyo, marilag malipong, niyo ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga maka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Nais suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar.
6: Dogdreds Vinegar.
5: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha, 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpog na blema. Pati na ako ang ginhawa, aboard pa. Unang, pagmay rakaf na pod mo.
1: Ukal ang pagpog na blema, aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: And it's starting business, ana.
12: Rexino Forte!
10: Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
12: Rexino Forte!
10: Naapod kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: Rexino Forte!
10: Maunang ang discarte na ko. Discarting business na to.
12: Rexino Forte!
13: Mas paspas banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mayong adlaw mga higala. Ano na pod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyoy leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likay o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay ang ibuhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguruduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 0939-463-9055 o sa atong hotline number 0961-577-877 o pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection, Tuburan Fire Station.
6: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya ding tapos nakalungog ko sa itoy aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman. Kung hindi niya pagtulong niyo, hindi na sakit, hindi na dulon. Sa hindi naman.
2: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Taday Loy sa Lichaman of Lichon, Baling Oga Liampo. Lagi na may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Patron, subok na!
6: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw na

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Nagapalagdurong bala ang imo panulukan.
2: Nagalingin bala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compact.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa panahon karon na andan na, pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignore mo. Gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kaya nakauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di pong kabangon, kasupaon ko. Siguro may dikaon kong nalilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, pukutuhawan. Niya. Kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
8: And it's starting business, ana.
9: Rexino Forte!
8: Di kaliko, di katrabaho, hasol ka ayaw mabugahat.
9: Rexino Forte!
8: Naapod kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: Rexino Forte!
8: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, magmayar ko, flopot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na dunay 19 vitamins.

0: minerals, ginseng, og royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
1: Kargado!
0: Mga bistak, asenso ta! Maxfit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nag-edad 50 patas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
4: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Bison Tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kuwan yang kutu-kutu, bersih kabuyon. Ako nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ako, kuwan niya plas o salamat niya kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Das bang imo blood sugar? Ato na kong diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Samosa, charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
8: Ang may sige medyo balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
9: At siyempre, naayaw medyo rin akong anak. Tulo, ang stand ko na ko kaabo. Muna, misalig yung ko yung Lolomasyong Tiki-Tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay, sa ang akong anak na kinamonghoran, na isakitan niyo siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian niyo rin ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian niyo siya. Kung ang duha na kong kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niyo silang duha po, duha na kong kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka, sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daga kay salamat, sir.
9: Ay, thank you. Salamat, sir.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Set Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa heat gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa heat gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
11: Ang paso kung burns makahatag o sulabihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
12: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment no? Wala gi siya ka gulgul sagaran mapaso ka mungulgul gi siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
11: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
10: Living Testimonies.
5: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tamang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit.
15: MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
18: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, mag-Mayrakov na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayrakov na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Start your day on a fantastic note.

Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butik.

0: V-Tron. Subok na.
1: Doon sa Yandong, sa sakop sa lantapan, si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
1: O, dili. Pero, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa V-Tron.
0: V-Tron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Perme luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa siya niyo, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignorimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignor. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Tignan mo, may gikaon kong nalilumais, kunti yan ba? Nidadali ko, giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, silab, nami taon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Nangaon na to, ano, wasawasan ko. Dramatic ka, kung may batsa sila, lain lang kung tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: And it's starting business, ana.
10: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
9: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug gilana.
11: Rexino Forte!
12: Mao nang ang diskarte nako. Diskarting bisdak nato.
11: Rexino Forte!
13: Mas paspas banat sa upat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrkof, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrkof na.
2: Mayrkof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrkof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: Radio. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome sa ato ang pagpanaguban na nilapot kining atong tulumanon karon nga maghahatag og dugang impormasyon ug maghahatag og dugang kahibalo kaninyo aron na kining mong lawas igsuon atong matabang nga makalikay kita sa mga balatian. Kini nga itong tulumanon mga igalag isuon, pinaluyuhan kini sa SED Marketing ang tighimog, tingapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal. Katinood gayon nga dun ay mga pagtabang sa itong mga kalawasan. Pinagi sa panyawan nga tanom nga napamatudaan nga daghag mga benepisyo sa atong mga kalawasan. Ang atong mga kaisunan nga napay mga ginapanghambin diha nga mga problema. Ang pag-regularly take sa ato ang mga panyawan products, labi na kining atong SED Panyawan Plus nga na mangustin, kining atong SED Panyawan with Garlic, apil panini kining atong SED Panyawa or SED Kogon Herbal Capsule, nindot kayo nga batasanon. Kaya kini sila mga isuon, nindot kayo kiniog mga epekto sa atong kalawasan. Pero mga igalang isuon, ang ato ang haplas, dili po na ito hikalimtan, ang atong SED Liniment Oil, naginusarang liniment, ngagikan sa SED Marketing tinuod gayud nga daghag benepisyo sa atong kalawasan from pagtangtang sa mga panuhot, mga hangin-hangin, mga panakit sa atong kiliran, no, padulong sa pagpanakit sa atong mga kaunuran, pagtabang sa mga kaigsunang adunay arthritis o rheumatism o daghanan pa. Ang SED Liniment Oil, ang kaniadto nga nailhan isip SED Panyawan Liniment, karon SED Liniment na mapalit na ka na karon sa mga butika, aduna ka na igahom nga makatabang sa pagtangtang sa mga balatian. Ginama ka na sa Seed Pharma o usab distributed ka na sa SED Marketing. Bueno, karong adlaw, igsuon ang atong paghahisgutan kining mga aches and pains, no? Kaning atong lawas igsuon, kung kita kanunay kitang nagaliho, kanunay kitang dunay mga ginapang buhat, posible igsuon nga naatay masinati nga mga pagpanakit sa atong mga kalawasan. Kaning mga aches and pains, no? Mga pagpanakit nga sagad na itong makuha. Pananglitan, kita nagkanunay kitag lihok sama pananglitan sa mga daily chores na ito. Apan na ay mga panahon giyon nga ubos ang atong resistensya, and then paghuman maigo kita o sulabihang pagtrabaho, no, magluya kaning atong lawas o maigo ning atong mga kaunuran o nang adunay mga pagpanakit. Aron maluwas ang atong lawas para sa mga ginatawag na itong mga aches and pains, ang paghapla sa SED Liniment Oil, dako kayo og ikatabang. Aduna mo ug kini siya init-init og kanimitang halang-halang effect. Inig haplas nimo, ma-feel nimo nga mas makatabang kini siya sa pagtangtang dayon sa mga pagpanakit. Labi na kanang mga athletics, no? Kaning mga athletes, no? Kaning atong mga kaigsuonan nga may na-involve kaayo sa mga sports sama sa basketball, volleyball, soccer, ug uban pang mga klase sa mga rigorous nga mga ginatawag natong sports. Nindot kayo ang paghapla sa SED Liniment Oil on or before, no, sa pag apil nimo og dula. Kung ikaw pananglitan na medyo feeling nimo kapoy ang lawas, no, adunay mga pagpanakit, no, haplasi dayon ka na sa SED Liniment Oil. Kaya kaning SED Liniment Oil manggod, naan siya factor, no, nga inigabot sa imong panit, manulod kini sa imuhang kaunuran, ug mabati dayon nimo ang kainit, ug usab mabati pud nimo ang hinanaling pag-aayo niini. Unay nakalahi manggod sa ato ang mga kaning produktong herbal sa SED Marketing. Kaning ato mga produkto manggod igsuon, clinically proven, safe, effective, ug usab aduna gyoy mga testimony, no, sa pagmatuod sa kaayuhan yun niini. Muna kung ikaw igalag igsuon, gusto nimo matabangan ka sa imong mga balatian, timani kanunay nga aduna kitay mga produktong herbal nga haom alang sa imong mga balatian. Alang sa katong mga adunay problema sa aches and pains, ang SED Liniment Oil, ang haplas nga siguradong epektibo nga ginama sa Seed Pharma o sa distributed sa SED Marketing, mapalit na ka na karon sa mga butika. Makita alang ang haplas nga adunay pagtuman sa kaayuhan, ang SED Liniment Oil.

0: Celebrity Kajik Soap ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, anunsyo sa rekomendasyon ng mga economic managers ukol sa excise tax si paubaya na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Presyo ng mga pangunahing bilihin patuloy na binabantayan ng Department of Trade and Industry.
4: Headlines.
3: Pilipinas patuloy na naghahanap ng alternatibong pagkukunan ng supply ng langis ayon sa Department of Energy.
4: Headlines.
3: Senate Impeachment Court nagdesisyon na amyendahan ang pagtukoy ng baseline o basihan ng two-thirds vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Sa balitang sports, Alex Ayala sasabak na sa Singapore Open 2026 ngayong gabi.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 24, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Anunsyo sa rekomendasyon ng mga economic managers ukol sa excise tax. Papaubaya na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report. Ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kanila nang iiwan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasapubliko kung ano ang magiging kapasyahan nito hinggil sa excise tax. Kasunod na rin ito ng kumpirmasyong na isumite na ng Department of Finance sa Office of the President at piyasaan ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ayon kay Castro, magiging mabilisan ang gagawing pagpapasya tungkol dito ng punong ehekutibo matapos na makarating na nga sa kanya ang rekomendasyon. Tumanggi na ba ang magbigay ng pahayag si Castro kung ano ang detalye o nilalaman ng naisumiteng rekomendasyon sa Pangulo na naipadala na kamakalawa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
9: Hindi ko muna maibibigay. Ayan na lang natin mag-announce ito si Pangulo kapag nandiyan na po yung rekomendasyon. Yung kanyang napirmahan.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Patuloy na binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y sa kabila ng pangamba na may mga magsasamantala sa pagtaas presyo ng mga bilihin dahil sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni DTI Secretary Christina Roque na nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga manufacturer ng mga food products na nakalista bilang basic commodities o basic necessities at prime commodities. Anya, may departamento sila sa loob ng ahensya na araw-araw nagmo-monitor sa mga tindahan para tiyakin na hindi gumagalaw ang presyo ng mga nasabing produkto. Sinabi rin ng kalihim na wala pa silang namo-monitor na pagtaas sa presyo sa ngayon.
10: Meron kaming department that really checks on that, no? So, meron kaming department na yun in all the 18 regions nationwide. So, araw-araw po sila nag-check ng presyo ng supermarket and groceries to check na dapat stable po or dapat hindi gumagalaw yung presyo ng basic necessities and foreign commodities.
3: Samantala, pinaliwanag ni Secretary Roque na talagang may epekto sa logistics cost ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sila ang direktang gumagamit nito. Dagdag pa ni Roque, maraming pamilihan na ang mayroon ng inventaryo ng kanilang warehouse kaya hindi pa kailangang tukuyin ang halaga ng kanilang logistics. Anya, dahil dito stable pa o wala pang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy naman ang pag-agapay ng Department of Trade and Industry sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Binahagi ni DTI Secretary Cristina Roque na kung apektado ng krisis ang mga MSMEs ay pwede silang manghiram ng dagdag puhunan sa SB Corporation. Pwede anya mag-apply ang mga MSME sa mga loan program online at makautang ng hanggang 5 million pesos na walang kinakailangan na collateral.
10: Nagbibigay rin kami ng mga libreng trade shows nationwide, no, both nationwide and global, na libre po ito. So pwede nilang i-showcase yung mga produkto nila. So if they want to join dito, pwede lang silang pumunta sa different regional offices nationwide and sa mga negosyo centers nationwide para maitanong din kung ano yung mga programa, mga opportunities at possibilities na binibigay ng DTI.
3: Si Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pilipinas patuloy na naghahanap ng alternatibong pagkukunan ng supply ng langis ayon sa Department of Energy. Yan pong balitang atid sa atin ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa iba't ibang bansa para matiyag ang sapat na supply ng langis sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa Middle East na nakaka-apekto sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naghahanda ang pamahalaan sa worst case scenario na mawalan ang supply ng langis sa bansa. Kaya anya kailangan i-diversify yung mga pinagkukunan ng petroleum products ng Pilipinas. Sa ngayon, nasa 80% ng supply ng langis ng bansa ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito nakikipag-unayan anya ang Pilipinas sa iba pang bansa kabila na ang Russia, Canada, United States, South America, Australia at iba pang bansa sa Asia para magkaroon ng alternatibong mapagkukunan. Sa ganitong paraan, mababawasan anya yung panganib na mawalan ng supply sakaling magkaroon ng problema o tuluyang magsara ang Strait of Hormuz. Ayon kay Garin, meron pang 54 na araw na supply ng langis sa bansa na may nangangahulugan na meron sapat na panahon para makakuha ng panibagong supply bago maubos yung kasalukuyang inventaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sisilipin ng Department of Energy kung may naganap na maling pagpresyo o posibleng market abuse sa gitna ng pagtaas ng presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inatasan niya ang DOE Legal Services Bureau na makipag-ugnayan sa Philippine Competition Commission at Philippine Electricity Market Corporation para suriin ang sitwasyon. Batay sa datos ng IEMOP o EMOP, umakyat ng halos 65% ang presyo ng kuryente sa Visayas sa 18 pesos 59 centavos kada kilowatt hour. Mas mataas naman ang tinaas sa Mindanao na umabot sa 88.2% o nasa 19 pesos 56 centavos kada kilowatt hour. Iniugnay ang pagtaas sa yellow at red alerts sa dalawang grids.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bumaba naman ng 34.2% ang presyo sa Luzon sa 4 pesos 80 centavos kada kilowatt hour. Dagdag pa ng Department of Energy, kung mapapatunayang may market abuse, dapat na managot ang mga responsable kung wala naman kailangang baguhin ang mga polisiya sa sektor ng kuryente.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa botong 13 Senator Judge ang pumabor at isang tutol. Nagdesisyon ang Senate Impeachment Court na ambyenda ng pagtukoy sa baseline o basihan ng two-thirds vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa bagong ruling, hindi na napapako sa 16 ang kailangang boto para makonvict si Duterte sa impeachment trial. Anim na senador naman ang hindi sumali sa botohan. Ito'y sina Senator Judge Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla at Camille Villar. Sa bagong ruling ni Presiding Officer Chis Escudero, ang tutukuyin sa all members of the Senate na pagbabasihan ng two-thirds vote ay ang mga senador na legal at pisikal na may kakayahang lumahok sa oras ng botohan.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Hindi naman isasama sa denominator mga senador na nakakulong, suspended o legally restrained sa kanilang tungkulin bilang senador. Hinahanap ng mga otoridad at hindi alam ang kinaroroonan may physical or medical incapacity na sa labas ng coercive processes o power ng Senado at may iba pang kahalintulad na sitwasyon. Sa tanong kung paanong bibilangin ang two-thirds vote, pinaliwanag ng mga natitirang kwalipikadong senador ang magiging denominator o kabuuang bilang na pagbabasehan ng two-thirds. Sinabi pa ni Escudero na kung may decimal or fraction sa resulta ng pagkwenta ng two-thirds, ira-round up ito sa susunod na buong numero. Nilinaw naman ng senador na ang ruling na ito ay pro hac vice o para lamang sa kasalukuyang impeachment case. Hindi anya ito otomatikong magiging binding precedent o precedent sa mga susunod na impeachment proceedings. Dagdag pa ng presiding officer, kailangang may competent at sapat na ebidensya bago matukoy ng impeachment court kung kabilang ang isang senador sa mga maaring hindi isama sa denominator.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, nilinaw naman ni Senator Judge Erwin Tulfo na ang naging ruling ng impeachment court ay hindi pagpapababa ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Tulfo na nananatili ang two-thirds vote ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para sa conviction. Ang nababago lamang anya ay hindi na napako sa 24 senators ang ibig sabihin ng all members of the Senate dahil sa may tinakdang mga kondisyon ang impeachment court sa mga hindi maaring makasama sa botohan.
12: Mali po yung lumabas ngayon na binabaan po ang threshold. We did not lower the threshold. Two-thirds still two-thirds. And then may mga nagsabi pa na i-exclude na po yung mga senador na nakaditine, hinahanap ng batas, may sakit. Hindi po eh. The motion of, ang tanong ko po, hindi ko naman nung September 8, ang pinunto ko lamang sino ba ang pwedeng mga bumoto. Yun po yung pinag-usapan kaya tayo nag-imbita ng mga amicus curiae. The purpose of which is not to lower the threshold. Malino naman po sa Constitution yun. We understand that. Two-thirds of all members. Kaya nga po, inulit po kanina ni Senator Soto, two-thirds ng 24. Pag dumating po sila dito, din po boto po sila. We're maintaining the two-thirds. Darating si Senadora Loren, boboto. Pag pinayagan na sa Digan Bayan, yung dalawang senador na may kaso, boboto. Pag dumating si Senator Bato, boboto. Pabobotohin po lahat pag dumating po sila sa araw po ng botohan.
3: Si Senator Judge Erwin Tulfo.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with
13: Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik
14: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Desisyon ng Senate Impeachment Court sa threshold, hindi pinadadali ang trabaho ng prosecution sa paglilitis. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inihayag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na ang desisyon ng mga Senator Judge sa conviction threshold

0: trabaho ng prosecution at yung mismo pinakamalaking hamon sa amin ay magtayo ng bahay ng ebidensya. Mas in a way, mas madali nga ang trabaho ng defense dahil ang nice lang nila ay sirain ang bahay. So that challenge is the same with whatever numbers are needed. Kaya para sa amin, yun ang focus namin, concentration namin, na talagang mag-present ng pinakamaayos at pinakasolid na evidence.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Impeachment trial magpapatuloy kahit umakyat sa Supreme Court ang voting threshold ruling ayon kay Attorney Reginald Tonggol. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Tiniyak ng Senate Impeachment Court na magpapatuloy ang pagdinig sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte kahit pa idulog sa Korte Suprema ang bagong ruling nito tungkol sa voting threshold. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, maaaring kustunin ng alinmang panig sa Supreme Court ang ruling sa pamamagitan ng petition for certiorari sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court. Una nang sinabi ng defense lawyers na sina Attorney Michael Poa at lead counsel Attorney Sheila Sison na plano nilang dalhin sa Supreme Court ang usapin. Ipinaliwanag ni Tonggol na ang Supreme Court ang final arbiter sa mga usaping may kaugnayan sa interpretasyon ng konstitusyon sa pagitan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Gayunman, kailangan anyang maipakita na naghahain ng petisyon na nagkaroon ng grave abuse of discretion sa panig ng sangay ng gobyernong kinekwestiyon sa kasong ito ay ang Senate Impeachment Court. Nilinaw naman itong goal na hindi otomatikong mapipigil ng paghahain ng petition for certiorari ang impeachment proceedings. Anya, magpapatuloy ang impeachment trial maliban na lamang kung maglabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO na mag-uutos ng pansamantalang ihinto ang proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Cybercrime Investigation and Coordinating Center nilinaw na ang online platform na Reddit lang ang nabigyan nito ng extension. Narito ang balitang atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nilinaw ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tanging ang online platform na Reddit lamang ang nabigyan nito ng extension kaugnay na 24 oras na direktiba na magtalaga ng local representative sa Pilipinas. Ayon sa CICC, pinagkalooban ng extension ng Reddit matapos na makipagpulong ito online sa ahensya sa loob ng itinakdang ultimatum at talakay ng mga konkretong hakbang para mapalakas ang online child safety. Samantala, nakipag-ugnayan man ang Discord, ito ay sa pamamagitan lamang ng liham at nagpahayag ng kahandaan na talakay ng mga safety measures para sa mga kabataan. Gayunman, walang extension na ibinigay sa Discord habang hinihintay ang direktang pag-uusap at konkretong commitment mula sa platform. Patuloy din sinusuri ng mga otoridad ang paggamit ng Discord ng mga extremist community kabila mga grupong iniuugnay sa mga violent extremism at umani radicalization at recruitment ng mga minor de edad. Ayon sa CICC, mahalagang may konkretong action muna, accountability at mabilis na response mechanism at matibay na proteksyon para sa mga batang Pilipino online. Mula sa CICC para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 911 Emergency Response Capability ng Eastern Police District mapapatatag kasunod ng mga karagdagang kagamitan mula sa Department of the Interior and Local Government. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagara.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagbabot ng pasasalamat ang Eastern Police District sa Department of the Interior and Local Government sa mga kaloob nitong motorsiklo upang patatagin ang kanilang kakayahan at kapabilidad sa pagtugon sa ilalim ng 911 Emergency Hotline. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, mahalaga ang bawat segundo sa isang emergency kaya't malaking tulong anya ang mga bagong kagamitan para sa kanilang pagtugon. Magsisilbi anyang karagdagan ang mga naturang motorsiklo sa kanilang patrol vehicles at mapapatatag din ito ang presensya nila sa mga matataong lugar gayon din sa mga komunidad. Kahapon pinangunahan ni DILG Secretary John Vicrimulya at National Capital Region Police Office in charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano ang pamamahagi ng nasa 73 motorcycle units. Sampo rito ang

0: Una mapupunta sa Pasig City habang inaasang mababahaginan din ang iba pang police stations gaya ng sa Marikina, San Juan at Mandaluyong City. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degara, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Intelligence Group ng Bureau of Customs may bagong pinuno. Yan ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: May bagong pinuno ang Intelligence Arm ng Bureau of Customs o BOC kasunod ng reassignment na dalawang opisyal ng ahensya. Batay sa Customs Personnel Order noong September 15, inilipat si Director 3 Thomas Narcisse mula Customs Intelligence Investigation Service Intelligence Group o CIISIG patungo sa Commissioner Strategic Advisory Office. Si Director 3 Geoffrey Tasio naman, na dating nasa Strategic Advisory Office, ang itinalaga sa CIISIG. Agad na epektibo ang kautosang nilagdaan ni BOC Commissioner Ariel de Pomoceno. Nauna nang nabanggit ang pangalan ni Narcisse sa reklamong ipinadala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong December 2025 ng ilang customs officials, empleyado at stakeholders na humihiling ng investigasyon sa mga aligasyon ng smuggling protection, korupsyon at abuse of authority sa ahensya. Isinagawa naman ang reassignment kasunod ng pahayag ni Pomoceno na agad resolbahin ang investigasyon sa umano'y illegal na aktibidad sa BOC, kabilang ang insidenteng kinasasangkutan ng Highway Patrol Group sa isang warehouse sa Bulacan. Matatanda ang una nang nanawagan si Senator J.V. Ercito na linisin ng BOC ang hanay nito. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kabataan, tinuturing na mahalagang katuwang sa pagtatag ng kapayapaan sa ASEAN. Narito ang report ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Binigyang tiin ng mga youth leaders mula sa iba't ibang bansa sa Asia na hindi dapat ituring ang kabataan bilang mga tagapakinig lamang, kundi bilang aktibong katuwang sa paghubog ng mga polisiya at programang may kaugnayan sa kapayapaan. Ito naging sentro ng plenary session sa Youth as Catalyst for Peace sa ikalawang araw ng ASEAN Peace Education High Level Conference. Ayon sa mga panelists, mahalagang mabigyan ng kabataan ng tunay na pagkakataong makilahok sa pagbuo ng mga solusyon mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatupad ng mga programa. Ibinahagi rin nila na dapat higit sa simpleng konsultasyon ay kilalanin ang kabataan bilang mga kapwa at tagapagpasya. Iginit din nila ang pangangailangang palakasin ang lokal na suporta, pagpupondo at mga mekanismong magbibigay ng mas malaking papel sa kabataan sa usaping pangkapayapaan. Ang talakayan ay bahagi ng layunin ng Asia na palakasin ang papel ng kabataan sa pagbuo ng isang mapayapa at matatag na rehiyon. Ayon sa tala ng ASEAN, binubuo ang rehiyon ng mahigit 213 milyon na mga kabataan o halos isang katlo ng populasyon na nasa edad 15 hanggang 34. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang first spouses nagdipon upang isulong ang kapakanan ng mga bata sa gitna ng yumayabong na digital world. Mula sa Malacanang, narito ang balita ng atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Nakasama ni First Lady Liza Araneta Marcos si U.S. First Lady Melania Trump at iba pang first spouses sa luncheon na Fostering the Future Together na ginanap sa New York, USA. Naging sentro ng pagtitipon na ito ang kaligtasan ng mga bata sa digital world, kabilang ang mga panganib na maaaring makaharap online. Sa kanyang post, binanggit ng unang ginang ang mga kabataang Pilipino na naging biktima ng mga anyay creepy websites. Anya, kahit saan mang panig ng mundo nagmula o napapabilang, lahat ay nagkakaisa at umaasa na mabigyan ng oportunidad ang mga bata na matuto at umunlad habang nananatiling ligtas at protektado sa gitna ng pagyabong ng digital world. Kaugnay nito, nagpasalamat si F. Eliza kay Melania Trump para sa inisyatibo sa pagtitipon na ito upang maisulong anya ang isang misyon na malapit sa puso ng bawat magulang. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Yaman ng telang Pilipino matutunghayan sa Likhang Hobby Market Fair ngayong Oktubre. Ang report hatid sa atin ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Muling magbabalik ang Likhang Hobby Market Fair ngayong October 9 hanggang 11 sa Level 5 Space sa 1 Ayala, Makati City upang muling ipagmalaki ang sining ng tradisyonal na pag-hobby sa Pilipinas. sa ilalim ng temang Worth Every Thread. Ang 16th edisyon ng fair na ito ay magtitipon-tipon ng mahigit sa 100 exhibitors mula sa iba't ibang rehiyon. Tampok dito ang mga katutubong weaver, artisan at lokal na taga-disenyo na napapakita ng yaman ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga inihandang aktibidad tulad ng kwentong kultura, exhibit, workshop, teleserye, hobby docu-screenings at mga weaving competition katulad ng Ninth Lourdes Montinola Pino Weaving Competition at ang Fifth Eloisa Hizon Gomez Abaca Weaving Competition. Narito ang pahayag ni co-founder and president emeritus ng hobby na si Miss Adelaida Lim.
7: Everything that's handmade is more valuable than machine made, and it's only actually lately, the last few years, that weaving has been raised to an art form. Before, it was just considered like a craft. But nowadays, even internationally, it's already an art form.
6: Bukas ang pinto ng Likhang Hobby Market Fair para sa lahat mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman si Bayan Dagat, Cambodia, hindi magiging kanlungan ng mga sindikato ng online scam ayon sa punong ministro nito. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Iginiit ng Prime Minister ng Cambodia na hindi magiging kanlungan ng mga online scam syndicate ang kanilang bansa. Sa isang international anti-fraud summit sa Phnom Penh, sinabi ni Prime Minister Hun Manet na determinado ang kanyang pamahalaan na labanan ang mga organisadong grupong sangkot sa online fraud at iba pang transnational crimes. Ayon sa leader ng Cambodia, hindi dapat gamitin ng mga kriminal ang teritoryo ng bansa bilang base para sa kanilang mga operasyon. Nanawagan din ito ng mas malawak na international cooperation, lalo na sa pagbabahagi ng intelligence at impormasyon para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng scam networks. Sinabi naman ng mga otoridad na nagpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga naturang pasilidad. Layunin ng summit na palakasin ang koordinasyon ng mga bansa laban sa lumalawak na online fraud. Dumalo sa summit ang mga kinatawan mula sa Estados Unidos, China at iba pang mga bansa maging mga international organizations. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Alex Iala sasabak na sa Singapore Open 2026 ngayong gabi. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
9: Lalaro muli sa hardcourt ang Filipina tennis sensation na si Alexandra Alex Iala sa WTA 500 Singapore Open sakalang kung saan makakatapat niya si Tatiana Prozorova ng Russia sa round of 16. Nakatakda ang kanilang pagtatapat mamayang gabi, 6:30 p.m. Kasalukuyang world number 18 si Alex sa pinakalatest sa WTA rankings at nabigyan ng first round bye bilang third seed ng torneo. On the flip side, nakaabante si Binibining Prozorova sa round of 16 matapos talunin si Sofia Kostolas ng Belgium, 5-7, 7-6, 6-2. Ito ang magiging huling torneo ni Binibining Iala bago siya lumipad pa Japan para sa Aichi Nagoya Asian Games 2026 Women's Tennis Tournament. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
11: Ito si Loki Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual. Wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pagbuo ng Unified 2027 Action Plan para sa sektor na kalusugan sa Batanes, sinusulong sa 2026 Batanes General Hospital Public Health Summit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang balitang atid ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Bea.
13: Nasa sentro ngayon ang talakayan sa lalawigan ng pagbalangkas sa Unified 2027 Batanes Public Health Action Plan. Ito ang pangunahing layunin ng kasalukuyang isinasagawang 2026 Batanes General Hospital o BGH Public Health Summit sa Bankers Bistro Conference Hall sa Basco, Batanes na nagbukas kahapon at tatagal hanggang ngayong araw, Setyembre 24. Dadaan ang sabing plano sa masusing pagsusuri ng mga lokal na pamahalaan, mga institusyong pangkalusugan at mga ahensya ng gobyerno upang matukoy ang mga isyong pangkalusugan sa Batanes at makahanap ng mga solusyong nakabatay sa ebidensya. Ayon sa pamunuan ng BGH sa pangungunan ni Dr. Jeffrey Anthony Canceran at Public Health Unit Chairperson Edward Montoya, ang Unified 2027 Action Plan ang magsisilbing gabay ng buong lalawigan kung saan malinaw na itatakda ang tungkulin at pananagutan ng bawat sektor sa susunod na taon. Upang matiyak ang tagumpay ng planong ito, lalagdaan ng mga opisyal at kinatawan ng komunidad ang isang pledge of commitment. Layunin nitong masigurong ang mga nakalatag na estratehiya para sa taong 2027 ay maisa sa katuparan at maghahatid ng konkretong serbisyong medikal para sa bawat mamamayang ibatan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Paggunita ng Civil Service Month sa Ilocos Norte, tinampukan ng iba't ibang mga aktibidad. Ang detalye hatid sa atin ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lawag City. Narito si Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Jude, kung sa ibang lugar sa Pilipinas, mga sports activities ang paraan nila upang gawin ang team at capacity building, ibahin nyo dito sa Batac City, Ilocos Norte. Dahil ang kompetisyon, pagalingan sa paghuli ng biik. Bahagi yan ng 126 Philippine Civil Service Anniversary ng bansa at ang taon ng City Government of Batac Health and Wellness Fair para sa mga serbisyo publiko ng lokal na pamahalaan. Inuwi nga ng mga empleyado ang kanilang mga nahuling biik. Mayroon pang pabaon na feeds na may halagang 25,000 pesos para sa mga ito mula naman sa isang pribadong kumpanya. Ayon sa lokal na pamahalaan, maliban sa mismong kompetisyon, mayroon pang fun run, pa-zumba at mga health services na isinagawa. Kabilang dyan ang libreng x-ray, mammogram, blood chemistry at iba pang serbisyo. Layunin kasi ng pamahalaan na mamonitor at ingatan ang kalusugan ng bawat isa para sa mas produktibong pagbibigay serbisyo sa mga taga-Batak. Ang Philippine Civil Service Anniversary ay taunang selebrasyon para sa mga lingkod bayan na kung saan dito pa isinasagawa ang mga parangal para sa mga matagal nang nagsisilbi bilang empleyado ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Field Office 5 na bahagi ng ikalawang tranche ng uplift assistance sa 3 munisipalidad sa Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Jerome.
15: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 ang daang-daang pamilya sa 3 munisipalidad sa Camarines Sur noong Setyembre 21, 2026 bilang bahagi ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Kabuuan 459 na mahihirap na pamilya ang nakatanggap ng tig 2,000 piso sa Magaraw, Camarines Sur. Umabot naman sa 149 na benepisyaryo sa munisipalidad ng Gainza ang nabigyan ng tulong habang 297 na individual sa Kamaligan ang nakatanggap. Alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay DSWD Secretary Rex Cachalian, isinasagawa ang mga asistensya na ito upang magbigay ng mabilis na saklolo sa mga pamilyang labis na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin dulot ng krisis sa gitnang silangan. Isinagawa ang ayuda sa ilalim ng pamamahala ni DSWD Region 5 Director Norman Laurio upang matiyak ang tuloy-tuloy na tulong sa mga Bicolano. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Bicol Region pa rin, LGU ng Daragal Bay nagpatupad ng maigpit na checkpoint inspection kontra sa African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Diana.
16: Nagsimula ng magpatupad ang lokal na pamahalaan ng daraga ng maigpit na checkpoint inspection bilang hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng African Swine Fever sa bayan mula sa karatig na lugar na may naitalang kaso ng sakit. Isinasagawa ang inspeksyon sa pangungunan ng Municipal Agricultural Services Office, partikular sa mga pumapasok na kargamento ng karne at mga buhay na baboy bilang bahagi ng pinaigting na animal quarantine measures ng lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, kabilang ang daraga sa tinatawag na pink zone o mga lugar na katabi ng red zone kung saan may kumpirmadong kaso ng ASF. Ayon kay OIC Provincial Veterinarian of Albay, Dr. Pancho Melia, mahalaga ang pagpapatupad ng animal quarantine measures ng mga karatig munisipyo upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng ASF sa iba pang lugar. Kabilang sa tinututukan ng mga otoridad, ang mga lugar na nasa loob ng 500 meter radius mula sa index case kung saan ipinatutupad ang no movement policy habang hinihintay ang resulta ng mga isinasagawang pagsusuri sa mga baboy na nasa loob ng naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DILG Catanduanes nagsagawa ng monitoring sa mga proyektong sakop ng Local Government Support Fund. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Rosie.
17: Nagsagawa ng project monitoring at inspection ng DILG Catanduanes sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit sa mga isinagawang proyektong pinondohan ng Local Government Support Fund sa ilang bayan ng lalawigan. Kabilang dito ang mga proyekto sa Higmoto, Bato, Karamuran at Pandan. Sa Higmoto, minonitor ang pagpapalawak ng Level 3 water system sa Barangay District 1, 2 and 3, gayon din ang rehabilitation ng mga municipal road. Sa Bato naman, sinuri ang konstruksyon ng Talisay, San Pedro Farm to Market Road at isang Child Development Center. Sa Karamurana, minonitor ang electrification project sa Barangay Tukaw, habang sa Pandan ay sinuri ang konstruksyon at paglalagay ng solar streetlights sa 5 barangay. Ayon sa DILG, layunin ng inspeksyon na matukoy ang progreso at kalidad ng mga proyekto, matiyak ang pagsunod sa aprobadong plano at matugunan ang mga isyung maaaring makaapekto sa kanilang implementasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Station sa Visayas. Department of Agrarian Reform naglunsad ng microfinance project sa Occidental Mindoro o Occidental Negros Occidental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: JP.
22: Inulunsad ng Department of Agrarian Reform o DAR Negros Occidental 1 North ang Microfinance and Savings Operation o MSO Project para sa San Bernardino Conchita Farmers Association sa Ibim Magalona, Negros Occidental. Layunin itong palakasin ang pag-impok, financial management at kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries. Kasama sa paglulunsad ang turnover ng mga passbook at iba pang materyales para sa operasyon ng savings at microfinance services ng asosasyon. Ayon sa DAR Negros Occidental 1 North, bahagi ito ng patuloy na support services at capacity building ng ahensya para mapalakas ang mga agrarian reform beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: Mayigit sa 200,000 patients nakatanggap ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MyFIP program sa Eastern Samar Provincial Hospital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Then,
23: umabot na sa 180,340 na pasyente ang nakinabang sa mga serbisyong pinondohan ng pamahalaan sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients MAIFI program ng Department of Health DOH sa Eastern Samar Provincial Hospital SPH sa Borongan City. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Medical Social Welfare Officer Armalin Baris ng ESPH na mula Enero 2025 hanggang Setyembre 2026, nasa 180,340 admitted at outpatients ang nakapag-avail ng mga serbisyong saklaw ng programa. Kabilang sa mga serbisyong karaniwang ina-avail ng mga outpatient at inpatient ang diagnostic services gaya ng laboratory tests at x-ray, mga gamot at iba pang kinakailangang serbisyong medikal. Ang MAIFIP ay programa ng DOH na nagbibigay ng medical assistance sa mga indigent at financially incapacitated patients kabilang ang tulong sa kanilang mga gastusing medikal. patuloy itong ipinapatupad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng mga programang pangkalusugan ng pamahalaan para sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. Serbisyo at kabuhayan inihandog ng OWA Caraga sa mga balikbayang OFW sa Alegria, Surigao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Hey.
3: Humigit kumulang 150 overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga dependents ang nakinabang sa Info Caravan on Reintegration for OFWs na isinagawa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga sa Alegria, Surigao del Norte. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, inilapit ng OWA Caraga sa mga OFW at kanilang pamilya ang impormasyon tungkol sa mga programa, serbisyo at reintegration assistance ng pamahalaan. Katuwang ang iba't ibang partner agencies, naghatid din ito ng libreng serbisyo gaya ng masahe, manicure, haircut at kape mula sa OWA Migrants Brew. Nagsagawa din ng skills training sa paggawa ng liquid dishwashing at fabric conditioner na layong madagdagan ang kaalaman ng mga kalahok at mabigyan sila ng karagdagang oportunidad para sa kabuhayan. Sa patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, determinado ang OWA Caraga na palakasin ang reintegration programs para sa mga OFW at matulungan silang makapagsimula o mapalago ang kanilang kabuhayan sa kanilang pagbalik sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LGU ng San Miguel, Surigao del Sur, nagsagawa nga naman ng hakbang upang matugunan ang epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Raymond.
4: Bilang pagtugon sa epekto ng patuloy na El Nino sa supply ng tubig sa bayan ng San Miguel dito sa probinsya ng Surigao del Sur, ang lokal na pamahalaan ay naghanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng dagdag na supply ng tubig para sa San Miguel Water Works System. Personal na sinaksihan ni Municipal Mayor Michael Corilla kasama matauhan ng Municipal Economic Enterprise Development and Management Office o MIDMO ang paghanap ng secondary water source upang subaybayan ang mga nagpapatuloy na trabaho at matiyak na agad na maipatutupad ang mga kinakailangang intervensyon. Mas pinahusay pa ang ikalawang pinagkukunan ng tubig upang madagdagan ang kasalukuyang supply at makatulong sa pagpapabuti ng maasang serbisyo sa tubig, lalo na't patuloy na naapektuhan ng mainit na panahon ang kasalukuyang pinagkukunan nito. Patuloy na minumonitor ng LGU ang sitwasyon at gagawin ang kinakailangang hakbang upang matugunan ang mga pangailangan sa tubig ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, September 24, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa... Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kana ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
21: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
24: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobo. Adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, pepper, corns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Webes, ngayon ay September 24, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. At ang ating pong programang ito ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, kasabay na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz. Alam mo po mga kaibigan, ang inyong pinagkakabalahan this morning, Thursday morning, do keep us company until 8 a.m. Teka, thank you nga pala. Thank you very much kay kasamang Alian Corpus na siya pong humalili sa atin kahapon habang may iba tayong gampanin para sa Presidential Broadcast Service kahapon. Thank you, Alian Corpus. At thank you rin kay Hero Rebrigado sa paghalili sa atin kahapon ng umaga sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Thank you, Hero Rebrigado. Mga kaibigan, meron tayong 6 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
7: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nakapanood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderate traffic. Simula po niya sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Monte Dipedad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, moderate traffic din po tayo simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may pagkakayat po ng Magallanes Flyover. Then, pagkalabas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy yung traffic ko. Hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA. Moderate traffic dito, simula po dito sa may Park Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo. Simula po dyan sa may pagkakit po ng Magallanes Flyover. Hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo. Simula dyan sa may Pioneer. Hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then pagkalagpas po natin dyan, makakaranas din po tayo ulit ng moderate to heavy simula po dyan sa may Camp Aguinaldo Gate 3 hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Boniserano. Then, pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then, ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy simula po dyan sa may pagpasok po ng Commonwealth Luzon hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then, moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadow. Then, moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may intersection po ng Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then, pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then, ang atin naman pong northbound po ng C5. Moderate to heavy, simula po dyan sa may Tinga Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Mackinac Hills. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Boniserano. Then, moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may intersection po ng Aurora Katipunan, hanggang dito na rin po yan sa may FB De La Rosa intersection. Then, pagkalabas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yung sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy, simula po dyan sa may Regalado Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bicolete. Then pagkalagpas po natin dyan, makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy simula po dyan sa may Sasuarig Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang natin sa ating mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babay po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ka ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you so much si Rogent Mutok. Mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 7 minutes na mali. 10 minutes na makalipas po ang alas 7 nang umaga. Narito muna ang isang panunsyo mula sa Civil Service Commission, National Capital Region. Yung pong rescheduled date na-postpone, di ba? Yung August 9, 2026 CSE Paper and Pencil Test ay officially i-a-anunsyo po sa pamamagitan ng CSE social media pages and website only. So wala pang ini-a-anunsyong petsa kung kailan. Na-postpone noong August 9, 2026 ang original na schedule, pero i-a-anunsyo po yan ng Civil Service Commission yung na-postpone na CSE Paper and Pencil Test. So, ang anunsyo ay isasagawa sa pamamagitan po ng social media pages at website ng Civil Service Commission. Doon lang nila i-anunsyo. Ah, baka mamaya may mga makukuha kayong nag-post. O, ganito. Lumabas na yung bagong schedule. Wala pa po. So, antabayan na natin yan. Yan po ang isang paalala mula sa Civil Service Commission. At syempre, ngayong Setyembre, ginugunita po ang 126th Civil Service Month. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
10: King of the Road.
9: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
11: Maari bang, umusog-usog ng konti.
9: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Office of Civil Defense. Makikibalita tayo from the OCD kaugnay ng mga paghahanda dito po sa inaasang pagpasok ng sama ng panahon by next week. At saka yung mga preparasyon para po sa epekto nitong strong o very strong na, di ba? Very strong El Nino. Yan. Kaya kinakailangan ho iba yung pag-iingat ng lahat. At siyempre, ang paalala po mga kaibigan ng Department of Health, kapag ganitong may mga pag-ulan na nagkakaroon ng mga pagbaha, iiwasan natin, of course, yung mga sakit na may kaugnayan po sa tag-ulan. Diba may ano yun eh, meron yung acronym, Wild Diseases, W-I-L-D. Una, yung tinatawag ho na mga waterborne diseases. Ay siyempre, pagka ho nagkakaroon ng mga pagbaha, nariyan yung posibilidad na makontaminate yung mga tubig, yung daanan ng tubig natin. Kaya mahalagang mag-ingat. Make sure ang iniinom na tubig ay ligtas. No? properly filtered. Yung iba nga, bottled water, di ba? O kaya yung mga nabibili sa mga water filling stations. Pero kinakailangan, kung galing sa tap water, pakuluan. Ah, yung tipong kumukulo ng hanggang 3 minuto. Ah, para sigurado, patay ang germs, ika nga. Ingat, yan ho yung W, waterborne diseases. O yung I, influenza-like diseases. O pagka medyo tinatrangkaso, ubod sipon, nilalagnat, ayaw malis ang lagnat, inuubo. Abay, ingat-ingat. Kinakailangan magpa-check up na, baka mamaya kung ano na yan. Huwag ho baliwalain ha, yun yung I, influenza-like diseases. Yung L, ito, L, leptospirosis. O, leptospirosis. Yan, nakukuha yan sa tubig na kontaminado. Tubig baha na kontaminado, halimbawa, ng ihi ng daga. O, yan, o. Hindi lang doon sa tubig, doon din daw sa putikan, halimbawa. Ingat ho tayo. Kaya mahalaga, halimbawa, kung talaga hindi maiwasan na lumusong sa tubig baha, magsuot ho tayo ng bota, ng boots, para makaiwas sa leptospirosis. Meron man kayong, baka may galos kayo sa paa, tapos lumusong kayo sa tubig baha. Diyan ho dumadaan yung mga ganyan. Ah, sabi nga nung isang kausap ko, baka mamaya nagpa-pedicure kayo tapos bahagyang nasugatan yung ang tawag ba doon? Yung may ilugan ng cuticle, ganon. Abay, dyan ho'y maaaring dumaan din itong mga sanhi ng leptospirosis. Yung D, dengue. Dengue, kagat ng lamok yan, ha? So, mahalagang yung mga paligid natin, kung may tubig na malinis, takpan. Yung mga naiipunan ng tubig ulan, itaob. At sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan na sa OCD, Office of Civil Defense. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Director ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense, si Director Vicente Gregorio Tomas. Sir, magandang umaga po.
10: Yes, sir. Magandang umaga din po sa lahat po ng listeners and viewers po ng inyong programa po. Good morning.
5: Yes, sir. Okay, ang una makikibalita kami. We understand tuloy-tuloy yung mga preparasyon, ano? But this time, halimbawa, yung inaasahang itong pagpasok ng bagyo, na ngayon may international name na ano ba ito? Surigay. Yan, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayon, ha? Or mamaya. At papangalan ng Queenie. Ano naman po ang mga paghahanda ng ating Office of Civil Defense kaugnay nito, sir, please?
10: Yes, sir. Muli po. Yung pong bagyo ngayon, ang paghahanda po ay tuloy-tuloy po, sir, ha? Ang ating monitoring, kasama po natin ang local government units and of course ang ating mga regional offices po within the area po. Kaya po kanina po as early as 2 in the morning, ang tropical depression ay na-monitor po na nasa kwan po si Surigay.

0: thunderstorms po to Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Bicol Region, and the rest of Eastern Visayas po. Sa Metro Manila naman, sir, the rest of the country will continue to be to experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms din po, sir.
1: Okay. At itong binabanggit yung mga areas, ha, ini-imagine ko ang lawak, ano, although hindi siya lalapit dito sa landmass natin, ay malaki ang maaring maging epekto pa rin ito, Director Vicente, sir.
0: Yes, sir. That's true po. Kaya po binibigyan po natin ang advisories ang ating pong mga kababayan doon po sa areas na nabanggit ko po na mas maganda na po magdala ng payong.
1: Opo.
0: At maging planado po yung kanilang mga lakad upang hindi po maapektuhan na ng dalang ulan nito pong tropical cyclone po na parating po.
1: Mm-hmm. Okay. At isa pa, kung sakali base dun sa direksyon na inyo binabanggit, direksyon ng bagyo, saang bahagi ng bansa ito didikit, kumbaga, o tatawid kung sakali?
0: Opo, sir. Kung naman po kasi ang yung direction po niya ay talagang hindi po talaga directly, but of course yung pong gaya po ng mga abagat, yung po yung mga nagdadala po ng ulan eh. Kaya yes, po yun po ang talagang nagiging ugali po ng ganito pong weather anomalies po, sir.
1: Okay. And of course, in anticipation itong mga possibility na ito, ang ating mga teams down to the level of the cities and municipalities have been properly advised, sir.
0: Yes, sir. Gaya po ng nabanggit ko kanina, tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan ng ating pong Office of Civil Defense regional offices. And at the same time po, nagiging maganda naman po yung pagbibigay anunsyo ng mga local government units sa kanilang mga kanayunan upang magbigay po ng tamang pag-iingat, lalo na po sa ganito pong mga nararamdaman po na pag-ulan po dito po sa mga lugar na affected po nitong mga bagyo po.
1: Ayun. So, ibig sabihin, this early, ano, nakapagsagawa na kayo ng tinatawag na pre-disaster risk assessment tungkol dito, sir, ano?
0: Yes po, sir. Ito po ay parang automatic response na po,
1: po
0: na ginagawa ng ating OCD, regional offices, at kasama po ng other agencies of government as an anticipatory response patungkol po dito po sa mga ganitong kalagayan po ng ating panahon, sir.
1: Yes, sir. Okay, sa isang puntos pa, Director Tomas Serrano, ang ating DOST Pag-asa, meron na ring mga babala na inianunsyo. Itong lumalakas na, ano nga eh, ang tawag na ngayon, ano, very strong El Nino na. At maaring tumagalang kang sa first half ng 2027. Kung yung iba, ngayon ang pinoproblema, ulan, baha, may mga areas naman sa ating bansa ay nakakaranas na ng matinding tagtuyot, Director Tomas, sir.
0: Yes, sir. All science-based agencies nagbibigay na po ng ganitong advisories, lalo na po sa nararamdaman po na extreme El Nino. Mismo po ang ating Secretary Solidum po, matagal na po niyang naibanggit ito.
1: Opo.
0: Kasama po ng iba pang mga DOST, sabi na natin po, yung nagmo-monitor ng ganitong kalagayan ng extreme El Nino. Ang mga effects po nito, sir, nagdadala rin po siya ng ulan. Kaya po, pag-iingat po, magdala po tayo ng payong, suot po ng tamang kasuotan para hindi natin maramdaman yung negative effects of El Nino and of course the rains that go along with the extreme El Nino effect po, sir.
1: Ayun. At syempre, yun nga, nabanggit nyo na matinding pagulan. Pag nagkakaroon ng mga bagyo, sinasabi kapag may El Nino, pag nagkakaroon ng mga bagyo, although mas madalang, pero mas malaki ang posibilidad na yung mga bagyo actually ay nagiging mas malakas, sir.
0: That's true, sir. This effect po ng

0: extreme El Nino brings strong rains or very extreme weather anomalies po, like what we are experiencing today. And of course po, yung pong tamang koordinasyon na ginagawa po natin sa ating pong mga science-based agencies, which are also being cascaded yung pong advisories down to the local government units. And of course, gaya po ng nabanggit ko kanina, kasama po dito ang regional offices ng Office of Civil Defensor.
1: Opo. At may nagpaparating na ubaling bawa sa inyong mga regional offices ng mga abiso na, oops, teka, ramdam na ang matinding tagtuyot dito sa aming lugar. Yung mga ganyang reports naman, sir.
0: Yes, sir. There are reports coming from the regional offices, and at the same time po, tumutulong din po yung mga national government agencies like what you mentioned, DOST, DPWH, DSWD, Department of Agriculture, upang mabigyan na po ng kumbaga yung anticipatory measures to address the effects of the extreme El Nino phenomenon po, sir.
1: Ayun. Okay. Well, in closing, Director Tomas, sir, paalala mula sa ating Office of Civil Defense sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, please, sir.
0: Yes, sir. Thank you po. Actually po, ito pong mga binibigay po na advice po nang gagaling mismo po sa ating Pangulo, si President Ferdinand Jr. And then, of course, lagi rin po kaming binibigyan ng guidance ng ating kalihim, Secretary Gibot Teodoro. And, of course, sa Office of Civil Defense, USEC Harold Cabrero, ang po ng mga kasama namin, we will continue to monitor together with all agencies of government, especially the response cluster, to address the effects of the extreme El Nino and yung pong thunderstorms and rains na dinadala po ng extreme El Nino phenomenon. So please, sir, to all listeners, please listen to legit advisories. Mag-ingat po sa fake news. Kaya po, we are very thankful that your program is one of our, sabihin na natin, respective institutions in this endeavor to cascade correct information sa ating pong kababayan, lalo po apektado po ng El Nino at ng mga pag-ulan po. So ingat po tayo, and God bless everyone, sirs and ma'am.
1: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir.
0: Yes, good morning po, and muli, God bless po sa lahat.
1: God bless po. Director Vicente Gregorio Tomas, ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 31 minutes na makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y magkikipag-ugnayan sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Makakausap natin this morning, there is Director Teresito Bakulkol. Director Bakulkol, sir, magandang umaga po.
7: Yes, sir, magandang umaga din po sa inyo.
1: Opo, hingi lang kami ng mga update, sir, sa patuloy na tinututukan ng FIVOX sa mga active volcanoes natin sa kasalukuyan, sir, please.
7: Okay, so right now, meron tayong apat na vulkan na may alert levels. Una dito, yung Taal Volcano, for the past 24 hours, isang volcanic earthquake yung naitala natin. And yung sulfur dioxide, last measurement natin was on September 21, nasa 360 per day lamang. So masyado nang mababa na yung sulfur dioxide natin. Unlike nung previous 2 years ago, mataas to, maabot pa ito ng 18,000.
1: Opo.
7: And then kaya meron tayong bug at the time. Last year, starting last year, wala na tayong bug na nai-report. Mababa na yung sulfur dioxide, although from time to time tumataas siya. But mostly, yung napapansin natin ay nasa 3 digits na lamang. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Yung Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes. And kahapon isang rockfall event yung naitala natin. But wala na tayong pyroclastic density current since July 29. So 57 days na tayong straight na wala na yung uson. Yung sulfur dioxide kahapon, medyo mababa na rin kung i-compare natin from the previous weeks, nasa 797 tons per day, although paminsan-minsan tumataas ito. But mostly, nasa around 1,000, more, minsan tumataas, minsan bumababa. And ngayon, wala na rin tayong naitalang Strombolian activity for 5 days na. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Mayon Volcano. Although sa gabi, meron pa tayong na crater glow, which is visible kahit wala tayong telescope na ginagamit. Naked eye lang, visible pa rin yung crater glow. And yung Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes, and yung sulfur dioxide kahapon nasa 3,962 tons per day. And wala tayong ash emission activity for the 4 days straight now. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano, similar to Mayon Volcano. And yung last na vulkan natin na may alert level is Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 7 volcanic earthquakes. And yung last na measurement natin sa sulfur dioxide ng Bulusan Volcano ay nasa 12 tons per day lamang. So right now, ang Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
1: Opo. And based on these indicators, Dr. Bakulkol, sir, wala namang mga pagbabago sa alert level nitong nabanggit nyo na mga vulkan, sir, please.
7: Wala naman for now, wala pang mga alert levels na either tinaas natin or binababa. So for several weeks now, the same alert levels pa rin tayo.
1: Mm-hmm. Okay. Well, Director Bacolcol, sir, bilang pagtatapos, paalala po muli mula sa inyo sa FIVOX para sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga, please, sir.
7: Again, paalala natin na yung constant reminder natin na huwag pumasok sa permanent danger zone for Taal Volcano, the whole of Taal Volcano Island. For Mayon Volcano, it's 6 kilometer permanent danger zone. For Bulusan and for Canlaon Volcano, 4 kilometers. So, sundin po natin to para po to sa ating kaligtasan kasi anytime pwedeng magkaroon ng phreatic eruption. And kapag phreatic eruption kasi wala pong warning yan. It can happen anytime.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay, Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga update na ito ha, mula sa inyo sa FIVOX, sir.
7: Maraming salamat po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan, ang Director ng FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Director Teresito Bacolcol.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kanina pinag-uusapan natin yung wild diseases, waterborne, influenza-like, leptospirosis, and dengue. Oh, yung leptospirosis, pinag-uusapan natin kanina. Magsuot ng bota hanggat maaari. Pagka hindi maiwasang lumusong sa tubig baha, magsuot ng bota para ho makaiwas tayo sa leptospirosis. Yung panghuli, yung dengue. Makukuha yan sa kagat ng lamok. Ang lamok na yan, namumugad, nangingitlog sa clean, stagnant water. So kung meron no, halimbawa sa palibot ng inyong bahay, una yung mga ipon ninyo na tubig, make sure na may takip para hindi pangitlugan ng lamok. Eh yung iba naman, pag naulanan, halimbawa yung mga alulod ninyo, baka ho may naiipong tubig, baka mamaya may nakabara sa inyong mga downsprout na mga dahon na natuyo na, yung mga ganon. So, naiipon yung tubig. Linisin ho natin yan. At yung iba pang mga naiipunan ng tubig sa palibot ng inyong mga bahay pag umuulan. Baka hindi nyo napapansin. O yung mga florera, mga paso. Baka merong mga nakatambak na lumang gulong. Naiipunan ho ng tubig yan. Ha? O linisin, itaktak, itaob para ho walang pangitlugan ang lamok para iwas dengue. Sa ating bahay at sa ating komunidad. Ang oras natin sa buong Pilipinas, 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas. Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na
10: lalo na ang mga senior, binabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
2: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 104.3 The Capital FM, sabay ang broadcast sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Napapakinggan tayo sa 104.3 The Capital FM. Balita muna mula sa Campo Aguinaldo. Ito ang Central Luzon Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagsagawa po ng full-scale meeting para paghahandaan itong papalapit na bagyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alamin natin ang detalye mula kay J. Mark Dagala. J. Mark.
12: Masana magandang umaga. Patuloy na pinalalakas ng Regional Disaster Reduction and Management Council 3 o Central Luzon ang kanilang pagtugon sa epekto ng bagyo, habagat at maging ng ibang mga sakuna. Nagsagawa na ang ahensya ng tinatawag ng full council meeting kasama ang mga local government unit partners at dito pag-usapan ang magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa na mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pinando at pinalakas ng habagat. Tinalakay din dito ang mga aral na kanila natutunan sa sakuna, gayon din ang mga pangangailangan na palakasin katulad ng early warning, evacuation, resource propositioning, communications, anticipatory action at interagency coordination. Ito na rin ay bilang paghahanda sa papalapit itong papasok na bagyong Queenie pa rin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayun din ang pagtugon sa o pagsilip sa climate outlook at ang posibleng epekto ng tinatawag na strong El Niño. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Mga kaibigan, ang oras natin, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Siya nga pala, thank you very much, si ICC. Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Thank you, Sarah. Si Undersecretary Aboy Paraiso, sir. Salamat na marami sa pagkilala sa Radyo Pilipinas bilang katuwang sa information dissemination ng CICC. Thank you rin kay Communications Director Aya. Yan, ha? Thank you, ma'am, sa inyong pagkilala sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, balita muna mula sa Bureau of Internal Revenue, ha? Handa na po ang BIR. Ano? Sinimulan na nila itong tinatawag na pilot testing ng Digital Document Tracking System.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Ang balita atin sa atin ni Mary Ann Bastaza. Mary!
13: Alan, sinimulan ng ipatupad ng Bureau of Internal Revenue o BIR itong Document Tracking and Management System o DTMS ahensya. Nakapaloob yan sa Revenue Memorandum Order na bahagi ng digitalization efforts ng ahensya at para mapahusay ang tracking at accountability sa mga opisyal nitong dokumento. Sa ilalim ito, otomatikong binibigyan na ng document control number ang bawat dokumento para masundan ang status, lokasyon at pati na ang chain of custody nito. Kabilang sa mga dokumentong itatrack ay yung mga memorandum at mga liham, request para sa tax case verification at information, tax case dockets, retrieval request at pati na mga ilang confidential information. Taklaw naman sa pilot testing ngayon ang ilang tanggapan ng BIR kabilang ang Resource Management Group, Administrative Service at ang Records Management Division. Ayon naman kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layo ng bagong sistema na mabawasan ang posibilidad na mawala o ma-displace ang mga records, ang koordinasyon at mapalakas ang accountability sa paghawak ng mga opisyal na dokumento ng BIR. Wala sa BIR para sa bagong Pilipinas, pero Bastaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary.
13: Yes, Alan.
1: So, ibig sabihin kapag fully implemented na itong digital document tracking system, ang publiko na gustong malaman kung ano ang status ng dokumento nila with the Bureau of Internal Revenue, maa-access na rin yan via cellphone, mobile phone, ganun ba yan?
13: Yan ang hindi pa natin sigurado, Alan, kung ito ba ay magiging bukas sa publiko. Pero sa ngayon kasi nasa pilot testing pa lamang siya, no?
1: Mm-hmm.
13: At tayo naman sa IPR, bahagi yan ng kanilang pag-moderniza,
1: yes,
13: sa kanilang system sa ngayon. Pero ang BIR naman, ang sinasabi ito kahit mga noong nakaraan pa, yung digitalization efforts nila tuloy-tuloy at posible pag naging successful ito ay maging bukas din ito sa publiko nang sa ngayon. Tama ka, no? Yung mga dokumento, yung mga transaksyon sa BIR ay mabilis nang matatrack ng publiko kahit online at hindi na nila kailangan pang magpunta ng physical sa tanggapan ng BIR.
1: Yun. Okay. Mary, salamat na marami for the updates mula sa Bureau of Internal Revenue.
13: Balik sa inyo, Alan. Mary Ann Bastaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much. Mary Ann Bastaza mula dyan sa BIR sa Quezon City. 47 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang. Ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
18: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Nature-based solution sa pagbaha, tinitignan ngayong na solusyon ng Department of Public Works and Highways. Iyan pong balita natin sa atin ni Lorenz Tanhoko.
2: Rancho Pilipinas. Report.
1: Lorenz.
19: Itinutulak ng Department of Public Works and Highways sa DPWH ang kombinasyon ng nature-based at concrete solutions sa mga proyekto kontrabaha, partikular sa mga bayan sa Northern Manila Bay. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan baguhin ang nakasanayang pagdedepende lamang sa mga konkretong flood control structure at pag-aralan din ang mga sistemang matagumpay na ginagamit sa ibang bansa gaya ng the Netherlands. Sinabi ni Dizon na wala silang iisang solusyon o walang isang solusyon sa pagbaha at dapat pagsamahin ang mga infrastruktura tulad ng mga dike at iba pang nature-based interventions depende sa kondisyon ng lugar. Tututukan ng DPWH ang Hagonoy, Paumbong at bahagi ng Malolos, Bulacan, gayon din ang Makabebe, Masantol at Sasmuan, Pampanga dahil iba ang kinakailangan flood mitigation measures sa mga lugar na nabanggit kumpara sa Metro Manila. Target ding simulan sa susunod na taon ng ilang detention basin habang inaasahang mabubuo sa loob ng 6 na buwan ang plano para sa mga earth dike. Binigyan din ni Dizon ng kahalagahan ng pakipagtulungan sa mga foreign expert upang maiwasan ang maling proyekto at pag-aaksaya ng pondo habang pinabibilis ang pagpapatupad ng mga solusyon kontra baha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 51 minutes makalipas pong 7 AM. Oh, ito dun sa mga nagtatanong kung kumustang lagay ng panahon ngayong araw na ito. Expected pa naman na papasok sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong binabantayan kahit na nasa labas pa ng par, ha? Narito muna ang weather update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
18: Rancho Pilipinas Weather!
1: Iatid sa atin ni Glyza Escolyar. Glyza, good morning!
20: Good morning din po sa inyo, Sir Alan. Para po sa lagay ng ating panahon, sa kasalukuyan po ay asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat-pagkulog dahil po sa trap no ni Bagyong Surigay. Ito po ay nagdudulot po ng maulap na kalangitan sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Asahan po sa nabanggit ng mga lugar ang kalat-kalat na ulan at pagkidlat-pagkulog. Posible po ang mga flash floods at landslide lalo na po kung meron pong mga thunderstorms. Sa Bicol region naman at nalalabing bahagi po ng Eastern Visayas, maging sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, ay magiging bahagi ang maulap lamang po ang kalangitan at asahan po ang mga localized na mga pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi. Gaya po ng aking nabanggit, yung Bagyong Surigay po ay nasa labas po ng Philippine Area pa sa ngayon, pero inaasahan na ngayong umaga ay makakapasok po ito ng Philippine Area of Responsibility at tatawagin po sa pangalang Bagyong Queenie. Huling namatan po ito ng pag-asa, 1,500 kilometers, silangan po ng Northern Luzon. Taglay po ngayon ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Kaya ito po ay nasa kategory na tropical storm. At ang pagbugso po niya ay nasa 90 kilometers per hour. Kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Maaari pong maging typhoon intensity po ito sa loob ng par by weekends at pinakamalapit naman po ito sa extreme northern Luzon sa araw po ng Sabado at Linggo. Pero sa ngayon po sa forecast track po ng PAGASA ay wala po tayong nakikitang landfall scenario, pero sa ngayon po ay hindi pa naman po natin naru-rule out yung ganong scenario. Kaya po manatili pong updated sa mga ilalabas po na bulletin ng PAGASA sakaling pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolyar, nag-uulat.
1: Glyza?
20: Opo, Sir Alan.
1: Sabi mo, bandang Sabado, Sabado o Linggo, ito'y pinakamalapit sa lupa, pero dyan sa extreme northern Luzon. Lalapit, didikit, pero hindi tatama mismo sa lupa, sa kalupaan, ika nga. Ayun, Glyza.
20: Tama po yung sinabi niya po, Sir Alan. Although hindi po natin nero-roll out yung possibility na mag-raise po tayo ng mga tropical, opo.
1: Ng signals
20: dito po sa extreme na northern Luzon, ay sa ngayon base po sa forecast track po ng PAGASA ay hindi naman po sa ngayon po ito maglalanfall. Although, syempre, hindi po, malayo po ang Sabado at Linggo, kaya po hindi pa naman po natin na-rule out na pwede po itong makalapit ng husto dito sa extreme northern Luzon.
1: Okay. Glyza, salamat na marami for the update sa mula sa PAGASA Forecasting Center. Thank you very much.
20: Maraming salamat din po.
1: Thank you. Glyza Escolyar mula sa PAGASA.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday. Uy, Thursday na. Ang ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin at si Glory Febagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mark Buqueron, Mary Ann Bilios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli
22: 98.1 BT Radio.